0: Oh, ana mo na nahitabo kagahapon. Napod sila lingkuranan, napod sila murag ilang gihin pod nga para sa ilaha diha ra gyud sila.
1: At least na ipanginabuhi.
0: Oh, na ipanginabuhian pod. At least nga
1: maligag bingka.
0: Ah, na mabaligag bingka. Oh, may ana. Oh. Pero kadtong sa sulod, di na sila pwede dito sa sulod. Gawa siguro og magkuha sila permit niya mo kay magbuhag table dito. Oh, kana. Pero mga jambolero na aras gawas ka tropa kagahapon adlaw. Oh, mo na i-plaster mga tigpaminaw. Sige. Kay sa tupag balik ato lang dugang ang gamay ato ang isgutanan mga katrupa. Mga tigpaminaw ha. At basta kay mo ra gyud ni. Mga katrupa. Balik lamang kita human ining ato nga pahinumdum.
2: RJ, kureng.
3: Kap,
2: kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramang ka. Wala ka po'y. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
4: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta.
2: Ay, pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita. Salat.
2: Oh, kuyay.
5: Exciting.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga taba na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Outside. Balik ta baga katropa sa tuang tulumanon. Doon natay 9 minutos. Ada kalabay baga katropa sa alas 8. Kining bahina mga katropa hatod usab kanato mga tigpaminaw. Mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. O niya, kinibang clear skin herbal soup. O maligo ta. Gamitan lang yun ato katropang limen o clear skin herbal soup para ato ang para sa sabon. O niya, pag humatong ligo, bugnaw atong lawas, inom dayon ta mga katropa og Santon Gold Coffee Mix nga naigluta ang collagen.
1: Pwede.
0: Doble. Hamis pang panagway nimo gumikan sa clear skin herbal soup. Samutan pag yun kay Imnan og Santon Gold Coffee Mix with gluten and collagen. Samot ka gwapa.
1: Matarihat na ni Doris May.
0: Samot ka gwapo.
1: Mahamis. Oo.
0: Samot, ha? Mga katropa. Okay. Siya, naaman din nag-business din eh. Salamat kayo katropang Tristan Yath Gulay. Unya kang Analisa Uduhan Samunte. Yeah, good morning, Sir Limwell, Sir Junji. God bless po sa inyong duha. Thank you kayo, ha, katropa.
1: Kay Aling Granaderos Dapar, dilapita sa may kanayugan. Good morning.
0: Kanayugan.
1: Kay Dilos Reyes Lee. Kaila ka ni katropa nga Junji, dilapita ni sa may Santa Irene
0: Santa
1: Prosperidad.
0: Irene. Oh, good morning. Napod
1: rin si Gloria Baro Espina, ingon niya.
0: Uy.
1: Sir, wala pagyod na ko nakuha akong daog.
0: Uy! Wala pa makuha.
1: Na, basin og. Di na ba na ihatag basta di makuha?
0: Oh,
1: sayang.
0: Adi pa ipanhi.
1: Niya si Marlon Villakimson.
0: Kay sayang kayo katropa.
1: Marlon Villakimson, gihadapita na Minaw sa may Barangay Aurora. Salamat kayo.
0: Aurora, taga Barangay Aurora. Good morning diha ninyo, ha.
2: Bullseye.
0: O niya, kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning po diha ninyong katropa. Greet lang nako mga Reponte family. Labi og Andy Reponte from Santa Irene Prosperidad.
2: Bullseye.
0: Thank you.
2: Bullseye.
0: Kang Ading Granaderos Dapar. Good morning, Sir Lim, Sir Junji. Have a blessed Sunday watching from Kanayugan. Taga Kanayugan, Bayugan City. Good morning diha ninyo, ha, mayong pagpaminaw.
2: Bullseye.
0: Anya, syempre po, bagagatrupa. Yes, may barangay buka. Sa mga katropa nato diha. O niya, diha po sa may barangay Fili. Bayang pagpaminaw diha ninyong tanan.
1: Hamugaway.
0: Hamugaway. O niya, kang Roger Narokla. Good morning, katrupang Junji, katrupang Limwell. Nagmonitor ko. Thanks. God bless. Thank you. Okay, balik ta katrupang Limwell. Sa ato aga hisgutanan. Sumuon ni kasagaran reklamo. Sa ato aga mga motorista, mga tigpaminaw, mga katropa nga og pwede dakpon gyud ang mga illegal nga mga namasayro ay diri sa National Highway aron hingpit ang mga pasahero mo tuod og moadto gyud sa bag-ong terminal. Mao na baga katropa, mao ning kinihinoon katropa ang Limwell nga concern is nakaabot na gyud ni sa ato nga mga opisyal. Sa lungsod kay naaman lagi sila kagahapong adlawa. No, ato nga naka-istorya si Vice Mayor Ramel Jing Pulvera. O niya, ato pog naka-istorya personally mga katropa si Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. O naani kagahapon sila. No, sila ni Art Ryan Palabricas, SB. O naani kagahapon. Baga katropa kay nakiga na ila pong gilantaw gisose kung unsay mga kakulangon. Sa side pod katropa Limwell sa ato ang mga bus, dagko nga bus katropa, naapod sila'y gusto pod untana kung pwede ipausab. Kay ang nahitabo magod katropa nga kinibang Limwell, ako di man kay kuswito yun aning sa mga parkinganan sa bus terminal. Ang gusto nila mga katropa ilihis kada bang dili i-street ang kanang kada bitong na ay
1: parkinganan
0: dili i-street kay mag nakita na ko gahapon katropang Limwell maglisod ang dagko nga mga bus.
1: Nigliko
0: kay mo atras pa sila pag atras ila pang manihuon adisa sila makasulod. Kay ang nahitabo de diha mga katropa na street ba ni ana. Street ang dapat de unta lihis ana. Kay aron nga pag ana sa bus largo na.
1: Correct.
0: Oo. Kay mao daw kuno na idesinyo sa tanan nga mga terminal. Oo. Ing ana gyud daw kuno siya mura siya ilihis. Dili sa street kag street tuod katropang limil unya dako pas ana karon ana. Nya diri gud aga ana gud na. Dili de ini mo direct kay maana katropang limil kay musangko ang pultahan. Mo ana imong iana dito ang bus. Dili siya mo direct imo pang iatras. Pag atras i-set na pud nimo antud mo balik. Ana siya. Mo napoy naghangyo. Kagahapong adlaw nga kung pwede pag ana sa bus muhunong pakanaogon ang pasahero largo na dayon sa ilahang destination. Dili na mo agis arrival. Aron dili na sigig atras-atras. Mo po ilang hangyo. So murag medyo na ay something gamay nga na kuan sa maong kanang parking lot kay gi-street manggod wala gilihis. So mo da ito daing mao din ang uban nga gikan og mga Dabaw kay kag Butuan nga inig-abot nila sa terminal dali rin sila kaana kay ngano man mo uyon man sa ilaha. Ang maong kining sa bus terminal nga lane linya pakinganan mga katropa. Kuring ana ang nahitabo pero ang importante ni ini at least katropang Limwell na operasyonan na yun ang dugay na nga ba kinibang bagong bus terminal mga katropa sa San Francisco.
1: Kay kana nga building katropang Junji panahon pa na ni Jenny De Assis.
0: Oo, dako kayo.
1: Di na to kalimtan nga plano dyan na plano. Ni Jenny De Assis mayor sa una.
0: Yes,
1: I think 2010. Gipadayon ni Mayor Ofila. O karon gitiwas po
0: gi-implement
1: ni,
0: na yun.
1: Gi-implement ni Mayor Paredes Bravo.
0: Mauni na kanindot katropang Limwell kung dunay mga maayong plano sa nag-una nga administrasyon onya ipadayon o ipadayon katropa. Mauni na kanindot. Ipadayon lang. O sa mga nindot nga naplanuhan hala ipadayon mga katropa kay kining tanan magod parang alang-alang lang nis mga katauhan mga katropa.
1: Dugay-dugay na nanahuman katropang Junji kay murag nakita na ko tong picture nga gi-share ni Richard Grandini. Taya na ding atop anak.
0: Oh, 2021 pa man siguro ni.
1: Oh?
0: Nahuman.
1: Siguro ang
0: gumikan lang sa duna pa yung mga
1: basig ang scene gamit na basig ni Pispot.
0: Ambot lang kahapon kay
1: murag nakita sa picture nga
0: basig gidron. Oh, basig gidron.
1: Ato yung post ni Richard Grande.
0: Dapat okay nga na kulurop ang gigamit.
1: Dapat no, unta.
0: Mga kulurop kay baga man kulurop.
1: Oh, tama po baga-baga nga scene unta man atong
0: pero dili na magyud sama ang mga scene kani adto katropa og kay nomdom ka adto mga brand niya Camaro. Katubitong kabaw ang gaana ang drawing, di ba? Kita kabantay ka sa karaan nga scene. Ang tod karon katropa Limwell sa amuang balay mao og ni scene.
1: Maabot ni
0: sa karon yun. Na. Ang tod karon pila nay nay bata na mo. Ah, dali man kag elementary pa ko ang tod yun karon na apatong nga scene. Perte pa yung liguna. Ang mga scene tag pila na kaanyos, no? Pila na kaanyos. So karon mga kulurop ang mga bagong design. So dapat i-kulurop sa siguro katropa og tinuod manggaling.
1: Pinodyo, yun na may ebidensya naman sa pinapicturan man.
0: Napicturan. So sa ito pa, gidron, yun eh. Gidron eh, baga
1: na. Taya na.
0: Nihunong ang drone ni Ana, uy, na may taya, diri abul, kitunon na. Basig yung Ana. Pero, basig po nung ilisan na po katropa.
1: Pero, mailisan na po na.
0: Mailisan naman po na.
1: Internal raman na, ka ng external.
0: Dari raman na kay, dili man yun na ingon nga, kana yung gawas o gipang welding, gipang welding yun na, kailisod kayo. Pero kana nakasabot ana nga nagpasabot nga katropa Limwell na po yung mga maintenance niya.
1: Correct.
0: So ang importante mga katropa nga dako komportable ang ato mga pasahero bugnaw bisag dili aircon gumikan kay ang mga kahoy nas palibot. Mga katropa plastado ang ato ang mga tricycle driver ilang mga terminal pod ato mga kinibang mga motorila mga katropa or mga multicab nga mga lehitimo dunay franchise katropang Limwell ang plastado na sa ato mga jambolero ato nga mga negosyante so sunod da ni ini nga target katropa kay kining bag-o na pod nga public market.
1: Diha,
0: ay, nagdikit raman. Oh, nagdikit raman. Ang public market, mga katropa, nagdikit ra diha. So, nindot na. Nindot niya plano ni mga katropa kay siyempre kay kagagbutuan. Maingon da yun nga matawag kang han. O sisunan nyo diha. Wara ba? Basig pwede ka makapalit dahag bagos. O, pag naog ni mo, na ang
1: ikaw mo rebot,
0: public market.
1: Nadubok na.
0: O, paano nga? Pag naog ni mo, uy. Ah, sige, kayo mo palit ko din. Kinaaraman din sa public market. Dool raman din sa bus terminal. Mo palit ko rin bangos. O, tilan. Dali nga kayo. Kaysa pag abot niya ang katrupa, mo naog ka.
1: Matugnotado.
0: Maingon na po ka sa tricycle din. Larga o ka ng isa-isa na. Maingon na po ka sa tricycle nga. Hamang ka dito sa merkado. Yan ako'y paliton. O niya maghulat pagkagpila ka pasahero. Adi siya rin ka makaabot dito. O niya na ang nahitabo baga katropa. Mga tigpaminaw. So, pasalamat ta sa pagpaningkamot sa tong LGO ka. Pinaagi ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Vice Mayor Jing Ramel Polvera. O ang ato ang mga walo ka mga kunsihal nga naningkamot. O ingoman usab ang ato ang mga stakeholders. No? Mga katropa, pasensya nang gilpog kayo nga doon na po'y mga something pa nga ang ipa-improve. Pero naningkamot ang ato ang buhatan sa LGO nga ma-assess o mahatag diha kaninyo ang tanan nga maayong serbisyo katropang Limuel. No?
1: Correct.
0: Mga katropa, commercial naman. Pagbalik na to, latos na puntas kaduhang topiko na to mga katrupa. Human lamang sa ato ang pahinumdom.

0: FM.
1: Gusto mo nimo isalista ni Pres Capilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Kusa? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani na matikdan ako nga moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili nalagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
12: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regun. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang pain fast and safe. Yeah, sister pain. Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Alalo, unsa ni?
6: Uy, apo. Monkeypox man na.
5: Unsa man na?
6: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
6: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po lolo.
6: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, vitamin C.
6: Mag-santol, vitamin C.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katrupa sa tuang tulumanon. 29 minutos sa nakalabay, isa la sutso. Kining bahina, hatod ka na to mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Na mo ay makapahilis pa yung paghinahinay sa mga naghubag prostate sa atong panglawas. Mga prostatitis, so hormonal imbalances sa atong kababainhan. Mga katrupa, ay, good morning kang Christina Pipito Monton. Good morning sa Lemuel, Sir John G. sa tanang Pisaanon. Oy, mga kababayan na to, ha?
1: Mm-hmm.
0: Si Pipito Monton, ha? Naalay niya sa asilo.
1: Parinti
0: ay, ni Harvey. Naapod, oh, nakabalik na po si Luloy Hala.
1: Mm-hmm.
0: Good morning, katrupang katrupa si Luloy Hala ni from San Pedro Prosperidad, Agusan del Sur. Aha. Mga Hala family, ha? At ang atangin ninyo po, hon, dias may barangay Santa Irene. Modo out tadi hapohon, ha? Mga katropa. Okay. Katropang Libel.
1: Tabok ta sa pikas. Tabok ta sa isyo, katropang Junji.
0: Oo, sige.
1: Kay ang isyo kon pamulitika or dili kining investigasyon sa Office of the Ombudsman, katropang Junji. Bato kang Senator Loren Legarda og sa iyang anak nga si Batangas Representative Leandro Leveste, nagpabilin gihapon kinikarong usa ka kontrobersyal, no? Nga isyu nga dunay duha ka mga naglahing bahin sa publiko. Kay karon magud ka tropang Junji usa to mga tigpaminaw. Gisugdan sa ombudsman ang preliminary investigation alang sa mga reklamong plunder, graft og conflict of interest tungod sa kapakyas matud pa sa solar company ni Leveste sa pagtuman sa mga obligasyon ini ubos sa congressional franchise. Og so sa pagbaligya sa shares niini nga wala kunoy pag-uyon sa kongreso.
0: Sa kongreso.
1: So aron ato ni masabtan ka tropang Junji ang sitwasyon. Ania ang mga nag-unang pananaw sa publiko, no? Kay daghay mga pananaw sa publiko ka tropang Junji. Ang kining pananaw kung aduna bay pamulitika, no? Or timing og personal nga motibo niining maong gihimo sa Office of the Ombudsman.
0: Ombudsman pag-imbestigar.
1: No? Aduna bay pamulitika?
0: Mm-mm.
1: Gipahayag ni Senator Loren Legarda, katropang Junji, sa iyahang Facebook account. Ingon pa niya nga magmabinantayon ang publiko sa timing o kining maong akusasyon. Matod pa ni Legarda, Senator Loren Legarda, utterly false and baseless kon sa Bisaya pa, bakak o walay basihan.
0: Walay basihan.
1: Ang mga pasangil, ug andam silang pamatud-an ang kamatuuran tungod kay wala may pundo sa gobyerno ang nalambigit ni kay kini man kong solar
0: system
1: company nga negosyo nila ni Legarda o kini anak nga si Leveste. Kuan man siya private man ni
0: private, oo.
1: So meaning kung walay pundo nga nagamit gikan sa gobyerno, nganong gukdon man sa gobyerno o galing
0: tinuod. Tinuod
1: wala man nag-operate or wala man na pahimuslan kining maong
0: solar
1: proyekto, ha? Solar manta,
0: program.
1: Solar energy.
0: Oh, solar energy.
1: Kaya mo man mag-supply o solar nga kuryente sa atong mga kaigsuunan.
0: Gawa siguro katropa Limwell kung naanay kontrata na, naanay mga pinirmahan nga kumuha, agreement between the government og sa ilahang kumpanya, kana siguro niya wala mamaayo ang serbisyo.
1: Pero ang kuan gyud ni Legarda, wa may kapital gikan sa gobyerno nga gamit ni ining maong solar company.
0: Wa may
1: kapital, wa may kwarta gigamit ni ini. Adunay mga obserbasyon usab katropong Junji nga migawas nga kini nga imbestigasyon human aktibong misalmot si Representative Leandro Leveste sa mga imbestigasyon sa Kongreso kabahin sa mga giingong korupsyon sa flood control projects. Giakusahan pagani siya sa ombudsman nga naningkamot lang nga likayan ang isyo sa iyang solar franchise pinaagi sa pagpasiugda sa maong flood control controversy. So mopod ni ang nakita, no, nga pananaw sa publiko ngano nga gidutan jug maayo si Leandro Leveste tungod kining iyang paghingusog nga imbestiga ng flood control project.
0: Oo, mo man sige biya na sa post.
1: Mo na makaingon ta nga pamulitika. Kay bisan gani ang iyang inahan nga si Legarda, ato magyud po makita nga nasa sa minority. Di ba wa siya ni suporta sa administration. Gani supak siya sa mga gihimo karon sa administration.
0: Sa ako pong naobserbaran katropang Limwell, sa ako pong naobserbaran. Kuan kana bang dili magud kay kinilang kang part sa ilan ni Loren Ligarda, ang Loren Ligarda, senator, ang gi kanabang gi tutukan sa atong ombudsman.
1: Mm.
0: Kundi lakip pod ang katong mga lain pod nga mga ni kontra.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Apel sa lamar kulita.
0: Oh.
1: Mo na makaingon ta nga pamulitika.
0: Mao,
1: oh, pamulitika.
0: Pamulitika.
1: Mm.
0: Mo rag makaingon gyud ta kay kana lang daan kang Markulita katropa.
1: Nga, kang Jinggoy Estrada.
0: Oh, kang Jinggoy. Bisa kini lang kang Markulita.
1: Mm.
0: Kanang gi file nilang plunder nga dili kwartas gobyerno. Murag lisod kayo gyud.
1: Mao.
0: Oo, makaingon gyud ta nga murag nagi po something. Mo nang dili pod malikayan nga madudahan gyud pod ang Office of the Ombudsman sa mga katawhan.
1: Nga pamulitika.
0: Nga pamulitika. Oo, kay daghan na may ilang gihimo.
1: Ilabi na ni tabo karon ni Ligarda og ni Libeste nga ilang gigukod.
0: Gigukod. Oo.
1: Kay wata kabalo ni ini nga ang ilang pagukod ni ini para makuhaan ang suporta.
0: Mm-mm.
1: Batok sa pamilya ni Duterte.
0: Oo.
1: Kay normally pag opposition ka, dudahan manayin ka nga Duterte ka.
0: Duterte, oo.
1: Mm, di ba? Unya, murag membro na po ni si Libeste sa PDP.
0: PDP, oo.
1: Kung wako masayo.
0: Ang ato laging nakaproblemahan ni katropang Limuel, ano makaingong ko nga, bisan sa ako, say makaduda na ko nga po pamulitiko. Ako pang kumagduda nga pamulitiko. Pero gumikan sa mga moves nga ilang gihimo, makaduda ko nga pamulitika na. Kaya nga naman, tanawa ragod ning ilahang gipang gukod karon. Og linyada ba sa ila, linyada ba sa ilaha?
1: Mm.
0: Kana lang yun.
1: Mao.
0: Oh, katanawa gud ang ilang gigukod. Oh. Markulita, asa nga si Markulita nang linyada?
1: Mm.
0: Oh. Unya si Erwin Tulpo na anay
1: isyu
0: sa flood control. Gigukod ba? Wala. Kaya nga naman, linyada man sa administrasyon. Si Escudero.
1: Mm.
0: Oh. Sukad nga ni baliktad. Oh. Gihulga nga pailag kaso. Wala madayon kay ni baliktad man. Oh, ni baliktad man. Di si Villanueva.
1: Mm.
0: No. Si Villanueva part na siya sa minority kaniadto.
1: Mm.
0: O majority. Kani agi mag majority ang sila kay Cayetano.
1: Mm.
0: Sukad ga di baliktad.
1: Nahilom.
0: Wala na gihilom na.
1: Nahilom na.
0: Oh, nahilom na. Wala na kaso.
1: So mo ning nahitabo ni Ligarda karon.
0: Mo ni karon nahitabo.
1: Nga usa pud siya sa gigukod.
0: Mm.
1: Kay lagi dili man siya pro administration.
0: Oh.
1: So kung nakisgota og pamulitika diri po ta sa kining side pod ni Remulla.
0: Remulla.
1: Kasi makaingon sila nga.
0: Oo.
1: Ah, grabe gyud ning XFM nga.
0: Oo.
1: Ang gipaminawan ang kinirag yung pamulitika.
0: Ang ato ramang gilantaw nga makaduda man gud.
1: Diri po ta sa side pod ni Remulla.
0: Sige
1: daw. May po nang ato pod silang mapaminawan ba kay ang pananaw sa uban, pamulitika.
0: Pamulitika.
1: Diri po ta sa side sa ombudsman at opening tanaon nga suma ni ombudsman
0: Jesus.
1: Jesus Crispin Remulin.
0: Spelling ra ba gyud sa iyang Jesus kay Jesus ra ba gyud nga katong
1: Jesus no?
0: Manunubos gyud kayo.
1: Balaan man sa pangalan.
0: Pero siya karon lahi kay Jesus pero manunubos sa katong mga giapi.
1: Oo.
0: Katong manunubos og nagdepensa sa mga katubang ng api.
1: Ingon pa ni Remulla, ato pa ni pa-basaho ni iyang pahayag.
0: Oh.
1: Kini kunong iyang gihimo, dili lang kini kuno simple nga paglapas sa franchise.
0: Uhoy.
1: Kung dili, naka-apekto kuno ni sa energy outlook
0: o
1: supply sa kuryente sa tibuok nasod.
0: Uh-huh.
1: Tungod kay gitawag kini nga ghost electricity.
0: So nagpasabot bali nga kumurag kompetensya kumbaga.
1: Kanang
0: kay ko ni murag kompetensya ni sa
1: paano magod ang solar murag wa ni nagfunction ba? Murag wa nagamit sa nasod. Mao ning gitawag niya ghost electricity. Or ang mga gisaad nga solar power project nga wala
0: matuman.
1: Madala nga to sa mga hilit nga dapit. Nya matod pod ni ombudsman, miabot kuno sa 10.44 billion ang unpaid financial obligation sa pamilya Libeste nga to sa gobyerno.
0: Napod
1: hapoy punto ang
0: basig
1: ombudsman.
0: Napod sila'y punto.
1: Nadewa na bayro. Sabi ni, buhis ba ni siya? Or apil ba ni sa bayro nun nga prangkisa ba kaha?
0: Mao, pero interon yun taraw ang inahan nga ang anak man may tagiyan.
1: Gawas ining isyo sa serbisyo, napod yung gitawag na conflict of interest.
0: Interest.
1: O influensya.
0: Sige.
1: At ako yung ipahayag ni Tanan.
0: Okay, para po nga, basi, tinood po dahil si Boy, kinasingkasing po dahil ining kang buying, di ba?
1: Gi-imbestigahan usab sa ombudsman katropang Junje ang giingong paggamit ni Senator Legarda sa iyang posisyon. Kaniadto isip chairman sa Senate Committee on Finance aron matabangan ang iyang anak nga makuha ang exclusive franchise ni atong 2019. Bisan 21 anyos pa lang kini o wala pa'y igong kasandigan ang kumpanya.
0: Oy.
1: Dugang panerimolya, gipunting sa Department of Energy ang giingong kapakyas ni Leveste sa pag-divest or pagbiya sa iyang kontrol sa mga kumpanya sa dihang nahimo na siyang kongresista butang ginili sa konstitusyon. Ano na po niya po illegal nga basihanan?
0: Na illegal.
1: Ang part sa ombudsman.
0: Oo, na illegal.
1: Pero, usay lagi, makaingon ta sa timing ba?
0: Sa timing, magod ka tupang Limwell kay sa kasagsagan yun taraw sa impeachment. Unya, gawas sa kasagsagan, katropa, kung imong una-una, negosyo magunis anak, dili magunis sa inahan nga mao ang senador.
1: Mao.
0: Pero gi-enter si Lorin Legarda og file, katropa, mga tigpamina, was mayo siguro si Lorin Legarda mo baliktad. Di ba? Mahilom niya.
1: Correct.
0: Di ba? Ngayon nga, ayaw na nag-file ang kaso diha, Ying. Ayaw na nag-file ang kaso diha, Ying, kay mo promise ko nga mainyo na ko. Para madugangan inyong majority ron. Di, mahilom siguro ni Ginga naon siguro katrupa.
1: So mo ni katrupang Junji nga sa kinatibukan.
0: Oo.
1: Samtang giisip sa kampo sa mga Legarda o Leveste o sa ilang mga supporter nga ang investigasyon o sa kamatang sa pagguba sa ilang ngalan tungod sa nagkausab nga dagan sa politika, ang ombudsman o DOE nagkanayon nga kiniusa ka lehitimong lakang.
0: Ohoy.
1: Aron panalipdan ang interes sa mga katawhan o sa nasudnong ekonomiya. Anyway.
0: Katropa, para na ako bitaw, katropa Limwell. Katropa, kompetensya, manggod.
1: Pwede.
0: Asa ako lang ha, kompetensya, manggod. Niya, labi na karon kitahay ako o nakos gobyerno. Niya na ako ay piso porsintos pika. Sa energy nga side. O niya, na may solar nga adlaw ray
1: kapital.
0: Kapital. Naunya, mas kusog man. Mas kusog man kaysa energy nga og magpaday yung gubat dito sa kwan, wapay siguro ma-shutdown.
1: Wow.
0: So, butabok yun ang dagkong kumpanya sa kining solar system kay mao man ang nindot. Pero, kay adlaw raman.
1: Sa tanaw na ko katropang Junji, kining iyang kumpanya, muragwa ni nag-success. Kaya gibaligya man alang share ini.
0: Gikuanan nila.
1: Gibaligya ang share. Unya, ingon sa ombudsman nga dapat, o gibaligya ko ng share, dapat mananghid ko nung sa kongreso nga naghatag ng kisa. Ilag yung gigukod o maayo.
0: Ilag yung di ang
1: pinalan dahi o ibaligya ni mo ang share, mananghid pa dahi ka sa kongreso.
0: Mananghid ya, ang private. Kuya, why?
1: No, pero kayo, ang timing,
0: ang timing
1: natunong jod.
0: Natunong lagi siya sa kanabang hapit na bitaw
1: ma. Morang mao nang makaingon jud po ta nga mas bukat-bukat jud ang pamulitika.
0: Oo.
1: Kaysa legal nga pamaagi.
0: Mao.
1: Anyway, wa na matay kong oras ka tapang Junji kay nagbalik na tuon niya, naghumag commercial, manamilit naman ta. Anyway, inyong mga pa-shoutout at tapang natagaag pagtagadon niya.
0: Oo.
1: Human sa pipila ka mga commercial ka tapang Junji.
0: Okay, mga katropa, standby lang ta ha. Balik nang gyapon ta human sa tuang pahinumdom.
2: X-FM
3: X-FM
2: Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Uy par, aminaw ragod par. Pakurati ragod ang imong uyab nga. Wa pa dahi kahit tuli.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay pag-uli, distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
11: Premium D3 coffee mix.
12: Premium D3 coffee mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Zentone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili mali kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna ug sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon ug at kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zentone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: Let's go.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katropa sa tuang pag-uban-uban.
1: Pusat! Pusat!
0: 50 minutos mga katropa nakalabay sa alas 8.
1: Pusat! Pusat!
0: Kining bahina mga katropa at dyan ato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix mga katropa.
1: Pusat!
0: So, bato katropang limwil na ito ang mga topiko.
2: No? Anya, dungaga lang na ito gamay katropang John, diba kay? Usay, okay. Makasaway magutan na yung gihimo sa ombudsman nga. Ang ilang gihipasaka nga reklamo batok sa pamilya Ligarda kay Senator Lorin o kay Leveste Plunder.
0: Plunder. Unya.
2: Where in fact, ang kumpanya nga Solar is
0: private. Unya, mo lagi.
2: Ngano plunder man kay basit pag ingon tag plunder,
0: dugay magud ang proseso.
2: Ni gamit kag kwarta sa gobyerno.
0: Oh,
2: no, mga minilyon nga kantidad.
0: Mao na katropang no? Limwil ang ato ang pasabot. Mao ra gud kang Marcolita.
2: Correct.
0: Ang kwarta nga gitabang kang Marcolita sa kampanya sa eleksyon private, mga private sector. Pero ang gi-file sa iha plunder.
2: Dapat bribery.
0: Oh, bribery. Kana mao na siya. Ang
2: bribery.
0: Kamalo manggod sila ang bribery,
2: Makapiansara.
0: Makabilabol ra manggod siya.
2: Still
0: ang plunder manggod kay wala. Mao nang bisan tuod pa man mga katropa nga kini mahimong not guilty gyud ni. Pag-abot sa umbod pag-abot sa Sandigan Bayan, not guilty man gyud ni, pero mao lagi perting dugaya.
2: Dugay ang proseso.
0: Mao dugay ang proseso. Kaya basta nagkaroon og mo apply og plea bargaining. Kadang magpiansa, mo file og piansa unya og i-deny.
2: Mao.
0: Wala, way mahimo. O tanawa si Bong Rebilla. Ay. 4 months raw.
2: Mao.
0: Kagawas.
2: So mao ni ang nahitabo kang Ligarda nga sumapa niya pamatud-an niya.
0: Ingana mahitabo.
2: Mao lagi og pamatud-an to na priso na.
0: Oh, priso na. Munugay na pud kayo ang proseso.
2: Plunder unya gawas sa plunder mao maura man.

0: Po po nato magabaan. Yan po lang po nato mga katropang magagabaan na ni sila.
1: Anyway, ang gaba ingon di man madawag saba.
0: Di man magsaba mga katropa, tanawa bitaw ang ICC.
1: Mauna,
0: di ka muritsing naman sila sugod, di ba? So wata kabaluan ni pohon og ang kuan ra ba? Tinuod biag itong mga pinulungan ni Ernie Baron katropa nga ang buha aw Ernie Baron si kuan si unsa ni? Kining
1: Kim.
0: Mm. Sa to Achensa?
1: Achensa.
0: Achensa. Nga ang buhay
1: ay weather lang. Okay?
0: Okay mga katropa. Wala man tayo igong oras mga kaigsunan mo padayon pasunaan hantod ug manapod sa tuang paguban-uban mga katropa ha. Manamilit na lang kami magaingon diha kaninyo dalay go ng Dios mga katropa lang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. Mga katropa, labi na sa amo ang partners Picas Lawak nga bahin katropang Mila ni Duran, amo ang administrator katropang Ali Vicente, mga kaubanan mga katropas buhat. Katropang Alinton, katropang Harvey Ramis o katropang Kian Sibial. Enyo mga alagad sa kahanginan mga katropa, katropang John J. Lebrias,
1: katropang Limwell Ukay.
0: Agi nga manusab sa mga station manager katropang Risora Vasquez. Kaming tanan, kaming duha magingon, dalay go ng Dios mayong buntag kanatong tanan.
2: Usa ganlaw sa sulod sa prisuan og dinhi karwan lawa kamong tanan
3: sa manasya din
2: arwan lawa naa na may mga bagong brief. Naala mo yung mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong brief. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: Sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong pong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ipapabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis sa isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So, sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
2: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmula ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan ito, nakukuha po natin. Ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan. Ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama. Ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan. Ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan. Ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan. Ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pag-develop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas doon, no, sa lower left.
2: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako. Mm-hmm.
2: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga ito sa katawan at sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
2: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. Malunggay pa lang,
1: Yan.
2: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, Napakaganda ito, Dok. Every morning.
2: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung buto.
1: Buto.
2: I-blend mo. Mm-hmm. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
2: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan, at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Ibang iniinom nila May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila,
2: Saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
2: Pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. No? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
8: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, May malaking pagbabago sa aking liig. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, abot na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at pong text line 0969-609-6545.
9: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santon Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
2: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan. Ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa atin pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang atin pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: X FM. X FM.
11: Kaplodi!
12: Uy, tita!
11: Ah, tugnaw ka ayan, no?
12: Piting tinawas tubig ba?
11: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
12: Baba?
11: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
12: Excuse ha? Mangiis ako?
11: Oo, asa man ka tap?
12: Mangi ko para muda ko po rin ako.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Exciting!
2: Exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM

0: Si Chuens gasto, mabala ka mo. Giyahak.
1: X FM.
2: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!

0: Tom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Priya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal capsule na.
3: Uy, nganong gabugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kung tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili kong pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: ito ang Barangay Banderia sa XFM Mindanao. XFM sa Pilipinas.
1: Iapod na.
0: Ayaw, hana, wala yung nagkikaan.
1: Hoy, hoy. Kuwan naman yung Martis na ba dahiron, mga marin?
0: Mga ba? Martis dahiron kay Abadura kay Angiso tato kay Onipur ni ganina kay Violet.
1: Yes.
0: Yes, we're Martis, mga marin. Mm-hmm. Oh, overnight scene, dinner and wine, Saturday girls.
1: Ayaw ba?
0: I was never in love, never had time, and my hustle and hurry.

0: Ay, nako, ay, nako, mga maring. Welcome, Dria, live. Ika na sa studio. Madungog ta karon, Dria, sa nagkadaiya nga mga
1: SM stations. Sa studio? Sa nga studio?
0: Studio.
1: Hello, hello.
0: Studio 7.
1: Nawalagin niya, ha?
0: Imo na.
1: Hello, Mike. Taste.
0: Imo din na, Mike? Sige daw.
1: Test ni Mike. Test ni Mike.
0: Ayan po na.
1: Nalagin niya isa. Parang gali, palaway nga.
0: Ah, sa akin sa?
1: Palaway nga silingan.
0: Ayan po na. Dahil gini. Sakit kayo, ay. Uy, sagpaara yun.
1: Wala, uy.
2: Murag manggawas mga dugos ni Mari.
1: Alang-alang mga idol bilang mga taga ko.
2: Imo man gitu usgar ako ah.
1: Mga idol bilang mga taga Bagatian. Ako ah sigo.
2: Ang ako ah may yagi pa. Kusgat nga ako.
0: Ayaw din ako na yung mga mic. Bitang isa mo rin mic.
2: Dari mo. Oh, kaya yung kaduha na. Ayaw na kapila na ako.
1: Kaya
2: na. Ang dili ba ang kusog?
0: Ay, mabita ang liso. Masakap ang dilman Sir Gabdi ah.
2: Hindi ka sa mga bungol, ani?
1: Asa na ba? Hello? Asa ba ni mga nadi ay?
3: Ayaw naman.
2: Okay na.
1: Asa ba yung gani?
0: Okay na. So, okay na?
2: Asa ba na ganito plok?
0: Okay na?
1: Ano? Hello? Ano?
0: Sige be. Mga maring, gikan din sa studio. Lahat na ka naman mabati sa XFM Mati City.
2: Ang dali po sa General Santos City.
0: Sa San Francisco City. San Francisco, Agusan del Sur.
2: Maring ba? Kasabahan ka sa LGU di.
0: City
2: na niya. Mong city ang kuhan.
1: Asa?
0: San Fran.
2: San Fran.
0: Lungsod ng San Fran dahi?
2: Bayugan City
1: Bayugan
2: siguro.
1: City. Sa Bayugan City.
2: Bayugan lang siguro.
0: Sa Bayugan ng City?
2: Oo.
1: Kaya na kami malakpan niya mga straight level.
0: Saan sa pizza?
1: Sa Bayugan City.
0: Ay, lapod na.
1: Ay, lapod na.
2: Ang direpon sa Bukidnon. Labi na direpon sa Malaybalay City.
1: Ay, yes. Yes.
2: Good morning. Nagsimuang lugar diya sa Impasugong.
0: Ay, good morning sa mga taga-Impasugong Bukidnon.
2: Ig?
0: Ig, de ig, uy.
1: Impasugong.
0: Ig, daday?
2: Ig, gani.
1: Ig.
2: Kau pa si Edmi Games.
1: Ay, ganahan mga kikwanan ka na nga. Nakatila lang ang Edmi Games nga ka na nga. Imong taklaan dito sa boundary, ka na sa kwan. Mga maring ka na sa yahang pa ng division.
2: Ala, kwanto ko yung tawa ka na ka na, si tawa ka na ka na mula, wala po sa Kapikas Barrio.
1: Boundary.
0: Ako di ko makakuna na kay Gikapo na.
2: Ikaw ba yan? Nag-ingon maring ha?
1: Ay, maring. Ikaw.
2: Nadia ang lami daw.
1: Si kwan, silingan niya, si pangayat to?
0: Si Juan, si Silan.
1: Ano Silan?
0: Ano ba siya mga madintanini? Ano siya?
1: Ay, siya po.
0: O niya, ng regards sa ato-ato ang, nakalabay ng ato-atong gis na to.
1: Gis?
0: Atong gis
2: na to. Grabe po na ang gis na maringoy.
1: Kisama na.
0: Si Ralph.
1: Si Ralph. Ay, may ko siya na yung boy partik. Impas ko na siya yung boy partik.
2: Ato silang istoryahan maring kay dapat huwag katong nasa dool, pwede kayo musaka diri.
0: Okay.
2: Para makanta lang sila.
0: So, masama nga nasa dool-dool. Abis pag lagyo, uy, modayos na diri sa tagom. Karoon nga mukanta sa tuwang adlaw nga Biyernes nga.
1: Yes.
0: Tuwang katropa, okay. Ano yung tigay sa media katong gikanta ganina nga Every Woman in the Zone, Every Woman in the World?
1: To me. Every woman in the world to me.
2: Naka-live din ako.
0: Katong ganina ba? Ang zaman itong katahato, be?
2: Naka-live na. Dahil, bro, wapa mo naka-live?
0: We are live na, Sir Ralph. Ito ko nung liliwan, bisa to ang... Uy, live na to. Uy, live na to mga maring. Sa to ang... But anyway, mga maring, kini ato ang programa hato ni kanata sa Santon Vitamin C. Nya Parisi og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alam nga mas, muling ko pagmaayo ang imuha mga kalawasan.
1: Yes.
0: Lisod kay dapuan sa mga sakit. O niya, disab ka matintal. Sa lain nga mga nagkadayang mga liki.
1: Sa mga nagkadayang mga teleskopi.
2: So, nakan kayo liki kayo maring?
1: Ikaw ka.
0: Ay, nalaughan good.
1: Ang
0: likip, may nagmaughan sa.
1: Ay, mau ba?
0: Ay, wala pa ta na live di ay. Marie.
1: Wala pa, uy.
0: Wala pa ta na live di ay. Naapadili, kaimtang sa
2: trafiko. Ganyan, wala lagi, uy. Ganyan, pa kong ginukay ay.
0: Wala pa si ay.
1: Mana siguro niya, wala pa.
0: Sige daw, kung live data mga mali, ato silang paunahang kanta nga ato ang gisilik kanina nga. Tag-tres naman itong hulog di diri ay, mahal naman di ay.
1: Mahal naman siya, oy.
0: Ang every woman in the world.
1: Wow. Sige, so, girl, be, kakanta
2: girl,
1: na, be.
2: Girl, manang gunta.
0: Girl, you're every woman. We are girl, every woman in the world. Ah, mga mali. Kasi siya kaya, kaya nakakuha na ito ang internet, nagka, o pa siguro na
1: bayarin. Wala na kadayain, wala na kadayain.
0: Nagka problem mga maring.
2: Halata lang ninyo ha, kaya.
0: Halata ninyo.
2: Naman lagi Bulgari Inn.
0: Sa Bulgari Inn?
2: Ah, na wifi nga Bulgari Inn, wifi.
1: Aba, naka-ana siguro mo di speakers, ha?
0: Ha?
3: Si? Kisa naganda?
0: Ah, water supply.
1: Ikaw pong kaya kinatawaan ni Bubong ba? Kaya gaong kaya kinatawaan mo?
2: Naglibang kumaring water supply. Dapat ni Ana.
1: Dili or supply na kata, water supply.
2: Kaya kung nabawahan water district.
0: Ako na lang. TCD. TWD.
2: TCD at TCD.
1: Asama na yun. Wala ka rin sa monitor.
0: Ano lagi? Mga like down lagi din makita.
2: Apa yang berlaku di sini?
0: Oi, Fitri menggoda, oi, petaka lagi.
3: Ayo, rumah.
1: Bi.
2: Nah, menggunakan tinum, di menggunakan karaoke.
0: Di lagi kita makita sa live. Ay, lah, lagi di sini. Oh, nah. Ladies and gentlemen, Tia Daria from Visayan Village.
2: Tolong mengatakan ni.
1: Ikaw lang, kaya water supply rin yan mo, ah.
0: Hindi ko kena threesome. Ay, go. Even that seems dinner and wine. Namay, gasa may sumay, oy.
1: Karaoke.
2: Ang atong mic,
1: ya. Karaoke,
2: Ralph. Hello.
0: Ano,
2: di panbutin ko katong mic na.
0: Ah, water supply.
2: Di maguna. Na maguna.
0: MP3 maguna, oy. Usay mong giinom mga kape.
1: Kwan, simple. Sandal Gold Coffee Mix.
0: Aba, ito.
1: I like collagen.
2: Ay, Ken, ang mic po, dali lagi mo ang dakin, wala na taoran ng
0: makina. Kaling dugay na silik na kanta, hato di ka natin Sandal Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili ang kape kung dili maka-healthy.
2: Wala.
0: Sandal Gold Coffee Mix ang palitan sa mga pharmacy butika kay nautan na sa hardware.
1: Kana. Sige,
2: kawas ka no. Mag-shout out sa sigurata ka, wami tao niya ako, Adre. Sa mga may tao niya ako.
1: Ay, sa tanan niya, ay, ang sagot mo, comment mo. Hello.
0: Hala.
2: Wala ka no. Sa mga...
0: Ayaw na, Tia Daria.
4: Wow!
0: Kapoy na ang kap... Yoko ng tabalido yung maring.
2: Kapit yan, kapit! Lagi kapoy na ganyan siya maring.
1: Ay, ana.
2: Kapit lang ang tawon.
0: Oh, ladies and gentlemen, ana, go!
2: Well, I see what I see, boy.

0: bien.
1: Ayoko
0: naman. Okay, sige. Lahat na kanta na lang. Nang loon. Nang loon, nang loon.
2: Di ba madagi ay, Mari?
0: Di ba madalak ay?
1: Di ba madalak ay?
0: Sorry,
1: sorry, kayo, sir. Lahat na kikinawa si sir. Ay, maulang pumuntaan niya, ay.
0: Kisama na lang kuwanda ng reklamo. Kisama na, kaya. Kisama na, guwapo ka, guwapo ka.
1: Oh na man to decline kasi na naman si sir.
0: Wala
1: karang pa siya kakita guwapa.
2: Hello mga Uyotar, yan ba si Mitsuro?
0: Aba, kaya si Mitsuro, tuduhan ako ni Manduke si Mitsuro ba?
1: Nana po na
0: si Mitsuro.
2: Si Wilma Joaquin, katawar ako ni
1: ayaw yun, si Wilma Joaquin niya ako.
0: Ay, kakuha na kang marikirika mo na si Wilma.
2: Kani si Wilma Joaquin, basta yung kayo lagi ma.
1: Ano nga, si Jeep Jeep Darunday.
2: Hi, Jeff.
1: Jeff, hello, Jeff.
0: Masama ni mo na si Kwan, si Wilma Joaquin, be.
1: Joaquin gani?
2: Ay, 46, oy.
1: 46? Ano sabi na, pasanta ko ng 46, Maring?
2: I-search sa Chat GPT.
1: Asas Chuck the Fiddy.
2: Nasa diha. Mura ba nga hubog? Ay!
0: Aba, lauray ko daw na hubog ka, marikinig ka.
2: Saan pagkahubog na mo nga kalpak man ang 5K?
0: Nasunog
1: man. Wala na kailang may birthday yan, nabahaw.
2: Tarungan ninyo kanta. Uy,
0: aba. Kani, last na gini.
1: Paglaro, uy.
2: Nalaan pa tayo
0: si Kani si Mitsuro. Mag-ian lang gini siya sa mga roadway nining.
2: Gani.
0: Kani gini, mangingking gini.
1: Tukarin niya katong Three Musketeers, katuluman mi.
2: Asa na Three Musketeers?
1: Katong tulok ka musketeero.
0: Sige.
1: Ang saan ito tayo ito man rin?
2: Three Musketeers.
0: Ako na lang, be, para makamanta niya rin, be, pagkatasan siguro ko kay Baong Bayak ko.
1: Saan ito kata?
2: Na may request niya si Nining Garcia nga...
0: Paint my lap, hindi na kang maring Dariana.
1: Sige, bigyan na nato si Nining. Tuwad, Ning.
2: Ladies and gentlemen, from Bisayan, Lila de Lima.
1: Ay, naging kakayo, ay.
0: Ning, plaster na diyan, Ning.
1: Si Pint May Love, plaster, Ning, plaster.
0: Ipint na lang yan.
1: Para sa mo, Ning, ang kanta ni Ning, ha?
0: Kaya na, Ning.
2: Kaya na, B. Lain kang porma, Master, mura ka ng hagit, ang sumbagay.
0: Si.
1: Ipahilot sa suro sa City Hall diyan, Master.
2: Ipahilot ang
1: suro. Napod ka rin sa katong di asak ito sa Trade Center.
2: Napod ka ang kuhan kang Nanay Magda.
0: Lagong pa sa kongga, pilikili na pit mo yung sanay mo.
1: Usap mo ito kang Nanay Magda, mas kuhan, na maroon ka na
2: si... Puyok ito sa
1: mga... Bullshitter, no bullshitter.
2: Gihilot si Toto Atong, hindi ko si Toto. Ano si Toto Atong? Pinapiang man ang itinigim si Toto.
0: Hoy, Wilma Makin, tarong ako na yung ni Wilma Makin.
1: Sige, nana.
0: Pint my love, eh.
2: Peace my love.
1: Atong ididikar na yung kang Nining Garcia.
0: Asa man si Nining? Ayaw mo na yung tuduhan?
2: Tigon sa man siyang Edi Garcia.
1: Nen, palasta na, Nining.
2: Nen, tigon sa mong Edi Garcia.
3: Ayaw naman.

0: Caio.
1: Só que tu vai eu tô morrendo.
0: Tem que jogar, eu.
1: Ai, Neném Garcia, arrasa para que tu se mua.
0: Olha, tá ganhando o bico.
1: Pero may reklamo na school mo, Joa.
0: Salamat kay Mamuel Mas sa imabaltan aw ha. Katong katama nga maring hatutok ka na ta santong vitamin C.
1: Excuse me, excuse me.
0: Ang vitamin C arang mas malami ang isi.
1: Ang santong vitamin C.
2: Okay, request me. May katana ka na si ako si Virgilio by Pirot.
0: Nabay.
2: Bebe,
0: asa man ididikar nga ka?
2: Ididikar na ko ni Mitsurong. Tuduhan ko ni si Mitsurong.
1: Ay, birahin na si Mitsurong, master.
2: Request ko kanta maring be on this day by David Pomeranz. O niya, noted.
1: Anya. Ay, grabe po na si Mitsurong. Birahan ganit ka mo. Request pa doon ka.
2: Tuduhan ko ni Ron Plastar na Mitsurong be.
1: Ayun na siguro request kay birahan ka man ka.
2: Oo, birahan pa ni Ron.
0: Ah, maka-request man doon. Birahan man sa...
1: Ano man na, double package.
2: Ano man na siya.
0: Naka-request na, nagibirahan pa.
2: Yes. Bumka.
1: Yes. Ano tawag double kill?
2: Okay na di ha, Ralph.
1: Ito na si Ralph Recto.
2: Ako si Virgilio, my pirot.
0: O, naka mo kanta to ni Timbaya o kasama yung buntag ato ang mga tricycle drivers. Hello!
2: Hello?
0: Good morning!
2: Good morning! Ang ato mga kapulisan, mga kasundalunghan, mga barangay pulis, kapitan, mga barangay tanon,
0: okay, kang karok. Si Cap ko anday, si Cap Arcaina. Good morning, Cap Arcaina sa Nueva Persa. Masama na bakwan.
2: Masama na yan.
3: Good morning!
2: Kapisurong sa'yo. Tirahan na tanin
0: yan. Tirahan na, tirahan na. Masitirahan pa rin lain.

0: ang dinidinan na rin kita, ha?
1: Tama na lang, oye, kay.
0: Oo, tama na, oye. Naway isang gigi, hubak na niyong kauban diri.
2: Atul kayo ang mga tutunlan, oye, gabi, man, good, oye.
0: Oo, kata na lang isa, Arabi.
1: Kata isa, saan na isa?
0: Ito si, kata naging ako si Virgilio, kay.
2: Ayaw na, kaya.
0: Nag-request ato si Samantha.
2: Napaso na ba yaka, master, kay? Nikanta na ka, paso na ka.
1: Salamat, mabawi yun na siya, oye, mabawi ang bayo.
2: Wala mo tarunga, imo ha?
0: Balibalid ako lyrics.
2: Lain, nagigiusap na magod ang lyrics karo.
0: Mitsurong, giusap na magod ang lyrics ni Mitsurong.
1: Salamat na rin, bisag mali-mali imong lyrics.
0: Tarangan na mo rin kantani na maklarong lyrics ba?
1: Good morning, mga maring watching here at San Franz Agusan. Request kog song, Changes in My Life. Uh-huh. Si Marie Erica ang magkanta. Bay, mo kong ipasubo. Aba. Aba,
2: aba.
0: Ay, si Fernando Montier maglasang.
1: Kisa pa na ano
0: din. Shout out daw, amigo niya nga si Jeep. Ay, kwapo ba yung kanta nga Fernando?
1: Mo ba?
0: Ay,
1: Fernando?
0: Kanta na to nga.
2: Kasi ba na si Fernando, master? Kasi ka
1: Fernando.
0: Napa, kwa na ko niya Fernando. Nakay Fernando. Eh, yung una to niya. Bako mo na to si Fernando, bro. Bako niya nga. Atong recruitment agency, atong recruit,
1: si Kuan, si Ralph.
0: Si, kani si Fernando nga lang Kuan, mga.
1: Gusto ba nga Fernando ni si Fernando si Garilio?
2: Fernando si Fernando, si Fernando si ni Maring.
0: Oo, Fernando Montier Magalasing.
1: Abay.
0: Abay, bebe.
1: Sige, be.
0: Be, ka na, be.
1: Honghongin si Ralph kay na...
0: Ralph kay na Fernando by Aba. Fernando by Aba.
1: Asay meaning sa Aba?
0: Atras buhok, abanti agtang. Daway, mga lame.
1: Maninood mga kamarili. Lahan lagi ka.
0: Lahan lagi mo ay...
1: Rekan may mga kwala, rekan may mga sigasaan, ano?
0: Kala mga langit doon, langit doon ang ulo. Kato si Sonny Jun Jampong, si mga
1: si
0: Ricky?
1: Si Ricky.
0: Oo. Kala sila.
1: Nice song, Power of Love. Bidlak
0: sa batang tahi. Ayun ko, may pantusan ninyo. Murang naman may kasuko, eh.
1: Bidlak sa batang tahi. Oh, Fernando ba Aba?
0: Be, ka na, be. Sabay-sabay, tana, ha?
1: Sige. Unahe ka, sandal na mo. At hindi ka na ito makanta sa Santon Plus Coffee.
0: Check.
1: Kapi na, tambal pa. Ah, exciting.
0: Taas sa intro, eh.

0: Mga maring, salamat kayo na inabot si Kalitsi Bernando.
1: Nagdala-dala og pistola, may kasapas, Fernando.
2: Kumusta po kayo mga kaibigan? Kanang si Fernando si, ay.
3: Ibizi?
0: Masa nga Zizi na goat o
3: si nga zebra?
0: Ay nako, mga maring. Alas, Jess, 48 na nga itong oras, mga higala, katong katahang nga bago lang ikanta, nga grabe d'yo gayong kanta.
2: Grabe.
0: Hatod to ko na ito, mga higala,
2: sa si Fernando.
0: Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, dun ay mangustin ang palaya, garlic, agos spirulina, nga siguro mo alim sa nakadaiya nga mga balatian sa ato ang panglawas, mga maring. Aron nga, mas malami, ang isi usab,
1: mag-Santon Vitamin C!
0: Ah, yasab na!
3: Yasab na!
0: Okay. Sa pinahin dyan, kanta mga mali.
3: May katayin nyo diya. Uy.
0: Ito na yung tibaya sa niya ito ang mga viewers karon diri sa Dive. Napa diri ang
2: gamin sa akin. Hindi naman ni Marie. Sa mga broadcast field man.
0: Uy, nakuha na ka dahi na. Kuha na ka ni pari Mark.
2: Kanta na si pari Mark.
0: Kuha ka na. Kuhaan ka sa mga kanta, ma, na kuhaan ka ni Gaffer Ryan.
3: Gaffer Ryan na, oy. Hinoong ko, oy.
0: Hoy, nakababa ba ka mga maring? Doon ako'y nakaila mga maring, ha? Nga, kanaganing, kanading ahos, mga higala, mga maring.
2: Ahos?
0: Ahos.
2: Ahos.
0: Sa galog kay bawang?
3: Bawang. Kanang bawang mangihi dito. Ala, diya? Tama ba?
0: Kanang ahos, garlic pa.
3: Okay. Abin ako ko na siya. Bawang mangihi dito.
0: Bawal, magutuin.
3: Ay, bawang. Sorry.
0: Ang ahos, dabi sa siyang pang gamito ni mo di aron nga mas mag-normal permente ato ang mga blood pressure.
3: Hadlok kanin. Hadlok mga iwakwak na, mga jatot.
0: Apil mga balbal, hadlok kanin.
3: Hadlok kanin mga baksan.
0: So, kung sige ka kaog ahos, dilisan sa mayo, kayo manimaho, mababa ni mo nagkuan. Mako ginisa. So, the best kaayo mga mali nga, gihimo siya sa Santon Plus Gold, gisagol siya kay ang kapsula na lang mong inom mo. Dili lang kay ahos mo na inom, nakainom pa siya kaog, mangustin.
3: Yes!
0: Kalungga!
3: Yes! Kaog! Dili, dili na kuan ha, dili na lang suni sa suyabin.
2: Gagmay pa sa lansone.
0: Kung lansone sa gagmay, rapod kayo dili nang ilan sa kamigin.
3: Dila dito sa kamigin, kayo mga kuwami dito, buwahan mo sa kamigin.
0: Dagko ng buwa, no?
3: Dagko.
0: Maring, tanini, ikaw ra lagi di magsayal dia, ingon pa si Mitch Yurong. Ipasubo dyan ni Mitch
3: Yurong. Ipasubo kita. Ako kini tuduhan si Mitch Yurong.
0: Yan dyan ipahamak dyan ni Yagyot.
3: Pantala kami dyan. Magkita kita, Mitch Yurong. Pantala dyan ka kanangan. Manukam dyan ka aslom kanang alas dyan sa kadlawan, Mitch Yurong.
0: Ingon ni Mitch Yurong. Ay dyan ka luka kaya di ka mo sibog.
2: Ano pa kaya siya, Master? Dalhan kita, dalhan kita mga...
0: Duster?
2: Duster kay... Daghan kay kudiri.
0: Hula, uy.
3: Depende rin ang asa tanapita magsinuotang duster.
2: Ay, kini makita yung katag sa ilong ani.
0: Sige lang kay basin ay umap.

0: Kay gagdag ay maririnig. Kaya nang maririnig ka, mga tata lang kanimo ba? Doon ka lang kanimo, undang ka lang trabaho ka bakahan.
1: Wala kayo, kung ano mo ganun ako, kanang...
2: Ano mo sa katuntig bira?
1: Kanang inag-inom na kumbahal ba kayo? Masabod ba nila yung mga putsukan?
0: Ah?
1: Kata mga langaw.
0: Mga langaw, kata mga lagong, mga lagong.
1: Dili na masangit.
0: Ah, dili naman, ah...
2: So, dili matugpahan siya.
1: Dili
2: pa. Masangit man.
1: Dili.
2: Yan, saan na lang iyahapon?
1: Ay, hamloy mo ka lang yan, hoy.
2: Hamloy. Kao ba naman sa isimiring, hoy?
1: Kung muna yung mukamang, dito nasa pwedeng lawayan. Kaya so, na lang. Ay!
0: Oh, kagilok siguro ka na.
2: Ala.
1: Sige, be.
2: Grabe.
1: Changes in my life.
2: Asa mo na naman ipahinungod na maring?
1: Ipahinungod ako ni kang Samantha Galis Timbal.
0: Aba, katuduhan sa rin mo ni si Juan.
1: Para na sa imo. Asa dipit niyo mong lugar, Samantha, kay ato itimbaya, be, asa kadapit?
2: Basa naman na nimungod.
1: Ay, sa San Francisco.
0: San Fran.
2: Iyo mo nakikibasa. Ay, na, ay, nagigaman.
1: Sili nga ni Nere.
0: Nere o Baskis.
2: Nere o Nere.
1: Nere o Nere. O ni Junje.
0: Ni Junje, Libria. Okay, sige.
3: Ayaw naman.
1: Katay mo rin.
0: Ano yan o? Si Maring Erika.
1: Dito.
0: Si Maring Erika.
1: Ano na, tigre?

0: tama na word, ha? Pero lugar mo tayo. Nabilak atong tahi aning kalakiha, mga maring. Oy.
1: Oo, ayun ninyo na, tinunan ang mga kanta ninyo dyan.
0: Well, kay. Thank you. Kaayo, sa gari ko. Hey, Mami Josie, good morning, mga katropa, mga beauties.
1: Apa? Ng
0: XFM, Tagum Happy Bliss from Tinanbulan Family. Bog, kaon, lantapan, salamat, kaayo, God
1: Aba,
0: bless, salamat.
1: Kwal po kidno ni siya, maring?
0: Alam ko siya mga pa-heart-heart. Thank you, kaayo, Mami
1: Josie, oo.
0: Pwede ba mo request o kanta nga Just Say You Love Me?
1: Just Say You Love Me. Sino kanta na?
0: Si Juan.
1: Sino kanta na? Si Matt
0: Just Punto. Tell Me You Love Me siguro.
1: Yeah, Just Say You Love Me. Ano naman siya? Just Say You Love Me.
0: Birahe siguro na lang.
1: Kasi may singer ana. Ato nga ako anon. Ha?
0: Ay nako. Mga maring, ito ang birahe sa ito ang pagbalik. Dirihan niya po sa ito ang panag-uban. Kini ang XFM!
2: Excited!
3: Ra, Kapitan!
4: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
3: Soulmate!
4: Kung pangit gani ang mutapad,
3: Eddie hold

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Mission Next! Daghan na ang natumangan!
7: Sukad lang nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo kung kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X! Slay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Tuglan ako yung sipul ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
6: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Sa kamo, tumar na mo o Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Sa kamo, tumar na mo og Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ay! Kap!
3: Kureng, usa man imong toyo?
2: Usa ka, oy! Wish! Nagdaas!
4: Imong kamot!
3: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mual sa og bugat.

0: estar Pasternak pada ayuda satu katropa oke. Siyempre, kaoban ninyo alay-layin. Kami nagyapon ang... Wala na lang isa ka box niya to. Kami nagyapon ang inyong mga kaoban. Si Maring Daryang na Karondri.
1: Hello.
0: Nga disan basta-basta ni, no? O, atuan ni nga pakita na to ni Salida. Salida, watching from Tagum Inday Muli. Kailan ka naman ni? Kailan naman si Inday Muli? Si, isa man ni? Mukanta, pakantahan daw si Maring Dari. Mukanta ka? Ha? Ha? Isa man ni? Kala daw, sana? Sira, sana yung mga... Kini mo nga may
2: iyot ng isa na.
0: Okay, kana.
2: Imo man.
0: Okay, sige. All right, sige. Be ako yon ang kanta mi.
2: Kadag ko sa mga naong ani oy.
0: Sige na. Sige na. Kasi lagi gamayan detas kung mga dagway di ay.
2: Oh, katay na di ay na paglangan din.
0: Be sa Stellan. Kani para ni sa tanan na para sa
2: si Mami Juicy. Good morning kula katropa, mga beauty.
0: Ba.
2: Sa XFM la happy listening from Tinambunan family.
0: Mhm.
2: Bagka bugkaon lantapan. Salamat.
0: Check. Okay. Asa man ni kuan ni? Dari ni? Okay, bunal na be. Bunal. Ali lang ha. Hello. Okay, iona siguro na diyan.

0: Okay, so, moto ha. Mo kanta gid ni si Maring Darian ang mapugos gid sa kanta ni Ron. All right, balik ta do oras alas 11:15 na. Kaya karutotot ani magkuan po ni alas 11:20 naman sa ni mga katropa. Anay mga emerging sing lakaw si Kwan si si Kwan Maring si Maring
1: si Erika na emergency. Paspas pa kasi nila ka, oy, naigdarcho-daycho lang siya mga maring.
0: Mura siya ka na nga. Ang taong hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, kay?
1: Lumingon din sa kanyang likuran.
0: Di Kalibanga.
1: Di Kalibanga, di ha, oy.
0: Ana-ana.
1: Sabahan kang Wilma Joaquin di ha, ay kupensa.
0: Si Wilma Joaquin sa i-off na sa ito na itong mga microphone, bi, kay Mulanog at Ontingo. Uy, di nagkanta din. Request daw siya kay Haven. Masa man, kaya ni mo na yung Haven, ha?
1: Si Jeep Darunday. Adol, Haven by Bayar Brian.
0: Brian Adams Apple.
1: Sahagod, Brian maguna? Brian.
0: Brian.
1: Brian, yahaman yung sulat.
0: Brian, ha? Sige, ito na nga, kanta, pakwala ni Kwan na Gab, ni Maring Daria, pakanta kayo. Kwan, pag-uspaos mo siya tingog. Para matanggal ng iyahang, what? Okay.
1: Imod yung kong masaya. Sakit akong dulungan.
0: Sige natin, Spatis, di ko ka. Kaya kita, ang kaupan nila ko karoon, ang taga-Quadcom Committee, si Laila Dilim. Takay niya Kevin, by Brian Adams Apple.
1: Kinigit si Jeep Darunday. Ay, ikaw ki Jeep.
0: Jeep, na. Sige na.
1: Pasubo tani, ay.
0: Okay. Ani-ana.

0: yun.
1: Welcome back, welcome back.
0: Welcome back, baby.
1: Ah, grabe nga konserto, oy.
0: Grabe, oy.
1: Grabe po na si, kung si Jeff Deb Darunday.
0: Oy, napagini, si Nining Garcia.
1: Si Nining na po?
0: Out of the blue. Aba, di ba pwede out of the green?
1: Out of the brown.
0: Oo.
1: Brown ang color sa eight begins.
0: Lai, depende, maguna siya. Kung
1: kita... Na-repink ka na.
0: Nagay-nagay. Kung kan, kanang pag nanay ka, pag-pink man na siya, mare, pag nanay ko, mare, kanang kitawag ko, Bliss of Glory.
1: Ay, kasi yung Bliss of Glory po?
0: Ana, Bon Jovi ba? Pag nanay si
1: Bon Jovi. Ay, Bon Jovi. Lai, mato, Ring of Fire, magunto.
0: Ring of Fire, ha? Okay, so ito nga kataning out of the blue, noted, ha?
1: Grabe si Nini Garcia.
0: Baby.
1: Ano po si Josephine Pero Vicente de la Lama, wow.
0: Wow, grabe. Wow, dagat.
1: Pertintaas sa siyang comment, wow.
0: Baby.
1: Iya po na
0: po.
1: Abirayan, out of the blue.

0: Oke,
1: grabe. Slohan sekayong atau ang operator has. Pasila, pasailo ah.
0: Oy, grabe.
1: Grabe, grabe kayo.
0: Grabe naman ang mga inaana. Oy, grabe. Grabe na dyan kayo ng mga style ninyo. Baka na ganin. Grabe kayo lagi kayo lagi, oy. Nadigin matabang ba?
1: Ayaw, sige yung grabe niya, mas.
0: Ayaw mo pag-ana ba kayo? Okay. Mo pa-ana.
1: Sa imong kanta, nalipay ba si Josephine?
0: Ha?
1: Oh, nalipay si Josephine sa imong kanta.
0: Ba? Si Josephine. Ay! Vincent de la Rama. Wow. Dagat. Diba? Wow, dagat.
1: Wow, dagat.
0: So, request pa mo diyan kay Poslan man ng mga kan mo na magid ay mga duhara magid may de region
1: mapugos gyud mo sa mong pugsonon ani pugsa mi bi pugsa mi bi
0: pugsa mi ayaw mi ninyo
1: pugsa mi ka pantapa pugsa lagi mi ba
0: ayaw mi kwan kwan na di ha bi
1: gusto mo ko request dapat mi singa sa gawas
0: dapat mi sa man makantahan dali si Ralph dai Ralph kanta dire Ralph
1: pati nun ta na to kanta master kay kwan magunap ay sa isa ay nakakalangal din no
0: ayaw na sige
1: ko ang mga niya. Wala na may angal na. Ay, katay, master. Imo mo na.
0: Be.

0: kawanan be nang sama dengan ini lekawan ni. Okey, balik tak, balik tak be.
1: Ayo kerabat, ayo kalian beri ayo nama ilmu lanok paman mas.
0: Mulanok, mulanok paman ni saya
1: kan. Mulanok kan ni.
0: Yang mana mana mulanok man mopet.
1: Ayo mulanok lanok ni.
0: So, hai nari request dari maring. Ketahanan ni maring oh. All that I need.
1: Ikaw katay, bila hindi, Maring. Kaya ikaw man ang singer of the day.
0: Mato sa ito yung kalagiyan mga ikala.
1: Dati na yun. Ladies and gentlemen, from Laak, Dabao de Oro.
0: Ano ko taga La Puerto Rico ako.
1: Laak, Puerto Rico. Aparok, Laak, La Puerto Rico.
0: Katahan na, Maring.
1: Katahan ko baluhan na, Maring.
0: Kesa may nagkanta ni sa Puris Nini Garcia po na siya sinagkanta ni.
1: Tarong man nag-request din, ha?
0: Oo. Basig siya ni Peregrina po yung nagkanta ni po. Klaruhan ang imong kwan niya.
1: Klaruhan.
0: Sa man yung lakawa.
2: Ala, sige.
0: Request ko nakaw na pag-ibig.
1: Sige, nakawa.
0: Wala, gibalik naman. Gibalik naman.
1: Balik naman di ay.
0: Gibalik na, oy. Naunsa ko ni lakawa, oy.
1: You're all I need, magonda.
0: You're all I need, Vanessa.
1: All that I need, man.
0: All that I need, man, tungoda.
1: All that I need. Grabe.
0: Ganang ikaw, ang gila ninyo, klaruhan ninyo na yung mga request dyan, kaya para dili mo sangkong, ha, ma.
1: Pero nga dyan, mag-drama pa para si Master Caron.
0: Ito sa manis yan.
1: Na si Kon Amelin Puldo. Ano na? Wow, shout out watching from Barangay Tagakpan, Tugbok, Dabao District.
0: Uy, mga taga-Tugbok.
1: Taga-Tugbok. Iba ni Silingan, Master.
0: Tagakpan.
1: Silingan mo na, Master.
0: Masilingan na muna dyan. Sabi ko na din naman may napit sa maya ubus-ubus rang.
1: Si ubus-ubus. Hiligigigag-ubus, Master.
0: Lami mo ng ubus, Maring.
1: Lami din ang ubus.
0: Ay, ito sila yung shout out.
1: Pa-request, mga idol, Himayang na unlock daw.
0: Humana naman. Ay, sige naman, balik-balik na yung mayroon na.
1: Mayroon lang sa demo kanta.
0: Mayroon lang ka ng mga kwan po.
1: Pasensya na, kaya anyong request, di mo na yung kantahon.
0: Dili kantabol inyong mga request.
1: Dili siya kantabol. Kwan siya ka ng dilitabol.
0: Dilitabol na yung mong kwan. Uy, hamping mo talan, ha? Kaya pwede naman yung initaron.
1: Grabe.
0: Siyempre, kaya itong programa, no? Kaya itong kaya itong makipubuton sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yes,
0: ang Santon Gold Herbal Capsule, ano siya malunggay, ang palaya, o mangusin, o ahos, no? Magpakusog sa itong immune system.
1: Nakapag-spirulina, Master.
0: Kana, pinakalindot, ha?
1: Bona yung pinakalami din, ha? Sa tanan na yung mga gibati diha, samot na ang mga high blood run.
0: Kana.
1: Al na yung mga diabetes.
0: Yes.
1: Yes. So, kana. Wa na ilain ang Santon Plus Gold.
0: Kana.
1: Mapalit na sa tanang butika, din na sa inyong lugar.
0: May lain pa, may lain.
1: Ayaw na magkato sa layo, mapakan mong iro.
0: Sige, katahin mo. Sa may mong katahon niya. Dapat request ko kaya Maring Erika katahin. Knife. Grabe, gini siya.
1: Grabe, naip. Wala ba si Erika? Absent
0: Mami
1: man.
0: Mami Juicy. Kalma lang
1: kami. Pasensya na kananita kang Erika, no? Kaya naya, emergency.
0: Emergency meeting sa
1: Kwan. Emergency meeting
0: siya. PTA.
1: PTA. So, mga PTA, Master?
0: Anong PTA ground.
1: PTA ground.
0: Oo.
1: Ay, mga na, lahi. Nagkita yung mga...
0: Lahi mo na yun.
3: Strahe po, girap.
1: Grabe siya. Parang nakauto tayo mga strahe, Master?
0: O, gani. Request pa, Mirabi. Imong katong ay nagkinakanta ni Master. Katahan ang imong mga kwa. Panahon na ni Mon eh.
1: Okay. Sige tiyan kong tilawak, Master.
0: Okay.
1: Naip. Kantahin na yan, Master.
0: Hindi na makaya raon. Kwan mo na. Mabugos magitaan yung kalakiha.
1: Mabugos. Ito. Lihawa ako pa rito. Mapukantahan yun.
0: Kwan na sa nabi. Lisi nabi. Lisi na ako. Ganang kwan na gabi. Katong kwan.
1: Sabi gusto ni Mon. Nag-iharap ng request, Master. Katahan, Master.
0: You never told me you love me lang, babe. Mukha na ni
1: Grabe.
0: Gusto ko ni sila. Hindi na kajote pagkaugma ba? Kana.
1: Lain pero si Master ay kikirequisan niya, dili kang taho.
0: Kikanta na na, Driga. Grabe ka. Goodbye na lang pangkangari ko sana siya. Sunod na lang na kunya taon na. Okay, sige, birahin na rin agam.
1: O, saan mo na yung
0: mga... Asan mo na operator yan? Nangawa mo?
1: Nangawa ka, nangawa ka, operator. Ne, please.
0: Juan, you never told me you love me. Ah, ano ba? Kanagada ka bang yung mga kuwan na ni? Ganahan man po din mga...
1: Ikaw mo kanta na.
0: Ikaw.
1: Dili ko.
0: Sige, aking kanta.
1: Ikaw lang sa akin, bugaong man ka. Pati sa basketball, ikaw mo master, dari. Hindi ka po ka mapasa, master.
0: Ang pagtang kagbula, pantay sige, guwang-guwang. All right,
1: like it. Like it, my epic, sa katawa, tos.

0: Kaya, panago pa lang atong mic. Okay, tama na kay Maragwa. Maniuyo ng panahon, maniuyo ng panahon, ay.
1: Guba-guba kong naong sa mic.
0: Grabe, guba kayong naong sa singer, ay. Maragi, kwan, maragi.
1: Ang singer, kamro ka si singer ito, mas tila. Si Gabriel.
0: Si Gabriel, bito nagkanta ito.
1: Si Gabriel, gani.
0: Mamito nagkanta sa si Gab.
1: Ito siguro pagkantahan mo na ito, mga technician, oy.
0: Oo, sige.
1: Ay, si Master Ted.
0: Ay, sa makanta. Sa may makanta, sa may makanta.
1: Lain man si Master Tech Master og mahubog din manghatag og mic. Nya karon diri dili siya makanta. Ah, kanta makanta nga to.
0: Kamalang kay kisay ako ganan makanta nga. Kuan kanta makanta ga. Si Kuan Marvin Pinida.
1: Si Marvin. Ayo to kay Kuan man to kanang rap.
0: Sak rap sa.
1: Rakas ba ito?
0: Get up. Kena sa tech pa pa pa.
1: Ay, sige na. Alkansi kayo, mi.
0: Sige na, dali na, dire.
1: Nakawari mong dagway, dire, nagkwintahon. Katay, siguro, dire, gam. Katay mo ang idol nga, kuan, na River Maya.
0: Kana.
1: River Maya, maguna yung idol.
0: Dali na dito.
1: River Maya, katong ang title nga, kuan, bang atong, don't let me down.
0: Dali na, maoy, taka, raba.
1: Ada
0: di mana siapa aku anggur lah, emang gudu siapa?
1: Dari River Maya.
0: Dari River Maya. So,
1: siapa nih? Siapa yang request dia? Wagi apa?
0: Wagi nak request dia?
1: Mau kena ilang request, oi?
0: Abi mau sunata sa tabi. Sibuk ta sunahan mga katropa. Here's another song. Gikan ni Ding Dong Abansado. Aba ani ana.

0: It's bye-bye time!
1: Yes, daghang kayong salamat! Sa mga pila kalibuan ng mga followers, no? Grabe, daghang kayo na
0: lang, Master.
1: Basahin mo ang concert, Master. Daghang kayong manan na
0: aw. Siyempre, moto akong final set sa ko ang kaya ko si Queen Sir Mango.
1: Yes. Oh, unsa'y pag-goodbye na ba sa last na?
0: That's all, folks. So, daghang kayong salamat, mga katroma. Mga katropa.
1: Yes.
0: Sa mga Zoki, mga tigpaminaw.
1: Huwag malapot po, hon. Kita-kita ta.
0: Okay, siyempre.
1: Huwag kita mga buta.
0: Yes. Speaking of, balik kayo kayo mabuta mo. Kung di mo gusto mabuta, hala, pakino mo og Visionix Plus, mga katropa.
1: Yes, Visionix Plus.
0: Kaya niya, para mas mahimsog po ng inyong mga bodybuilding, labi na panahon ka nga, magusap-usap, muraga batasan ang inyong kuyab, nga magusap-usap.
1: Ulan, muhinit.
0: Kaya, pista sa langit. Imo na yun ang organing Santon Vitamin C. Sa pare sa Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Aba.
1: Ay, kombinasyon na siyang master nga mas kami ang imong paminaw sa imong panglawas.
0: Aba, napakagaling mo.
1: Yes. Iba talaga pa ganyan. Huwag ka magtagalog yan, baka umuusan tayo.
0: Ang galing ng baklang to.
1: Ayaw ka, nabayuta ka.
0: Napakangilngig mo talaga, iha.
1: Ang sinahumba kay ngilngig.
0: Ngilngig ka pa sa baboy yung daot.
1: Ay!
0: Hoy!
1: Ayaw, murag ESF, ana.
0: ESF?
1: ESF.
0: Murag bals. Kumbiyahe o malita.
1: Malita.
0: May siya tataka Linlin. Kaya grabe, number one buzzer na ko ni si Linlin. Huwag sa mga suki na ito, tipinuway rin sa mga nagadaya, mga turnuhan, mga tornero, may tawag ala marin.
1: Para kanina, yung itimbaya, ito kanina, yung ibigyan ng turnuhan.
0: Katong mga kwan, tricycle driver na ito dyan, mga malamal driver, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tendera, hostess, pasahista, security guard, la bandera.
1: Memorize na yung master.
0: Andiyo
1: ko na po na sa una nga ka ng first year high school pa ko.
0: Katong namino mo na ako sa una. Kuya ko ninyo, sa pagtoon nyo, tiguwang na di ay ko.
1: Dili pa di ay halata, master.
0: Nari rin tigulang, di lame.
1: Ay! Ngunan na di ay.
0: Ang mga tigulang, kabalok ka, kanang mga edara na, di ay magsugod ang lame.
1: Right, you
0: kaya alang-alang kayo, lame ng mga turbo.
1: Ay! Banturo to ang... Banturo itong mag-asawa ka niya, kaya nangayaw na po huwag kape.
0: Nagbulag na ganito ha, nagbulag na ito. Nagbulag na ganito sila.
1: So, dinod kaya ito ang kape?
0: Correct me if I'm wrong.
1: Yes.
0: Dili ito siya kape.
1: On siya na ito?
0: Turbo.
1: Turbo, yeah.
0: Turbo.
1: Banturo na ingon itong tindera, oh. Nadilir og turbo, oh. Dealer, yun ay kamastir.
0: Excuse me, supplier.
1: Supplier. Sorry.
0: So, ana lang na, dangon na ni istoryahan eh, kay si Toto, nagpanikad na.
1: Dito na maglangan rin sa chorus body.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage.

0: Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasi sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigun pa dyan kini.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Sanfon Plus Coffee Mix. Pagkakas. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbawa?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasa yun. Ako yun ang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkondisin imong lawan.
8: Sanfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate.
2: Ah.
0: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up it. Exciting.

0: Tita.
1: Oh, ikap.
0: Buta anak ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
1: Siska sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot, pag-aano kong surandado di oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung pagputol, ay gabi yung hindi matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreating lami na natulog na kayo ko, kung ihi, okira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ipakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Zathon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Zathon Plus Herbal Soap.
11: Zathon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, kahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zathon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Sister Paige.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: papali sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
2: Mga katrupa, exciting dito!

0: Yo, Doc Remilito, uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga isa sa atin pong mga bantay, kalusugan, Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, Doc Algie.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropa na nakasubaybay sa ating programa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health. Sana ho marami tayong mapag-usapan na naman, nakapakipakinabang na mga information na magagamit natin sa pag-iwas sa mga karamdaman.
0: Siyempre po, tayo napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganda na rin sa iba pong mga stations na naka-hook up sa atin po dito sa ating programa. At ganda rin, live po tayo napapakinggan at napapanood sa atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. And i-follow nyo, i-like ang ating pong FB page para lagi nyo pong mapanood at mapakinggan ng live ang ating pong mga programa. As well as mga infos about our products ay nakapost din dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At yung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong Facebook live streaming, ay meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? Sundin lamang ang mechanics po natin. Ayan, para sa mga magko-comment, i-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po ninyo dyan ang inyong good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyong pong mga comments, mga ka-wellness. Malay po ninyo mamaya, ay kayo ang maswerteng mabunot po natin, mapili natin at mabigyan natin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya yan, mag-commento lamang sa atin pong live streaming. At sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ano? I-text nyo naman ang inyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto at mamaya ipipili din tayo ano sa mga texters po natin. Okay? Welcome na welcome po ha, yung mga katanungan, mga ka-wellness. Pwede nyo ipadalayan sa atin pong number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga ignayos na sumubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung atin po mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyo pong mabibili. Ha? Pwede rin maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store ha, sa Shopee. So siya lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics dahil meron tayong mga ilang Yes to Health clinics sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health wellness clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayo mag-avail ng ating mga services ano sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo do sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon. Ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, kumonsulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
0: Yes, sa mga nag-nice pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center, ay puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company. Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, pampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablay.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito atin sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kung saan nakakapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa. Ano? Mataas na kolesterol sa ating pangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano? Merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga ganitong karamdaman, at pwede ring maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isasaayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
1: Kaya nga eh, narito yung mga, kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20 to 30% ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ang populasyon sa mundo, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Mm-hmm. Ano?
0: Wow.
1: Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third mm-hmm. ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
0: Nako.
1: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, mm-hmm. yeah, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga tao walang metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: So, sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence, depende sa pag-aaral at populasyon,
0: mm-hmm.
1: tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing mm-hmm. metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung
0: lagi
1: lifestyle ngayon.
0: Lagi na pag-uusapan natin yan, oh.
1: Oo. Yung kulang sa ehersisyo, mm-hmm. lagi na lang natutulog, nagpapahinga.
0: Mm-hmm.
1: Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yun ang mm-hmm. problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
0: Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature na itong tinatawag po na metabolic syndrome?
1: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh. Mm-hmm. Kaya nga tinawag na syndrome. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya eh. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, mm-hmm. masyadong malaki yung tiyan. Okay? Kaya nga sabi nila may sinabi na the bigger the waistline the shorter the lifeline. Like mm-hmm. ko narinig yan. Ibig sabihin, sa pag ano daw, sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay.
0: No.
1: So, hindi naman yun ibig sabihin as is na mm-hmm. ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin, kapag malaki kasi yung circumference na ating tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, nasa pre-diabetic condition mm-hmm. ka na. Red flag na yun. Another thing is kapag tumataas ng blood pressure natin, kasi kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride,
0: mm-hmm.
1: tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. Kapag mababa yung HDL o good cholesterol natin, tapos sumahataw ang taas ng bad cholesterol o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Yung buong metabolism ng katawan, apektado, para itong ano eh, kung compare natin, para itong warning light sa mm-hmm. dashboard ng ating sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Meaning check engine, you need to check kasi may nagiging problema na.
0: Oo.
1: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke mm-hmm. at iba pang complications. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
0: Mm-hmm. Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina? Paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
1: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo bigla na lang. Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance. So, noong mga nakaraan na ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pankreas. kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi siya problematic, it can give us insulin. Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar, talagang automatic the pancreas will release insulin.
0: Tama.
1: O, unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin. Oo. Kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type, type 1, type 2, yung gestational diabetes, ang pinakang hindi ko

0: is having caloric value. Mm-hmm. So sabihin na natin hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas naman yung protein mo. Nako. It will add up do sa calorie intake. Mm-hmm. Ngayon kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo nagbe-burn o hindi ito
1: hindi nagagamit.
0: So automatic the body will store it. Oo, ganun. So habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo, ng partner mo. Alam mo may mistress mo, mayroong ano, pero namanhid ka na. Hindi mo napapansinin. Ganun yung cells. Ang ganda ng hugot natin. Makaka-relate kayo eh. Okay? So, pag nangyari yon, pag dumating yung insulin, hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung receptor ng cell para sa insulin. So, ang nangyari, nire-resist na ito. So, dahil dito, mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain, baka kulang sa insulin. Tama kasi hindi nga makapasok yung ano, yung sugar. So, it will command the pancreas to release more and more insulin para makapasok yung sugar. Kasi pag hindi makapasok yung glucose, babagsak yung energy level natin. So, sa ginagawa na yun, nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit ng ating katawan. Dumadami ng dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation. Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa ng pancreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride. Bumababa yung good cholesterol. Tumataas yung blood pressure. At dumadami yung visceral fat. Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating, commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat. Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress. Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radicals ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel. Pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating pong blood vessel, tinatawag na endothelium. Ano? At pag na-injury yun, magsisimulang mabuo yung development ng atherosclerosis. Kumbaga, syempre, pag nagasgas yan, i-repair yun. So, there's a chance of developing scarring or hardening. Diba? So, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang risk factor sa heart attack at stroke. Yun.
1: Ang masaklap pa dyan, Doc, nabanggit mo kanina, yung pagtaas ng insulin sa atin pong bloodstream is more injurious kaysa dun sa pagtaas ng blood sugar dun sa atin pong dugo, mga yes, ka-wellness. Kasi iba, Doc, kumbaga kabang-kaba sila pag tumataas yung blood sugar sa kanilang bloodstream. Hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream, mga ka-wellness. Ano? So yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan, Doc, is syndrome X kung tawagin.
0: Yeah. Syndrome X, grabe sa pangalan, parang parang X-Man ah.
1: So itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangatawan, atin pong pag-uusapan naman, mga ka-wellness, kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health, mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi, Doc, alam din natin kung ano yung solusyon sa ganito pong problema, mga ka-wellness. Ano yung mga dapat mong iwasan, especially sa mga pagkain or mga bagay-bagay na maaaring makapagpalala, makapagpaluba ng ganito pong sakit. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong, Doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah. Pinagsama-sama ang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema.
2: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Yan ang agandahan kasi ang metabolic syndrome is a classic condition. Mm-hmm. Na ito ay completely reversible and preventable. Mm-hmm. By pinaka-importante, pinaka-mabisa ay tinatawag na lifestyle modification. Mm-hmm. Walang nag-iisang gamot. Mm-hmm. Kahit pasabihin nating maintenance medication, mm-hmm, ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome. Kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, mm-hmm, yung lifestyle modification. Mm-hmm. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng, mm-hmm, ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan, ang mahirap sa tao, mm-hmm, baguhin yung nakasanayan.
1: Yun na nga.
2: Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods?
1: Mm-hmm.
2: Okay?
1: Ano ibig sabihin
2: ng whole foods? Ibig sabihin pa, hindi na natin gagayatin.
1: Buong-buo ba talaga?
2: Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine, mm-hmm, o walang refinement process. Kung baga, ginamita mo lang ng minimal na, mm-hmm, sabihin natin, pagluluto. So, whole foods pa rin yun. So, mm-hmm, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag, mm-hmm, na whole foods.
1: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition, yes, na nandun sa kanya.
2: Wala kang tinanggal, wala, mm-hmm, kang binawas, at wala kang minodify, mm-hmm, dun sa mismong pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Katulad ng beans, lalagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Whole foods po yon. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients, mm-hmm, and minerals, hindi pa siya nirefine.
1: Uh-oh.
2: Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain.
1: Mm-hmm.
2: Marami yan. Yung bigas, mm-hmm, grain yan. So, mm-hmm, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer.
1: Mm-hmm.
2: Yung husk na tinatawag. Kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun eh.
1: Mm-hmm.
2: So, maiiwan yung darak,
1: mm-hmm,
2: yung bran, na nakadikit pa doon sa mismong grains. Ano? Mm-hmm. So, yun ang kinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole, mm-hmm, yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Mali man siguro kung gawin mo na itong peanut butter.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at, mm-hmm, iba pa, ano, mantika. So, nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible. As it is, kung ano, kung, mm-hmm, hindi mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Mga seeds. O sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano pa ba mga seeds ang paborito mo?
1: Butong pakwan,
2: butong kalabasa.
1: Butong kalabasa.
2: Lahat, mm-hmm, ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda, mm-hmm, sa may roong metabolic syndrome. Ganun din, kung protina pag-uusapan, kailangan mga lean protein.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga lean protein, usually makukuha mo yan doon sa mga karne na hindi masyadong, mm-hmm, red.
1: Mm-hmm.
2: O katulad ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating,
1: mm-hmm,
2: although we prefer advising you to consume plant-based diet. Kasi una kami, vegetarian kami.
1: Mm-hmm.
2: And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon, mm-hmm, sa mga hindi naman vegetarian. So, mm-hmm, yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon instead na baboy o baka, mm-hmm, ay di mano ka.
1: Sa halip na taba yung tirahin,
2: oo,
1: yung lean
2: lean part.
1: Oo.
2: Laman na laman talaga yun. Mm-hmm. Tapos sa mga ayaw ng karne, eh di kumain kayo ng isda. Mm-hmm. Diba? Yung mga isda na yon, eh meron din protina yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan.
1: Ano?
2: So mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano? Iwasan ho natin, number one, okay, mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks?
1: Mm-hmm.
2: Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
1: Matinding challenge yan.
2: Oo. Walang instant foods.
1: Mm-hmm.
2: Wala munang noodles. Wala munang mga instant-instant dyan mga pagkain. At mabubuhay ba kayo na walang table sugar?
1: Mm-hmm.
2: Yan ang question dyan. So, saan ka kukuha ng tamis? Eh, marami. Napipwede. Pwede na ako, sa totoo lang, ang sugar, especially yung mga raw sugar, kasi sinasabi ng iba, nako, ang mahal naman ng mga low glycemic sweetener. Pero hindi naman lahat ng tao kasi dapat yun ang kakainin. Mm-hmm. So may mga tao na healthy naman, hindi naman diabetic. So you can consume sugar, mga table sugar katulad ng brown sugar, okay, yung pula. Ang pinapaiwasan natin talaga refined. Kasi yung refined sugar, talagang highly processed na yun. Ang tawag nga doon, ultra processed na. No? And also, wala mo ng mga trans fat. Saan pagaling yung mga trans fat? Wala mo ng mga margarine, butter. Yeah, ano ba yung mga mahilig kainin nila ng mga trans fat? Kaya nyo ba yun? Okay. Dagdagan yung fiber. Another ano yan. So, ang fiber, makukuha mo yan doon sa mga whole food, sa mga gulay. Automatic yan, may fiber yan. Ang masamang balita, ang karne, walang fiber. Di ba? Zero fiber yan. Ano? So, yung fiber kasi, nagpapabagal yan ng absorption ng glucose. Kumbaga, hinuhold niya yung glucose from entering the bloodstream. At nire-release ito ng dahan-dahan. Okay, napapababa niya yung cholesterol. Napapaganda rin niya yung gut bacteria natin, yung good bacteria. At mas matagal kang magutom kasi mas madali siyang makabusog. Kasi high fiber siya. Another thing is, ang challenge natin ay piliin mo yung mga healthy fats. So, ang mga healthy fats, usually mga vegetable sources yan. Avocado, olive oil, fats from nuts, from seeds.
1: Coconut oil.
2: Coconut oil is also healthy fat. Although, yung iba, tinitira yung coconut oil. Pero, sa sunod natin pag-usapan yung bakit nga ba ang coconut is healthy.
1: One of the best.
2: One of the best sa atin. And another thing, yung mga fat galing sa mga healthy sources, yung mga isda, sa mga hindi vegetarian, source ng omega-3 fatty acid. And also egg. Yan yung mga pwede. Then, i-challenge ko na naman kayo at least 30 to 45 minutes brisk walking a day. And sabihin natin sa isang linggo kahit 3 times o 4 times sa isang linggo, ano? Hindi kailangang maging atleta tayo para maging healthy tayo at sabihing maganda yung exercise. Kinakailangan, gumalaw lang tayo. Marami nga dyan, yung iba, di ba? Akyat baba sa hagdan. Kasi wala naman masyadong pupuntahan. Pag maulan, o kaya naman, yung mga resistance exercise. Kung walang-wala talaga, pwede kayong magpamasahe. Pwede kayong magpatulong sa isang tao for doing stretching, especially kung meron na kayong na-stroke na kayo. Yan. Tapos, isa sa pinakang mahalaga na challenge, na mahirap
1: challenge
2: talaga. Mahirap. Matulog ng 7 hanggang 9 na oras gabi-gabi.
1: Yeah.
2: Bakit? Bumababa po yung cortisol level. Bumababa yung insulin resistance kapag natutulog tayo. Kaya mas maganda yung pakiramdam natin pag nakakatulog. Mas nagiging maayos yung appetite, control tayo. At, kumbaga, pag puyat ka, madali ka mag-overeat. Kasi nga, parang yung katawan mo, doon mo pinofocus. Ano? And do stress management.
1: Yeah.
2: Okay, so stress management, maraming pwedeng gawin. Ano? Kasi alam mo, pag na-stress tayo, kahit hindi tayo kumakain ng unhealthy food, maha-high blood pa rin tayo. Tataas pa rin ang cholesterol natin. Stress pa lang yan, mga ka-wellness. Di ba? So, anong gagawin para mawala yung stress? Unang-una sa lahat, deep breathing. So, isang scientific research na sinasabi doon na ang paghinga ng sunod-sunod ng malalim na mahinga ay automatically nagpapababa ng stress sa tao. Ginagawa yan ng mga nasa autism spectrum. Tinuturo yan sa kanila pag sila hinga ng malalim na sunod-sunod. So, tinuturo yan. Prayer. We believe that prayer can really help, especially sa isang pag-aaral. Yun daw may mga pinaniniwalaan, may faith sa higher power, ay mas mababa yung level of stress. Meditation, and important is you need to have time in nature. Punta rin sa beach pag minsan plano lang ng plano. And last but not the least, healthy family relationship. Kasi alam mo, dyan marami nasisira, partner.
1: Importante to.
2: Oh, may pupunta sa clinic minsan. Mm-hmm. Tapos yung babae, hindi niya alam kung paano gagaling yung kanyang stress. Mm-hmm. Pag tapos nagkikwento pa tungkol sa karanasan sa family, mm-hmm. sa isip ko, ang iba, ang walang solusyon na magagawa dito kundi dapat magkaroon ng family, healthy family relationship. Kasi kahit pa umiinom ka ng supplement, kung lagi na mataas yung stress level mo, parang hindi kompleto yung wellness na nagagawa.
1: Sabi pa, toxic yung environment.
2: Oo, tama yan.
1: Pati kung toxic yung environment, pati yung environment ng kalusugan mo, magiging ganun din. Toxic tama. Din. O, dahil sa dami ng mga stress na hormones na napoproduce ng ating pangangatawan during that phase, ano, ng depression or commotion dun sa atin pong relasyon sa ating mga kapamilya, napakahirap, Dok, maging malusog.
2: Tama.
1: Pagka yung relasyon mo sa inyo pong sa inyong asawa, sa inyong mga anak, magulang mo, ay hindi healthy.
2: Tama. Kasi ang health is complete.
1: Mm-hmm. Holistic.
2: Holistic.
1: Oo.
2: So, ibig sabihin, kahit pa healthy eating ka, healthy living ka, pagdating naman sa family relationship, lagi kang masama ang loob, lagi kang may heartache.
1: Mm-hmm.
2: So actually, it will, kumbaga, hihilahin nun, hahatake nun, even yung mga ginagawa mong healthy.
1: Mm-hmm.
2: Pero mas less yung danger mo. Kaya lang, isayang naman, di ba? Nag-healthy living ka na, tapos ang problema mo, lagi kang stress.
1: So, kinakailangan buo yung atin pong, yung atin pong pagpapalusog.
2: So, susunod, pag-usapan natin yung about sa tinatawag na forgiveness.
1: Yun, no?
2: Kasi alam mo yung, yung may isa ho na nakitang isang article na, yun daw taong punong-puno ng galit.
1: Even
2: guilt, kahit hindi, resentment. Mas umiikli yung buhay because of stress.
1: Mm-hmm.
2: Kasi parang self-inflicted harm sa atin yon. Kaya may study niyan kasi pag ikaw ay taong ganun, iba yung takbo ng isip mo. Makikita mo pa lang yung taong hindi mo mapatawad talaga. Nag-aapoy na yung galit mo, so tumataas yung stress level.
1: Yung mga tao daw na ganyan, Dok, luging-lugi sa buhay.
2: Yeah, tapos yung yung hindi mo mapatawad, naka-move on na.
1: Oo.
2: Happy-happy na sa buhay.
1: Yun, luging-lugi talaga.
2: Next time, pag-usapan natin yan.
1: Magandang topic yan,
2: about
1: Dok.
2: About the scientific observation doon sa mga taong may ganun, may mga kinikim-kim, even guilt, ha? Kahit hindi yung even guilt, it can damage our health.
1: Oo. So, balik tayo, Dok, dito sa metabolic syndrome na pinag-uusapan natin. Maraming katanong, Dok, how about supplementation? Like yung pag-supplement ng Santone Plus Gold natin. Ano yung pwedeng maitulong nito sa mga tao na meron pong metabolic syndrome na problema?
2: Ayan, particularly yung Santone Plus Gold. Gusto mong ibida sa inyo. Actually, yung Santone Plus Gold, napaka-perfect niya pagdating sa mga taong may metabolic syndrome. Actually, dati nga yan, Santone Plus lang eh. Santone Plus, merong dalawang sangkap. Mangustin, moringa. Pero bakit in-upgrade siya into something like much in advance yung formula dinagdagan, Santone Plus Gold? Kasi nga, nakita natin, especially ng management ng Yes to Health, na ating boss, na marami sa Pilipinas, ang common problem nila, yung hindi lang high blood ang meron ka, may kasama pang diabetes, minsan may pagtaas pa ng ano-ano. So, part ng metabolic syndrome. Kaya dinagdag yung mga makakatulong. Okay, number one ingredients ng Santone Plus Gold, yung mangosteen, na alam natin na yung mangosteen, meron siyang distinct phytochemical na tinatawag na santone.
1: Yeah, no.
2: Merong highly identified na 68 distinct santones. Although marami pa yan, based on study, umaabot yata ng 200 plus. Pero ang na-identify nila is nasa 68 santones. Yung santone, mga natural phytochemicals siya na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant and anti-inflammatory properties. Tandaan natin na isa sa nagpi-play ng big role pagdating sa metabolic syndrome, yung tinatawag na inflammatory condition, inflammation, at saka yung oxidation, yung mga free radicals. So, if you have high capacity to counter oxidation process, yung mayroon kang antioxidant, malaking bagay yan. So, ang kagandahan yan, mataas yan dun sa mangosteen.
1: Mangosteen,
2: oo. Isama mo pa yung moringa. Pagdating sa moringa, sa totoo lang, hands up ako pagdating sa galing talaga ng moringa. Dahil ang moringa, bukod sa complete ang kanyang mga nutrients, mataas ang kanyang vitamin C, which is very good for preventing premature aging. Commonly, pag yung premature aging, nangyayari yan kapag tinatamaan din tayo ng metabolic syndrome. Vitamin A, mataas yung kanyang calcium, mataas yung kanyang potassium, iron, complete yung kanyang protein, yung 9 essential amino acid nandun sa kanya. Just imagine that, dahon yun. Pero, kala natin sa beans lang galing yung protein. Sa moringa leaves, even dun sa seed, eh meron siyang essential amino acid na complete. And marami siyang mga phytochemical, especially polyphenols. Sa mga pag-aaral, nakita nila na ang moringa nakakatulong para ma-regulate yung blood sugar level natin at tumaas yung antioxidant status ng ating katawan. Mm-hmm. So, hindi siya gamot, pero tumutulong siya na malaki sa prevention and control.
1: At mas malawak pa yung kanyang range.
2: Yes. Garlic. Hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin. Ang garlic ay isa sa pinakamaraming research with regards to hypertension, sa cholesterol control. At saka napakaganda niya dahil meron siyang allicin. Yun yung pinakang phytochemical na nagdadala sa moringa ay sa garlic. Ang palaya naman, alam din natin na may mga pag-aaral with regards sa kanyang kayang gawin sa mga diabetic patient, which is a central problem in metabolic syndrome. Diba? And also, last but not the least, spirulina. Spirulina, meron siyang picocyanin, which is one of the best protein and phytochemicals na pwede makatulong sa atin sa repair ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan who are already weak and damaged. Kaya kumbaga, pagdating sa benepisyo, pag everyday mo tinitake ang Santon Plus Gold, malaking advantage po yung mga sustansyang meron siya. Isama mo pa yung vitamin C na meron tayo, yung ating premium D3. Tapos humihikop ka pa ng kape na yung bago natin, Santon Gold Coffee Mix, na merong sangkap na halos nandun din sa Santon Plus Gold. Eh, malaking bagay yung mga ganito mga produkto po na ang purpose talaga ay tulungan tayo sa ating pagbabalik sa kalusugan. Na talagang ngayong modern times medyo napakahirap iwasan na magkasakit.
1: Kaya itong mga ito, mga nabanggit ni Doc, isabay nyo ito sa inyong lifestyle, yung pagbabago ng lifestyle nyo, pag-modify ng inyong diet. Since nababanggit nga natin na kinakailan holistic yung approach natin kung gusto nating ma-reverse yung metabolic syndrome sa atin pong pangangatawan, kinakailangan yung bawat anggulo ng mga problema, which is highly associated sa karamdaman ng metabolic syndrome, ay kinakailangan na bibigyan din natin ng pansin. So, napakaganda ng Santon Plus Gold natin na i-include po ninyo dun sa inyong mga lifestyle modification, diet modification, as well as yung mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Ha? Tandaan, ang metabolic syndrome ay hindi dapat baliwalain. Hindi dapat ipagpawalang bahala dahil ito nga po ay maaaring makapagbigay sa atin ng matinding problema, lalo na pagka hindi ito naagapan. Hindi lang yan ang metabolic syndrome ay hindi lang yan simpleng paglaki ng atin pong tiyan. May mas malalim pa na mga problema na associated dito po sa problema po na ito. Isang seryosong problema na kung saan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar mo or vice versa po yan siya. Pagkakaroon ng atake sa puso, stroke, at iba't iba pang mga matinding karamdaman. Ang magandang balita dyan is yung mga factor na mga nabanggit natin, highly preventable. Preventable
2: completely.
1: Sila. Kayang-kaya, nasa kamay natin ang kakayanan para ma-prevent yung mga factors or mga risk factors sa pagkakaroon po ng metabolic syndrome. Ha? Tandaan po parati, hindi dapat natin hintayin na magkaroon pa tayo, Doc, ng mga komplikasyon, magkaroon pa tayo ng mga matinding simptomas, bago tayo mag-change ng atin pong lifestyle. Kinakailangan proactive tayo, mga ka-wellness, hindi yung reactive. Kasi doon tayo nasanay sa reactive.
2: Kung kailan talaga manhid na, hindi na makalakad, saka lang mag-e-effort.
1: Yun na nga. So kinakailangan proactive tayo, ibig sabihin, maagap. Bago pa dumating yung mga mailang circumstansya na yon na dulot ng mga problema, ay kinakailangan agapan na natin kaagad yun sila. Kasi isa yan sa isa yan sa kalaban natin, yung oras sa mga karamdaman na ito. Pagka napapatagal yan sila, kahit na gano'ng kasimple na mga karamdaman or sakit, kahit na nandun yan sa kaliit-liitan na organ sa ating pangangatawan, kapag hindi natin yan binigyan ng solusyon or pinagpawalang bahala natin, lalaki at lalaki talaga siya at magdudulot pa ng mga matinding komplikasyon. Ha? Kaya kinakailangan po, agapan natin, lalo na yung lifestyle natin, Kung healthy na yung lifestyle natin, ay panatilihin na natin yun na healthy. Kung hindi healthy yung lifestyle mo at hindi ka pa nakakaranas ng mga problema o mga karamdaman, ay ngayon pa lang baguhin mo na yung lifestyle mo. Huwag mo nang hintayin na makaranas ka pa ng mga simptomas, ano? Kasi lagi po ninyong tandaan na yung mga simptomas sa ating pangangatawan, madalas dundok, lumalabas pagka matindi na yung tama dun sa mga organs natin, ha? Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating pong pinag-usapan dito sa ating pong programa, i-share nyo to sa inyo pong mga kapamilya, mga kasama nyo po sa inyong tahanan, mga kakilala po ninyo, para maging aware ang bawat tao, maging aware ang karamihan sa ganito pong uri ng karamdaman, mga ka-wellness, ha? At matuldukan na natin ang mas lumalawak at mas dumadami pa na mga kaso sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mamaya po ay sa ating pagbabalik, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness. Kung meron kayong mga inquiries about your health, e-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakikita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong, text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Ay, lagayin niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Siyempre, ang The Secret of Health, handog po sa atin ang Santon Plus Gold at nakupanyang Yes to Health. Katuwang po natin para makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful ingredients. Katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness. Standardized extract, all natural, kaya wala pong side effects. Pwede kayong makainom yan kahit na meron kayong mga maintenance medications na inom or meron kayong current condition na nararanasan, ay pwede kayong mag-take na atin pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga gusto makabi niyan, pumunta lang sa ating mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, at ganyan na rin sa atin pong Shopee page, ha? Isasya lang, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng mga produkto ng Yes to Health, ha? At ito Dok, meron nagtanong dito sa atin. Dok, nakakababa ba ng blood sugar ang pag-inom po ng Santon Plus Gold? Mail po ito ng QC.
2: Yes, nakakatulong ang Santon Plus Gold kasi meron tong sangkap na meron mga phytochemical na ayon sa pag-aaral ay nakatutulong sa pagbabalanse ng ating blood sugar. Mm-hmm. Kung meron nakainom na maintenance medicine for diabetes, much better to supplement also Santon Plus Gold. Malaking tulong po yun kasi meron siya talagang exclusive na mga sangkap na meron ng pag-aaral na nagsasabi na ito ay malaking tulong sa mga diabetic, especially tumataas talaga yung sugar natin.
1: May nagtanong, Dok, paano daw ba ang tamang pag-inom ng Santon Plus Gold po natin?
2: Pinaka the best recommended dose, ano, especially dun sa mayroon talagang mga karamdaman, mag-take kayo ng isang kapsula 3 times a day. Okay, preferred natin kung may maintenance medicine kayo after meal, take it before meal. po yung ating Santon Plus Gold para makatulong po sa inyong daily nutritional sustenance. Kasi minsan yung mga nutrition gap, simple lang sa tingin. Pero yung mga nutrients na hindi natin makukuha sa ating diet for many reason, na ibibigay na Santon Plus Gold. Mm-hmm. O, kaya maganda yung one capsule 3 times a day na inumin every day.
1: Mm-hmm. At pwede pa nilang mas itaas yung dosage depende sa pangangailangan ano, mm-hmm. ng kanila pong pangangatawan.
2: Ako, kadalasan, partner, kapag mayroong mga confirmed cases of halimbawa, may bara sa puso, may cancer, may mga pananakit, ang nire-recommend ko talaga for the first 30 days to 90 days, gawin yung 2 capsules 3 times a day. Kasi pag tinaas mo sa ganun, hindi kasi naman yan haka-overdose. Mm-hmm. Ang kagandahan lang, inangat mo lang yung quantity ng nutritional support sa katawan mo that is beneficial sa katawan. Hindi nakakasama.
1: Oo.
2: O yun ang kagandahan. Pag sustansya kasi, walang sinasabing overdose.
1: Mm-hmm.
2: Oo. At ang kagandahan, the more nutrients we take, the more the body can be benefited.
1: Mm-hmm. Oo. Kasi depende yan sa ano ng katawan mo. Pangangailangan ng katawan mo para maka-cope up siya dun sa condition na kung saan nararanasan mo sa kasalukuyan.
2: Tama.
1: So, pwede yung i-high yung dose po ninyo. Depende sa need ng inyo pong kalusugan. Okay? Dok, ito. Meron nagtanong. Si Ma'am Renaline Buhoy. Dok, masakit po ang ulo ko. Hindi ko po matiis, Dok. Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin?
2: Ano kaya meron siya? High blood ba siya? Or meron ba siyang dati ng sakit sa ulo?
1: Actually, ang headache kasi, Ma'am Renaline, is actually not a disease in itself. Ano? More on siya sa symptoms ng underlying causes. So, kailangan, Doc, mapinpoint kung ano yung dahilan kung bakit natitrigger yung panakit ng ulo po ninyo.
2: Ang karamihan na nararamdaman nating headache, yung mga tension headaches.
1: Mm-hmm.
2: Sa tension headache, ang mararamdaman mong pain dyan, dito sa kasama
1: kabila.
2: Yung mata, kasama yung batok,
1: mm-hmm.
2: yan, tension headache yan.
1: Mm-hmm.
2: And migraine naman, half part ng ating head.
1: Mm-hmm.
2: Sometimes dito sa area na to, paikot dito.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Tapos, iba-iba kasing pattern ng headache, depende kung anong dahilan.
1: Mm-hmm.
2: Merong headache dahilan sa mata.
1: Mm-hmm.
2: May headache na dahilan sa hypertension.
1: Mm-hmm.
2: So, may headache naman dahilan sa sobrang puyat ka.
1: Mm-hmm. Meron din, panakit ng ulo dahil kulang ka sa tubig. Dehydrated ka.
2: But in any cases of headache, ang isa sa pinaka-first aid talaga, hydration.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag nakulang ka sa tubig, commonly, talagang makakaramdam ka ng sakit ng ulo.
1: Mm-hmm.
2: Isa yan, yung sign of dehydration. Lalo na kung sa pakiramdam mo, lagi kang wow.
1: Mm-hmm.
2: O kaya, in any headache, kailangan more water muna tayo. Doon muna tayo mag-focus before thinking about painkiller. Kasi, yun lang naman yung pinakamabilis na solusyon eh. Iinom ka ng mga pain reliever, di ba? Pero, just check kung ano yung situation. Baka kung kayo talagang kulang sa pahinga, sobrang paggamit ng gadget, especially yung mga nag-o-office, di ba, trabaho nila na ginakaharap sa computer.
1: Computers.
2: Yun po yung mga common trigger ng headache natin. So, maraming pwedeng gawin, either slight massage, yung mga tension na headache, na nare-relieve yan ng massage therapy. Mm-hmm. Kasi pag gumanda na yung circulation, nagiging mas oxygenated na yung katawan, mas nagiging relief, nare-relieve na yung headache natin.
1: Lalo na pagka ang gamit nyo pa, yung Santon Plus Herbal Oil natin, mga ka-wellness. Ano? Nakaka-relax siya ng, nakaka-relax ng mga nerve, arteries sa atin pong head area. Kasi nanunuot yung ano niya, Doc, yung init at lamig niya.
2: Tama.
1: Sa atin pong skin, ano.
2: So, kaya, yan. Kumbaga, pag frequent headache na talaga, you need to go to your doctor for checkup.
1: Yeah.
2: Kasi nga, may pattern ng headache na kailangan tingnan.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba, sakit na sakit ang ulo. Akala nila, normal lang. Yung pala, meron ng tumutubong tumor sa utak. Na nagkukos ng ano. Yung iba, may problema sa tenga.
1: Mm-hmm.
2: So, may iba, may infection.
1: Mm-hmm.
2: So, pa-check up po kayo. Pero, yung sabi ko nga, general first aid for headache, una hydration.
1: Mm-hmm.
2: And a little touch therapy, massage. Then, tulog.
1: Mm-hmm.
2: Pag sa tingin nyo, may tension headache kayo, tulog muna kayo, mga 30 minutes, 15 to 30 minutes na idlip. Pag-ising nyo, para kayong nawala yung sakit ng ulo.
1: Mm-hmm. So, yan, sa mga kababayan natin, lagi nakakaranas ng panakit ng ulo, ha? Always check kung ano yung mga dahilan kung bakit sumasakit yung ulo natin, ha? Yung iba, Dok, gutom. Yung iba naman, sobra sa kain. Both yan, pwede magdulot ng panakit ng ulo, mga ka-wellness.
2: Meron din ako alam na dahilan ng sakit ng ulo.
1: Ano yun, Doc?
2: yung paralysis at bullsitis. Pag wala ka ng pera, lagi masakit ang ulo.
1: Masakit talaga ang ulo.
2: Joke lang yun. Pero totoo yun. So, kaya nga, pag sinabi mong headache, you cannot define kung ano yung reason bakit sumasakit ang ulo.
1: So, mas maganda ma-pinpoint yan. Malapit-lapit lang kayo sa ating po mga wellness center. Mas maganda makapagpatingin, makapagpakonsulta.
2: Pwede kayo maglagay din ng hot bag. Cold pack dito sa batok. Kasi minsan, ang tension headache, parang namumula yung mukha mo, na parang ang sakit ng ulo mo, parang ang bigat-bigat. Ibig sabihin, congested yung circulation sa head. So, isa sa mga magandang way to decongest is yung hot bag. Cold. Sa batok, at saka sa ulo. Then, sa mukha, maghilamos ka ng cold sa mukha mo. Then, for most of the cases ng tension headache, na nare-relieve yun.
1: Yun, no? Yung iba, dok, pagka nakakaranas din ng onset ng sinusitis. Napakasakit din ang ulo niya, especially sa forehead banda. Talagang parang inuukit yung noo natin, ano? Mula dito sa may pagitan ng mata hanggang sa noo. Pagka umaatake yung sinusitis, lalo pagka malamig-lamig ang panahon, mas mahilig ka pa sa mga mucus forming na mga pagkain, ako, eh atakehin ka niyan ng inyo pong sinusitis, ha. Kaya maganda, doc, magtigil sila ng ng ultimate trio.
2: Yes.
1: Sa mga kababayan natin na meron pong headache na hindi pa kayo makapunta sa mga physicians po ninyo, mga doctors po ninyo, try kayo, take na natin pong ultimate trio. Kasi yung ultimate trio natin, nakakatulong niya siya for circulation, for papalakas ng daloy ng dugo papunta sa brain area po natin, pagtanggal ng mga bara dun sa daloyin ng ugat, at syempre yung kalidad ng dugo na dinadaloy papunta sa atin po utak ay pinapaganda rin ng ating ultimate trio, mga ka-wellness, ha?
2: Ayan.
1: So take care niyan.
2: O, bago tayo magpaalam, batiin ko lang yung mga listeners natin, viewers natin sa Facebook, na regular na nanonood, hindi natin maisa-isa, pero may baguhan dito, Mesel Matundag Quijano, ayan, si R. Capus, at iba pa na si Ma'am Josephine Abrugar, Australia, at si Sir Ding, Australia, ay happy viewing din po sa inyo.
1: Okay, sa mga ka-wellness natin, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Siyempre, pinasasalamatan ko lahat na ating mga taga-subaybay na laging nakatutok dito sa ating palatuntunan. Alam niyo po, talagang ang sabi nga nila, di ba to, knowledge is power. You need to know basically ano yung nangyayari sa katawan natin at paano ito mape-prevent. And sa paggawa po nun, mas malaking chance natin na mabuhay tayo ng ligtas sa karamdaman. So see you again tomorrow for another episode ng ating programang The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig at nanonood sa atin pong palatuntunan, ha. Maraming salamat din sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong talakayan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ayon po laging dalangin ng Panginoon nawa, ang siyang patuloy ng kapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa,
5: X-FM.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
1: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santhon Vitamin C.
3: X-rated sa XFM.
4: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
3: X-Rated.
4: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
3: X-Rated.
5: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
6: Babay ka, basig ma-rape ka.
7: Basta naman.
8: Even though it's been so long.
5: Bahin sa gugma.
9: Ako giningon kay kunin.
6: Promise.
9: Ako
6: po, gimingon na nimo.
8: You like crazy.
5: Kasakit.
6: Diba, give up lamang ka, di ba? Pasakti na sila.
5: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
10: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
5: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw. Ayaw na.
5: X-Rated.
6: Moritz. Unya, karon. Pahila

0: Just the Flame by Cheap Trick, mga babe. Alauna, 49 na. Sa kautuhon, kumusta man ang mga babe natin diha nga ganina pa nakasubaybay sa atong programa.
1: X-Rated.
0: Mayong oda sa mga babe nato. Luzon, Visayas, Mindanao, nga nakatune in na karon sa nagkadaiyang XFM stations diri sa Visayas and Mindanao. Labi na sa mga babe nato nga nakatune in karon sa XFM Davao, XFM 89.1 Davao. Mga nakatune in usab sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansen, sa XFM 99.1 Mati, maayong udto kaninyo tanan diha mga babe. Ingon man sa mga babe, pud nato nga naminaw diri karon sa may XFM 101.7 Bukidnon, maayong udto sa inyuhang tanan. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, mayong udto sa inyo ha diha mga babe. XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, and sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man, puhon madunggan ta diri sa XFM 91.1 Kidapawan.
1: X-Rated.
0: Alauna 50 na gyud sa kautuhon mga babe. Ang mga babe nato diha nakapaniud to na ba ang tanan? Sa mga wala pa nakapaniud to, no? Kung dili pud mo ganahan nga maniud to, at least try, no, nga masudlan lama to ang mga tiyan, mga babe. Pinaagi sa pag-inom. Mag-healthy nga kape. Kung mahiligon ka og kape, ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Makatabang kinialang ato sa mga babe na to nga gusto gihapon nga magpabilin nga nang himisong. Kanabit ang blooming gihapon. Bisan pa man tuod og busy kaayo sa ilang pang adlaw-adlaw nga mabuluhaton. Kaya ato ang Zantone Gold Coffee Mix sa doon na kini glutathione and collagen. O diba, sa pamakaanan niya na nga pinaka nagpagwapa pagyud ka. Pwede gihapon po na sa tuwang mga babe na mga lalaki, no? Kaya kinimanggod ito ang Zantone Gold Coffee Mix. Maka-boost kini sa tuwang natural energy. And sa mga lutang karondiha, kanabit ang mga babe na itong wala pa sa ilahang mga right mind ka. Kanang daghan kaayo gihuna-huna. O kanang daghan kaayo og mga kanang destructions. So mas maayong mga babe, higo pa na ito na og Zantone Gold Coffee Mix kay maka-enhance kini sa tuwang focus and mental clarity. Mapalitan nga ito ang Zantone Gold Coffee Mix sa mga butika, yung mga suking butika mga babe, ingon man sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So, dito sa Davao City, naimutang ta sa Door 3 Supple Building at GSIS Heights at bang lamang kini mga babe sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Sa mga babe na ito, dihang nakaplaster na karon, kanang nilingkod na, nihigda na sa ilahang mga duya. Kay andam na nga maminaw sa tuang X-rated drama, taod-taod mga babe. At sa dili pa, ako nang ibili na nga tuang text line or itong hotline para unya sa mga gustong mutawag, mutambag, o baka magpaabot sila mga greetings and shoutout, also requests. Pwede nyo ipaabot ka na ipadangat sa tuang text line, mga babe, sa 0969-333-0537. Matruhan ko sa 0969-333-0537. Ready na ba mo diha? Plaster na. I-andam na mga ang andamon. ilista na yung mga papel diha. Ay parang manote yun natin sa mga highlight ani nga tuang drama karon. Og para nindot at tuang itambag sa tuang letter sender niya sa unahan mga babe. Sa mga wala pa diha kailas ako, labi na sa mga karon pa naka-tune in and of course mga avid listener ni DJ

ako naglibog yung kung anong naakuha niya sitwasyon na. O ganong diri kong gibutang ni GM. Pero sige na lang. Dawat-dawat na lang kita, ani. Ingon ani naman gina nga to ang kapalaran. Ay, wala ay. Sige, kaya wala naman dito yung mihimo ani mga babe. Naan naman yun ni. Nakatama, nakatropang Marta. Naan naman yun ni mga babe, ha? Of course, inyohang makauban, matagal na una ay medya hantadala stress sa kahaponon. Ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Anong nainga? Amoy pa lang ulam na. Bakit may ganon? Ay, nako. Beta mga babe, inyohang babe Zaburina. So, mag-ila-ila na ta. Mag-inahinay na ta ninyong ila-ila diri sa kahanginan. Kaya ako na ang bahala sa inyo. Sit back and relax, mga babe. Kaya niya na ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa tagalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw! Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.

0: adlaw kaninyong mga suking tigpaminawain sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga tong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Bato, Oslob, Cebu. Kining maong tampo karon atong giuluhan og deal or no deal. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Darwin. 20 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong giatubag na kiha karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Nga namang hilabot man ka?
2: Misulti rin mo ko sa tinuot?
1: Hoy!
2: Oh.
1: Ikaw ba?
3: Dugay! Nagyagun nakabantay ni mga emog yung biklon, Pemi. Bisag unsa lang mong isulti na ko. Unsa ba sana ko ni mo, ha? Nga imo mo ko ingnon, ane?
2: Ay, yung nahunara na ni mo, oy.
3: Makalagot ka, Gyud. Makalagot! Di na dyan ko matagad ni mo. Di na!
2: O kumaw na sa imong pagtuaw, wala ko na imo. Basta kay, wak ko mga way ni mo. Wak ko mga taog bikil ni mo. Ang ako lang, sultihan talang kang, naluway lang ko ni mo.
4: Naunsa? Naunsa mo si Sarah, eh? Nga di ba mo magkaduol?
1: Muragyod mo, iring og iro.
2: Ay, saan lamit makisungugon?
1: Uy, ayos sa palabi, uy, kay, bantay ka lang. Di na ganyan na mo taga ni mo, ikaw lang.
2: Mm-hmm. Takad na lagi na, to'o ka man ng babayahan na. Is nagutagot? Sino ba?
3: Hilom di ay.
2: Ay, nagsukot?
3: O kinsa may ganahan anang imong style, ha?
2: Ako?
3: Girl!
2: Ano masukot mo ka ganun siya? Ay nga. Pis na kuta ba?
3: Ambot lang ni mo. Ambot lang. Nga nagtutunod kami kasi mong kamot?
2: Pis na kutagod?
3: Hilom diha.
2: Huwag biya ito mahibaw nga. Mga mata ito ugma.
3: Uy, simba ko lang uroy. Gusto pa kong mabuhi. Ikaw ka, ha?
2: Mamanggani nga mientras buhi pa ta, peace na ta.
3: Darwin!
1: Ang kuyaw anang inyong away-away, sa simbahan ang tuloy.
2: Ha!
3: Oy! Di taon uroy, no? Di na ko siya type.
2: Oh, di na ko ni mo type. Parehas na ita. Dili ikaw ang akong dream girl.
3: Darwin!
5: Bye-bye. Kanang, mutan ako ni mo ba?
2: Unsa man?
5: Tugan gustinood, ha?
2: Unsa man lagi?
5: Unsa man good kanang? Why good kay gusto ni Sarah?
2: Ha?
5: Ay, bayani mo. Tugani ko ba eh? Tugato kasi no, doon saman. Doon kay gusto sa?
2: Wag yun, bay. Bisa gamay, wag yun.
5: Aha! Lahi mo gud sa akong nakita, good.
2: Hmm? Sabot yung may pasabot.
5: Aho.

0: Abang Butlang, pero tanaw na ko din mo, no? Doon na kay gitaguan nga pagbati niya.
1: Sapa ka niya, bay. Sayop yung ka nang imuhang gingon, bay. Sayop yung ka.
0: Ah, pero. Unsa mo gyud di ay naaana? Kun may gugma ka ni Sara?
1: Ay, di lagi eh. Di na mahitabo, bay. Mauna ay ako ipaniguro ni mo. Di gyud na mahitabo. Tina, kinsa dahil ng lalaki nga maganaan sila Sara?
2: Nanguyap man na niya.
1: Sa?
2: Nga naman di ay?
1: Haway, waman.
3: Oh, unsa tan-aw ni mo, Darwin? Okay ra no kun akong subton? Ay pagkumin-kumin og bati, ha? Kay di giti ka tag dun. Kau baya, hinawayon baya kay ka.
1: Uyab na mo.
3: Di pa, uy. Og plano na ko, nga ako siyang sugton, igbalik niya.
1: Sa?
3: Okay ra?
1: Oo.

0: Babe Sabrina. Na-feel na ako nga doon ako'y gibati na ni Shara. Pero ako lang gitago ang tanan. Kay mi gabi ami ni Shara. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. Nasugot na ni Shara ang nanguyab niya. Ugo niya, maukini ang nahitapo.
1: Sus! Mautoy mo uyam!
2: Nga naman sa di ay?
1: Di ato niyang sintanon kayo! Uy!
2: Unsa?
1: Unya, wa pag yung batasan.
2: Unya, ano na kaingon mang kanga, wa siya'y batasan.
1: Ah, basta, wa siya'y batasan.
2: Unsa man ang imo, mugna-mugna.
1: Ah, basta, di na ko siya feel para nimo.
2: Oh, basig naibog ka niya.
1: Sorry.
2: Basig, nabayot na ka. Og na-insecure lang siguro ka. Kay ako ang iyang gipili.
1: Eh, taka lang ka, uy.
2: If I know, yads.
1: Oh, Diyos. Ako na may tirahan na ni. Basa ha. Maulang niyang niya sa akong unahuna og akong isulti ni bo.
3: Di mo bagay.
2: Darwin.
1: Tina. Tabangin ko, Bi. Di naman tagad si Sarah na ako. Di na siya makikistorya na ako.
4: Ah, but lang ni mo, uy. Ano mang imo man siya giingon at to? Nasuko siya sa imong pagpanaway o papanghilabot sa iyang uyap.
1: Buat pa sabi, anong ako sa itong nabuhat?
4: Ese, ebo ganiya sa.
1: But lang, uy. Basta, bangi ko, uy. Bangi ko nga, bagasulti, uy. Muluoy ka.

0: ba? Giing nanti ka nga ayaw pakita nako. Kay magsuro kang akong dugo nimo. Og tungod nimo, naaanta nga uyab sa akong uyab. Hinungdan nga nakigbuwag siya nako.
1: Oh.
0: Siguro no. Ikaw ang naibog niya sa ikaw.
1: Di ko bayot.
0: Bayot ka.
1: Giing nanti ka nga di ko bayot.
0: Mapahimuslanon ka.
1: Pero giganahan ka.
0: Ay! Nga nung gihaggan ko ni mo? Nga no!
1: Gingan lang ko ni mo bayot. O nga pamatuot ko ni mo. Nga di ko bayot.
0: Ikihati ka! Ikihati ka!
1: Musyati na? Ikihagi ko?
2: Ikihagi ko no kaniya. Tinudon dyan niya. Kaya nanghawak man ka.
1: Aw, kung kalipay niya nga mapriso ko, akong duwaton.
2: Darwin!
3: Unsa? Gigihag yung kabay?
1: O lagi?
3: Na, wawa na, uy. Ba't di pagod kayo ang rason? Gigihag kayo ng hawak ka? Mayuntag! Nang rape ka?
1: Tungkol sa kong gugma niya, bay. Bahala na. Di na ko isa pa yan.
3: Ang mawag ni mo, eh.
1: Sara.
0: Nganong niya ka?
1: Sorry.
0: Hoy, Tong. Bahala na akong mag-sorry-sorry ka diha. Basta, kaya akong ipadayo na akong kiha ni mo. Muna, sunod si Mana. Magkatubang na ta.
1: Nabuhat mo na ito na ako. Ang paghawak ni mo. Tungkol kay mahal di ka.
0: Lugar ko kay baoy. Nga ganahan ka na ako. Pero da, wako'y gusto ni mo. Pero nga maipaagi magyan ni mo inamaw nga buhat.
1: Nahagit naman ko itong mong kihagkan di ka.
0: Magkita na lang ta sa korte. Kaya ipapriso giti ka.

0: Unsa? Misamot ang imong gugma ni Sarah?
1: Ubay.
0: Na! Naunsa na!
1: Ang buod babayo eh. Ibis angay nga discourage ko, pero misamot nung ano na akong gugma niya.
0: Yun, niksab ka na.
1: Mahal ko kayo si Sarah, bay. Mahal ko kayo siya.

0: istorya menggunakan aku, Sar. Yang nang kuntina.
1: Tungod kay importante kay ni akong toyo ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ko ni mo, di ba?
0: Oh. Bahala na didaan ko ni mo, pirmi nga magpaduol ni mo. Pero mahal gaya punti ka.
1: Wa ka ba mahadlo ka mapreso? Tinudulo ba kiti ka?
0: Wa. Bahala na mapreso ko. Basta mahalun gaya punti ka.
1: Akong iatras akong kihan ni mo. Basta, di ka na mo padaol na ko. O patyun mo ka ng gugma, ha? Deal?

Sabrina, iya kong gikondisyonan. Pero dili mang gyud nako kaya. Mahal ko kaayo siya. Og willing kong magsakripisyo og magantos lamang. Mapakita lamang nako kaniya nga seryoso ko sa akong feelings. Tanan ako, babe, maokini. Unsa may akong angayng buhaton, ani? Ipatigbabaw ba na ako ang akong gugma? Bahala na kun mapriso? Babe Sabrina, mapriso ba kung manghawok lang? Unsa ba putlo na lang bagyod na ako ang akong feelings ni Sarah? Aron mahusay ang tanan. Palihog mga babe, tambagi ko ninyo. Darwin.

0: Miss You Like Crazy by Natalie Cole. Oras na ito mga babe, alas 2:22 na sa hapon. And welcome to Lagi Hapon sa programa
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na ito diha na nagagalaiti ngayon. May ganyan ba? Nagan bagi pang sapot? Ano mga makapangutana ta sometimes mga babe? Ano mangyod na ang tao nga nahigugma sometimes? Ang grabe kaya tong paghigugmaw niya, kita ra'y biyaan. Kita'y dili makadawat og same nga pagmahal nga tong ginahatag. Kanang nga pagmahal nga ginahatag na to sa uban, pero wala d'yo'y mabilin sa ato. Ah. Ano man na? Kamu dihaon sa bay niyong ika-advise ito ang letter sender karon. Ay, 20 anyos pa niya ito ang letter sender ha. Si Darwin. Si Darwin na nagmahal lang naman. Si Darwin na hello day ko kaya ato ang katropang Darwin. hindi to siya. Si Darwin na nagmamahal kay Sarah. Pero hindi mahal ni Sarah. Aray ko. Sometimes mga babe, no, kailangan na lang ginatudawato ng mga butang nga wala tay control.
2: Oo, nga, no.
0: Oo, kana mga butang nga dili na gid nato mapugos bisan ato ang pagmahal. Kana bisag unsaon natug pugos? Wa joy mabalik nato. Magsigi kag pugos, magdugo lang na imong kasing-kasing. Ayan sa mga gusto diha magpaabot sila mga advice, mga tambag nga lang ito sa tuang letter sender karon kay Darwin, pwede niyo na ipaabot. Pwede mo magtawag sa tuang hotline ha kung gusto ninyo nga madunggan inyo hang bosses sa Luzon. Love Luzon. Feel na feel ang Luzon, babe, ha? Sa Visayas and Mindanao. Sige, tawag mo sa tuwang hotline 0969-333-0537. O baka sa tuwang text line, pwede mo mag-text diha kung gusto ninyo nga kanang heartfelt jud na i-text ang inyohang advice. Okay, so natay letter sender, unfortunately, naasa ko ang text line, no? So, dili na nato
2: Easy.
0: Na nato mahato dito speakers lawa.
2: Ayaw!
0: So, ang mahitabuan ni ato na lang sa gid siyang gunita, no? Kay hilig man tamo gunit, bisag sakit. Hello, babe. Maayong udto.
3: Hapon
0: na di ay. Naunsa bang ano mangyud ko, oy? Maayong hapon, babe. Unsa tong pangalan? O kasa mang kaniplastar karong mga orasa?
3: Hapon sa Barangay Paredes, Pakibato District.
0: Pakibato. Uy, diri siya. Dakbayan sa Davao.
3: Oh.
0: Sa tong pangalan, babe? Ano sa itong pangalan, babe?
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, nakapaminaw ka sa tuang drama?
3: Oo, nakapaminaw ko kadiyot.
0: Kadiyot. Unsang imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon si Darwin na nagmahal pero hindi mahal ng mahal niya.
3: Nanginaw kayo ang problema. Problema ganito ka ng Sabrina. Sabrina, ba't yung pangalan, babe?
0: Oo, babe. Babe Sabrina. Ila-ila ta, babe.
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, babe Sabrina, di ay.
3: Ikaw mo rito na puli ni Kuano, katong sa SFM, Kuano, katong sa...
0: sa Cebu. Si ano, babe Reina Chinita.
3: Oo.
0: Ako rasa daw, babe, ang gipuli. Okay, rakani mo, ako rang gipuli.
3: Pwede, okay ha. Exciting
0: kayo. Exciting. Kulbaan po ko ba si Mayan kagdili ba, no? Walk out. Charis lang.
3: Pag-apag ito, may bayan ng kwan ko ba itong bayan, ano? Pilingon ko ba ito?
0: Kinsa man ang pilingon?
2: Easy.
3: Pilingon ko ba itong bayan na ito? Mupile pa si Kaso na siya may gihigugma sa lati.
0: Maudyod, no? Ano dapat buhat at ang panitan? Bitaw, babe. Ani, ang ika-advise na to kay Darwin, kay si Darwin Manggood, babe, no? Kanang love jud kayo niya to si Sarah. Bisan pa man tudog mo ingon tanga, hay, kining Sarah jud, no? Pagkapilingon. Siya pa'y gihigugma. Pero, unsaon mo po na to na nga, dili man po na to matudluan ang kasing-kasing ni Sarah nga higugmaon si Darwin. So, unsa ba'y buhato ni Darwin karon mo deal or no deal siya sa giingon ni Sarah?
3: lagi katong lagi ingon lagi sa babae lagi nga kanang pailan siya kaso niya kung patyan na niyang pagigugman niya sa Darwin kumatras na siya sa iyang kaso.
0: Oo, ingon ana, exactly, kuha gini mo babe, tumpak.
3: O, oh, datang babe na ingon lang na ingon ako'y kono ni Darwin papayin na lang kita na laglain kahit iham ni kang kasuhan niya.
0: Nikis man po siya babe. Gikisan man niya si Sarah mo nang kasuhan siya ni Sarah.
3: Di man isan juga kung uyab mo pero kung di mo uyab niya mangis ka pwede juga pala kaso.
0: Diba pwede gihapo. So mudil na lang gid siya, mudil na lang gid siya ato.
3: Nga po yung tendency nga ka na pwede siya mong halokay uyab mas lang pero kung di siya uyab niya mong halokay siya tulad ako ka na nagi kaso bisag ko na may balaon.
0: So makasuhan gid siya. So ang imong ikatambag sa iya ha babe nga kanang iyag yung dumdumon nga tambag nimo.
3: Oh, kanang kuan yun. Kanang kung di kita babae di babae na dagag babae sa kalibutan kung di gid siya para dili lang kanya kasuhan, di kasuhan man kanya iya mga pagsug kaso mo igug man kasiya.
0: So pasag din.
3: Kanang guwapa ng binana ang pilingon po kayo.
2: Isi.
3: Maroto ay akong ikaswan, babe niya. Pwede ko mag-shot o mag-rating?
0: Sige, go, babe. Palanog-lanog na na imuhang greetings na. Imong patimbaya sa imong mga babe karon.
3: Oh, babe. Itimbaya din ako si... Juan, bito si...
0: Ugma pa ka maghuman ani, babe.
2: Isi.
3: Akong i-shot out si Juan ba? Cortez, baka itong DJ bitaw, itong komentarista, nakalimutan ako yung pangalan.
0: Si katropang Arnel Cortez, tama ba babe?
3: Arnel Cortez, mayong pag-shoutout mo diya, Arnel Cortez.
0: Idol ba ni mo si katropang Arnel Cortez?
3: Idol po na sa Busay, sa Buntag, hantod alas 9:20 man na siya.
0: Eh, radyo ni bagiitan nga si, si Babe Arnel Cortez talaga. All the way from XFM Tagum.
3: XFM Tagum. Pwede ko mag... Pwede ko...

0: Caller, hello babe, mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: Kumusta man ka diha, babe?
1: Okay ra.
0: Oh! Unsa tong pangalan, babe? Asa man ka ni Plastar karon?
1: Okay ra.
0: Okay ra gihapon? Atong pangalan, okay ra?
1: Si
0: Babe JC sa Cebu. Ayun, may udto sa inyo ha diha sa may Cebu Babe JC ha. Ikaw ra isa na minaw ron or daghan mo diha?
1: Na akong partner diyo gakuang
0: Okay. Oh, sige babe. Oh, sige, sunod na lang. Bitaw babe, unsa imong ikatambag sa tuang letter sender si Darwin nga nasayang lang ang paghigugma niya kay Sarah kay di siya gusto. Hello babe.
1: Hello.
0: Oo, unsa itong ikatambag sa tuang letter sender karon babe kang Darwin?
1: Murag ulang niya magaya ko ang cellphone diri sa Cebu.
0: Ah, ulahi ka ayo diha. Dire ka maminaw sa cellphone babe. Ayaw diha sa imuhang radyo kay para magsabtanay tang duha.
1: Dire ko ni. Ang ako ikatambag ka Darwin. Tama gito ka Darwin nga iyang ko nga may gugma kay sa kara. Unya karon kay si Sarah. Sadyang na
0: nahalo ka ni Darwin si Sarah. Oy, nawala ang signal ni babe. Ayan. Sadyang nahalo ka niya si Sarah.
1: Sadyang nahalo ka ni Sarah. Magkwan na lo ni Kwan Mukwa sa Ugkaso. Na, dili na lang rin ba ito magkwan sa Ugkaso? Hindi.
0: Kung kasuhan si Darwin. Nahirapan si babe natin.
1: Monitor lagi. Mulahi sa cellphone.
0: Pero ang imuhang itambag gid sa iya ha, unsa gyud ang kanang madumduman gid niya nga tambag nga iyag yung buhaton.
1: Ang buhaton na lang gid ni Darwin kay Model na lang siya.
0: So di na niya ipadayon ang iyang paghigugma kay Sarah.
1: Dili na lang niya ipadayon kay ipadayon na
0: mapriso mong gapon
1: siya.
0: Mapriso gyud babe kung ipadayon niya nga kanang mag ma sana kanang mag padayon sa siyang gugma.
1: Mao gyud DJ Sabrina.
2: Isi.
0: Bitaw babe, salamat kaayo sa imo hadiya. Babe JC no, so ato ang advice kang Darwin na undangon na lang niya, mudil na lang gyud daw siya mga babe. Daghan kaayong salamat babe JC. Basi na kay gusto i-greet diha imong mga kaubanan i-greet.
1: Mutimbaya na lang pud dai ko.
0: Sige go, itimbaya na na sila laras.
1: Itimbaya na to si ako ang pangga na si Teresa Araneta.
0: Sana
1: amo ulit tao na rin na si Randy. O sa tanang-tanang na lang na namino sa XFM, DJ Sabrina.
0: Ayan, salamat kaayo, Big Daisy. Kayo ang tambag. Grabe ang palakpak. Walay katapusan, no? Grabe ko. Ayan, napatay caller na. Ako muna gihawiran. Grabe akong pag-antos gyudere. Babe, mayong udto. Ay, may hapon kanimo diha. Kumusta ba? Unsa tong pangalan?
3: May udto, babe Sabrina.
0: Yes, kabalo ko gatis ngi ka karon. Dako kay mong

0: mile abot diri sa Davao. Unsa tong pangalan, babe?
1: Fatima
0: Daini
1: from Maco, Davao de Oro.
0: Ah, babe, Fatima from Maco, Davao de Oro. Maing udto sa inyo, maing hapon diha sa may Maco, Davao de Oro, no? Babe, Fatima, nakadungog ta sa drama ni Darwin Murag, medyo bugat-bugat, kiniyahang gi daladala, giatubang, daladala na hinoon.
2: Easy.
0: Giatubang, giatubang karon. Unsa may dapat himuon ni Darwin, deal or no deal ba? Ah!
1: Parang ako. Kuan niya lang, kanang deal na lang. Deal na lang niya pokson ang tao nga wala din na higugma sa iya, ha?
0: Aray ko.
1: Eh, listen mo nang may higugma nga. Wala man di ay. Pagkaw man, pakasuhan na di ay siya.
0: Pero di ko kaya.
1: Mapalay na lang kita.
0: Makakanta tag-ahat, anak, babe. Kanang bisag unsaon lagi good nimo og kanang pugos sa tao, no? Kung wag yung gusto nimo, wag yung kay mahimo, di ba?
1: Kay mahimo, kay wag may gusto ang bahay sa imo, ha?
0: So yung buhaton ani i-deal na lang niya, magpakalayo-layo siya, kalimta ni iyang gugma nga to kay Sarah.
1: So kalimta na lang niya iyang gugma nga to kay Sarah. Nagan ba magbubahay sa kalibutan, right?
0: Mm-mm. Pero babe, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon niya, love you kay nimo siya o niya, di ba nato matudluan na itong kasing-kasing sa buhaton, no? Kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon, babe, unsa imong buhaton, babe, Fatima?
1: Ako, magpakalayo na lang ko. Kalimta na lang po na ko siya. Oh. Eh, saan mo na, wala na higugma ang babae.
0: Kita po na, ano, oy. Sige, tambaga na doon yung tarog ni siya, babe.
1: Eh, ringon na siya na wala sa higugma. Wala sa'yo, mahiwo.
0: Sige, baby, ipadangat ang imuhang tambag sa iya, ha? Kanang pinakakusog yun yung mga tambag. Kanang pinakabugat na tambag yun yun.
1: Para ni kay Darwin, ang ako ang advice lang ni mo, magpalayo na lang ka kay Sarah. Kay wala may gudmagin si Sarah sa imo, ha? Magmuhuan na lang ka. O, bakit hindi, na kay babae na may gugma pa sa imo, ha?
0: Kana
1: lang akong i-advise
0: sa iyo, ha? Ayan. Salamat, babe Fatima. So, anak man gud na ang kinabuhi na yung mga butang na dili gud na ito mapugos. Oo. Muna nga, daghan pa magbay sa kalibutan. Basta hindi mo abot pa, no? Ang para gud siya, ka nagitagana gud ni Lord na perfect gud nga babae para niya. Ayan, babe Fatima, salamat kayo sa imo oras. Huwag imuhang tambag kay babe Darwin. Imuhang mga patimbaya. Greetings ni mo sa imo mga kaubano.
1: Great. Great din ako si Marvin ng Davao at si Julius. Amo training XFM si Julius, di ay?
0: Oo.
1: Og si Dato Kali. Og si ako ang palalab.
0: Ay, sana ka manito. Ano na mo dyan? Hindi mag-in malito. Ako wala lagi ko yung mag-greet ngayon. Ano? Hindi
1: na ko
0: kaya ito. Adili, dapat kalimta ng mga palalabs. So kung nakalimtan, unsay pasabot?
1: Minaw mo yan ito.
0: Ano, minaw dito siya. Sana ako. So nanunggan kanya karon. Iibuhagay, Jud, baby. Imuhang greeting sa imuhang palalabs.
1: Greet ako akong palalabs si Ate Grace. Ang ping ng diha. I love you so much.
0: Nga na ko tungso, layuan mo ako. Sana all. So magsige na lang ko kaibog, ani. Mula gini akong diganahan sa mga yun, ani nga programa. Oy, kay, ako rin magsakit. Akong dughan na magsakit.
2: Easy.
0: Betaw, babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Sa imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Amping kanunay, okay. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Ay, kaso, wala ko atong ano eh. Wala ko atong effects ni Babe Rain at Chinita na kato, ganahan ko ito. Pero sige, pwede na ako na lang, no? Kanang ako na bahala mag-volunteer. Ganahan ba ko ito niya nga effect? And salamat kayo, Babe Fatima, no? Atong oras, alas 2:43 na siya. Kahapuno, napatay. Sige, last caller daw. Ito na ito, Nikki. Bago ta magbasa og mga greetings sa inyo. And of course, mutambag po rin nyo hang DJ. Alangan naman. Kamulan, sige, tambag. Ayan, bitaw, babe. Maayong hapon. Kanimo diha asa ka naka-plastar ka ro. Nagunsay mo hang pangalan para mag-ila-ila po ta.
2: Easy.
0: Hello?
3: Hello? have a great babe.
0: Mm, babe.
3: Ano ka malang ka, babe? Wala ka. Kung sakitan ka na, araw mangyay po.
0: Gabi na rin mo sa lo, dahil sa ku ano. So, dili ko mabala ka kung masakitan ko kay naara ka para na ako, babe, ana.
3: Ana, gina, eh. Exciting doon.
0: Nyaon sa on, manina ako, babe.
3: Balik lang kong shout-out na ko si Madam Fatima o si Marvin Nambunawan.
0: Aba, murag feeling na ko friendship na mo diri. Meow! Feeling ako nag-friendship na mo diri sa kahanginan, no? Kay medyo na-late manggod ko gamay. Nag-friends na mo sa programa ni DJ Reyna Chinita. Tama ba, babe?
3: Hindi, wala mo ko nakakuha sa ilang number ba? Kanimang nabukuhan bago raman ko nakasulod first.
0: Ah, first time ni mo nakasulod? Baby, muhang tambag kay Darwin, no? Siya hang atubang karon nga kabugat sa iyang dughan.
3: Wala naman kong tambag na nabalik.
0: Ani, balik? Wala mo kukabantay ba? Oh, si babe, ano ni siya? Si babe Julius, tama ba, babe? Okay. Ako, no? Sige, babe Julius, grabe jud iyang pagsalo sa kuha. Pagkadungog yun iyang nagsakit akong gibati karon siya. Yaka dahil yung kong gisalo. Bitaw, babe Julius, salamat sa makausap. Babasig na pa'y makatawag karon and maghatagpud ko og advice nato kay babe Darwin. Ayan, salamat kaayo sa imo diha, babe. Amping ka nuna. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka. Si babe Julius na daw ang muamping sa kuwaon-sawang magiging. Ano magpaamping mangyod, ha? Alas 2:45 na sa hapon, mga babe. Sige, magbasa to og mga agree ang mga advices sa ano, babe, sa tuang text line. Kay murag ubay-ubay na ni sila po. Bago ta maghatag sa tuang advice po personally, mga babe. Na good PM, DJ Sabrina. Naminaw may dali sa Cebu. Greet na ako si Teresa Araneta, akong asawa. Joy Sini sa Lapu-Lapu City. Ayan, mayong udto sa inyong maying hapon lagi. Limot mangyud ka.
4: Oh,
0: no, mayong hapon sa inyuhang tanan diri sa may Lapu-Lapu City. Labi na sa imo diha, babe Joycey, og sa imuhang wife nga naminaw karon, si babe Teresa Araneta. Ayan, mayong hapon isab, no, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa tuang Facebook. I mean, TikTok live right now, si babe Andong. Kung ako yan, lalayo ako pansamantala. Kapag sa tingin ko na wala na ang galit niya, saka ako babalik. Diba? Consistency is the key. Ganon ba yun? Dapat, pag sinabi mong mahal mo talaga. Ipaglalaban mo. Murag, ano lang sa, pabugnawon lang sa niya ang sitwasyon. Matod pa ni Babe Andong. Napoy nag-ano din rin, nagpag-greet di ay, no? Paki-greet po, happy birthday si Engineer Claude, CEO of Claude Venture Travels and Tours. Ayan, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong adlaw. Sa ilahang adlaw na tawo.
5: Kinsa nang birthday?
0: Happy birthday Engineer Claude, ang CEO sa Claude Venture Travel and Tours.
6: Happy happy happy birthday. Oh what a lovely day, 'cause it's a special day.
0: Happy birthday, Engineer. And of course, happy happy birthday po na kay Babe Rex Ordonesa. No, happy happy birthday. Asa man mi padulong ani ron? Daghan man nag-birthday, no? Sa tanan nag-celebrate sa ilahang adlong natawhan. Happy happy birthday sa inyuhang tanan. Ilista lang na nako unya para makabalo ko kung asa ko ang itinerary. Happy to see you again on live, ma'am. Tama gyud, right love at the wrong time. Ano man ang
6: labanan natin ng tukso.
0: Dili na tukso. Asa naman to ko ang dere background na. We had a right love at the wrong time. Ay, salamat kayo Sir SJ Remedios and kay Yana. Hello sa imo hadiya, good afternoon kay Bebu nga nagpaminaw karon. If love nimo ang tao, ihatag jud nimo unsay makapalipay sa iya, ha. tanan. Oh, nagyud na diha. Para naa siya'y peace of mind. So, bisag sakit? Ganun ba yun? Oh, respetuhon na lang ang decision ng girl, babe, Sabrina. Ayun, wala naman talaga siya magagawa kundi respetuhin yun. Good afternoon, babe. Watching from Cebu, John Derama. Hello sa imo hadiha. Good afternoon. Dita mag-force og tao na piliun ta kay bad na. Bad day nang mamugos. No? Ihatag ang iyahang freedom, oy. Ayaw siya pugsa. Ay, nako. Now lang ako nakakita ng DJ na maganda. Ganahan na ba dayong ko, babe? Ay, kung ilara. Dali, raba ko mo to, oh. Napagyan si babe Andong, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Sa tagal ng panunuyo, matatanggap din siya noon. Magiging maayos din ang lahat, babe. Oh. So, paningkamutan, dyan niya, dito ka mo give up, gyan? Hindi mo siya undangan, gyan ka. Grabing pagmamahal naman yan. Ah, malayo po ako, ma'am babe. Taga Laguna po ako. Nag-Carlan. Ayan, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa may Laguna. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa ilahang mga advices, mga tambag, ngadto kay Babe Darwin, pwede nyo i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Matroon ko, babe, 0969-333-0537. So, since mga babe, atong oras, alas 2:50 naman, baka ma-piki na puta sa tuang oras karon, no? Kaya, napay musunod ng mga programa. So, muna ni ang higayon na maghatag ta sa tuang personal advice ngadto kay Babe Darwin.

Babe Darwin, ang una ni mo ang aing buhaton, no? Is ipasabot sa nako sa imuha nga usahay ang gugma. Dili na siya sukdanan, no, kung paano nato respetuhon ang usa ka tawo. Bisan pa man tinuod, Babe Darwin, nga do na kay gibati or love gid nimo si Sara. Wala ni nagpasabot nga allowed ka, no, nga muhimo ato nga mga buluhaton. Imo siyang hikapon, imo siyang gakson, imo siyang hawkan, halukan, nga walay consent ni Sara. Kay kita man good, each individual gani, no? Matagtaw dunay katungod sa tuang kaugalingon, ang desisyon, at tuang lawas, no? Og may tungod si muhang pangutana kung mapriso ba ang manghawok, no? Manghalok, mangkiss. Babe Darwin, pwede na siya isulod sa kining Safe Spaces Act, no? Katong bawal bastos law. So pwede na siya masulod kaning bitong himuta og physical sexual advances sa usa ka tao na walay consent nila. No? Even gani ang mag-asawa, ha, pwede ingon ana na siya, babe. So dunay possibility na iya jud kang makasuhan. Kung tinuod nato ang mahalang usa ka tao, di ba unang-una nato buhaton is respetuhon nato ang ilahang desisyon. O ang iyahang hangyo, nga dili ka magpaduol niya, magpalayo ka, or undangan ang imuhang pag-love sa iya. Though, aminado ko, babe, no, nga dili man sa yun, tudluan ang atuang kasing-kasing, nga dili mahigugma sa tao nga love nato. Pero kay di man po nato pwede ipugos kay magdugo. Dili magdugo ang kasing-kasing. Pero bitaw, babe, dili nato ipatigbabaw usahay ato ang gibati, no, hangtod nga maka to the point na makadaot ta sa tuong isig ka tao or even sa tuong kaugalingon. Kus ayaw pud i-consider, ha, nga magpapriso na lang ka para i-prove gid nimo nga love nimo siya, dili pud na siya maayo, babe, no. Kumbaga ato na lang yung respetuhon kung unsang desisyon sa tao. Ang imuhang labing maayong buhaton karon mao ang kanabitang putlon, ang sobra nato nga paglaom, ayuhon sa nimo imong fix yourself, no? Og let go of Sara. Baga, let her be, no? Pasagdi siya nga buhaton ang iyahang gusto buhaton, nga magpadayon siya sa iyahang kinabuhi. Og ikaw, babe, I know sa umaabot, sama sa gingon sa tuwang mga babe kaganina nga nagtambag, nga makakita ragihapon ka og tao nga mutubag sa imuhang gibati, nga tinuod, walay pugsanay, og mas malabwan pa ang pag-love ni mga mahatag sa ilaha. So, mo lang to kong advice sa imo, ha. Og unta, no? Kita mga babe, magtuon ta og kasi paano man ta mo love sa ubang tao kung even kita dili nato kaya i-love ang atuang self, mga babe. So i-love sa nato atuang mga kaugalingon kay para able na ta og buong buo ang love nga atuang mahatag sa ilaha. Alas 12:54 na gid wala na tiigong oras, mga babe. Murag pigado pasta ng pigado. Sa tanang mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilahang mga greetings, ilahang advices, o sa tanang nakigduyog sa tuang programang X-Rated Geekan alaona. Alauna yung media, hantod, alas tres ning kahaponon. Maayong hapon sa makausab. Og daghang salamat sa inyohang pag-subaybay og suporta sa tuwang programa. Bisan pa man tuod og second day pa lang natin, mga babe. Pangalawang araw pa lang natin na nagkasama sa programang ito. Sa mga wala pa nato nag-greet diha, ha, medyo ginapangita pa nako ang mga manggod, mga pages sa tuang XFM sister stations na nagpadala pod sa ilahang greetings. Hello, babe, abogada ka ayo kagdating karon. Mau ba? Salamat, babe. Babe Christian Alcantara. First time na ako nakakita ni mo. Good afternoon. Ma'am Faye Alcaraz, mayong hapon, babe Sabrina, and babe Rock sa Mandela Peña. Always watching. Sir Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan. Sa mga wala na nag-greet, mga babe, daghang salamat.

0: Plus lang. Mauti akong di-maintain. Maayo kayo siya. Gamit to Dulcan Tone Plus kaya dako kayo ang sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kaniero nagasit yung pagakpak barangay bungabong antukan labaw di oro sa akong pagtes atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon aron nadiskubrihan nako naagi aning premium D3 coffee mix ang akong sugar nagnormal na so dili nako diabetic ako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag premium D3 coffee mix na garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usang kamaestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well?
5: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay, something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay, kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko, mainam ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Normal kayo, every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix?
5: Wala, mag-disun ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
6: Sada kong tabang Sancton Plus Coffee Mix?
5: Okay kayo.
6: Imong paano, kumusta pag-inom
5: Sancton? Okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Sancton Coffee Mix. Sending dot guys.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation,
2: kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tagigik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

on kan mun nai ku ikau indai hap hap yuron magpadu ul aku kan mun nai himung duhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai nakup magmahai iha kan kung tanan unyan mga kalipay busa indai ayaw incaw kung paan busa agug mamukun mahimo dilawan ta. Busa, malu, oika.

maduol ako kanunas di mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paan tusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo

0: Alo! Kung saan ba na yun? Naano ba ko dariya o dada ko?
1: Ayaw!
0: Mga po, mga gana, mga kaigsoonan, mga silingan, mga pariente.
1: Ayaw!
0: Hapon na po, mga higadlan, yan na po, ang iyohang apuhan, batabatas, kanginan, at your service, Lo Jose Makeng, hogoy, na usab niya kaninyo. Dinhe sa kalibutan, sa mga ka...
1: Ayaw!
0: Magpasalamat ang mga katropa sa lain na po nga mga panahon sa ato ang magbubuhat nga gilugwayan kita nining kahapon ni nakadangat na mapunta. Amo ning atong pasalamatan sa kanunay. O nahibulong ko kung nganong asa na tong nawa man. O akong gibalik. Very late na sintel mo. Numero na to mga katropa, 09-815-25275 ang atong programa Halo-Halo It's with Shell. Gato kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated. Ang Santon Plus Herbal Oil. Kay kini nga maong produkto katropa. Pwersa ng nindota, humot. Oh, mura ka ka na eh. Dugukon ka na sa kanang mga kwan. Mga crats ni...
1: Ayaw!
0: Pero, no, basig atik na, no. Tiyos, tilaw eh.
2: Ayaw!
0: Kay aron nga ma kwan bitaw kana bitaw mga after mga pila ka kwan pila ka minutes ato nang mahibaw-an dayon sa sud sa 25 minutes. Audi ay?

0: Exciting!
1: Clock trial. Ayah. Toyor mawa may uwen daw. Ya pila na to tog wa clocks uwen. Ayah. Clocks toyo.
2: Hello, hello.
1: Clocks uwen. Gatod ka to kaninyo sa atong programa nga Luhalo at Special Bell. Natinga ko ba nga ganiha raman to na ko gikuan, gikuligaw nga wa man di ay. Ako na pong giotro ron. Ang botog na silbi na ba to? Bastil na panino na. Pati na ginuhinong hilita sa atong asoy ba? Narabay nindot ito sa asoy. Ayoy! Uy, wa man gidawat ni Mita ganyan mo naon sa man to pagkabutangan to. Tinga man kung wa man ayaw! Kung saan mo kayo mga hinungdan? Ayoy! Kantukahang kwan? Kantukahang ante ni lang mo kay hinungdan ka siguro? Ayaw! Hello, hello! Uy, di ba ka agatong akong tiya? Ayoy! Katuntiya na ako nga nag-resources quits o kwan daw ang laya. Ayaw! Bantay lang katiya ha? Bantay lang ikatiya. Ayaw! Dako na kay kang utang sa kuan tiya ka. Ayaw! Ako pag yung grant, tingin mo ang requests kwan, sunata. Ayaw! Ya, wapag yung tayo update ang yung regard mo kunin mo ni Jelena. Ayaw! Bantay lang ikatiya ha? Na, ma... Kiat na lang imong... Ayaw! Ayaw! Ayong hapon, Lose! Shout out, Medre Highway, Banditrex, Gastation, lo, Gablitz, lo. Richard Gomes. Richard Gomes, pwede ta mo laglaag niya og soroy? Ayaw! Diya sa kwan ba? Highway, Banditrex, Gastation, asal na dapitan na? Ayaw! Gusto ta kong mo luling hayaw diyan dapita ba? Ayaw! Unsa kay naad ya? Mayong hapon kanimo pamangke o tanawan ni ana o. Ayaw! Ana nga kong ayaan. Ayaw! Si kuan Anil o Hatap. Ayaw! Sa una kuan mo may sa una ni kumari mo may ani. Among diputol. Ayaw! Diputol ang kuan katong pagkakumari na mo kay gihimo na nako siyang tiya. Ayaw! Kana maguntiya mo na ayaan. Ayaw! Tiya, ayaan, nona. Sa pailain.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lami na tulog na kayo ko kung sa kong ihi o kira kayo. Gara, wala kong kreatin in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yes Creative. Kayo, tabang na sa inyong lawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala nagatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan darte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Kagadire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, muto nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ka itong mga katropa sa mga butika o pwede po nasa onlyness. Okay, karon mga takna mga katropa nindot kayo rong emergenta. Oh, parisin na og Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nakabitamina D3 pa ka. Oh, asa pa man ka? Pero tingo okay, ha? Pwede kayo lo. Ay, ubos naman eh sa kuot, ha? Ha? Gusto mag-i-kuot? Kuot lo. Kuot lo. Kanusama ko dama, Manoroy Dong Richard Dong. Okay, para maandamo na ko itong akong isuroyan. Ayaw! Apo na nakon, kumuksa ka na, nagluya lagi. Ha? O siya nagluya? Ayaw! O siya naman ang nagluya naman?
4: Ayaw!
3: Kano bang nagluya man? Masa bang asang dapitan na luya ni?
4: Ayaw!
3: Ano na kong maninay? Ano bingan mo ko sa kong maninay nga nagluya ko doko? Oh, haang naos naman ang pagkaon sa ang nagluya makuno ka ho sa?
4: Ayaw!
3: Sa mga luya man na tagain ako ko ng kwan equals niya anak basin na kay calculator niya. Naunsa ang pagkasistimahan na luya man.
4: Ayaw!
3: Naunsa naman yun na luya naman. Mura tani o ka rin kwan niya.
4: Ayaw!
3: Mura ka ng hila-hila dahil nga pating hinaya kayong kamang. Gidlok ra ba ding hila-hila.
4: Ayaw!
3: Nakoy amigo kadi anto madugay ni kayo to na akong amigo ha to nga karon na ko na recall gubekan na ning luya-luya hinay-hinay usan ni
4: ayaw
3: kay natug siya dito sa kwad sa ilahang payak. Nagbantay man siya ka ng humayan.
4: Ayaw!
3: Ang quick na katog man siya. Unya. Naana de hila-hila ni hinay-hinay o kamag.
4: Ayaw!
3: Siyempre na. Paano ko siya? Natog mo siya. Wa radam ting pila to ka mga kuan ni abot gid ang hila-hila dito sa katong kuan.
4: Ayaw!
3: Ha? Disuro-suro dito sa... Di na lang na ko ngadla.
4: Ayaw!
3: Kung asa napit siya ni Soroy kay basig... Basig dagpi o nilang lang.
4: Ayaw!
3: Uy! Nahila-hila!
4: Oh, no!
3: Niya, kung ano man yung hila-hila, pati ramang giloka.
4: Ayaw!
3: Unya, napaiyahang agi nga. Nah! Ha? Kanang iyang agi sa iyang laway-laway niya kay musiga ba rin ni kagabi?
4: Ayaw!
3: Murag ka ng reflektor sa highway ba? May pangilahila na i-reflektor. Sa kay purpot sa nanong-anong na may kwan, reflektor.
4: Ayaw!
3: Pero musoro kita sa kwan. Nasa highway Bantitrex nga gag station sa inaan niya.
1: Ayaw!
3: Makakao ka tanya dong Richard dong o kaning buwa sa lubi dong?
1: Ayoy!
3: Ha? Utito. Say, utito.
4: Ayaw!
3: Lahi man ang utito. Lahi po ng hila-hila. Ang kanang hila-hila. Mura na o kanang tudlo. Niya, sinaw kayo na o agi.
4: Ayaw!
3: Mura ka ng tilpintil.
1: Ayoy!
3: Tilpintil.
4: Ayaw!
5: Linggaw na good
3: wa pa na siguro ni nakasuway si Langlang o hila-hila.
4: Ayaw!
3: Dong, nahihila-hila na sa inyo ha, Dong Richard, Dong?
1: Ayaw!
3: Masuway yun tani si Langlang o hila-hila.
4: Ayaw!
3: Mabitaw ng, di kayo ko ganahan mukhaon o ka ng taong.
1: Ayaw!
3: Niya islayson bitaw ng taong o niya ka ng adubuhon.
4: Ayaw!
3: Mating ma... Ma-picture out mga nakong hila-hila.
1: Ayaw!
4: Ayaw!
3: Muna, bulikay ko. Okay, perte ra ba nga?
4: Ayaw!
3: Kabantay mo na ang kanang kuhan, kanang mag-isa mong taong.
4: Ayaw!
3: Oh, mo na. Oh, pero mo pahinom-dom sa tama katropa.
5: Sakap!
3: Gikan sa pikas kuwarto.

0: Kabeh si Jonathan Layao, Zantone Plus Gold user sa Patpat Malaybalay City.
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Marigar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix kamo.
2: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano naaw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ay, master.
9: Oy, usa man, kap.
8: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
9: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
8: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
9: Exciting.

0: si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsan siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!

0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. That song was brought to you by
1: XFM.
2: Exciting!
3: Daul sa mato na kaburang-buring kids.
4: Ayaw!
3: Cause we lost it all. Espereng, deng, deng, deng. Sorry, can't be far, far.
4: Ayaw!
3: Listening lo, Jose Bisan Bese. Ah, di ay?
4: Ayaw!
3: Second, ay, day Doris. Ay, Bese, makunod. Ah, listening. Asa makadami daw, day Doris, day sa radio o sa puno?
4: Ayaw!
3: Great ko sa mo ang guwapo o buotan nga abogado attorney ati. Ah, Jason, salamat sa lamian na for this. Wow! Astig sa naol lagi tani. Okay, naman dahi lamian ko nga for this. Lagi tani taon. Good PM, lo, Jose. Hello. Uy, dalit si Mala.
4: Ayaw!
3: Garo-garo po mga kamala. Busy po kaog. Sat-sat sa imuhang kuan. Ring-ding-ding. Kumusta naman iyong relasyones ni Ven?
4: Ayaw!
3: Ito pakleo ni Drispe. Uy, na may mensahe dere si kuan dayo, Re Alinton dayo. Lolo Jose, lami kaayo ang tilaob nga gikit-kit ni Wilma San Joaquin.
4: Ayaw!
3: Naapagyoy lamaw. Lamat. Nagkikit-kit-kit dahil mo ni San Joaquin dahil.
4: Ayaw!
3: Ay, ay, ay! Nagkikit-kit-kit mo kuno silang lamaw dahil.
4: Ayaw!
3: Oh, yan, napagyoy tilaob kuno nga gisuyop-suyop.
1: Ayaw!
3: Tingsa na all na lang kita yun eh.
4: Ayaw!
3: Nakatulog ko.
1: Ayaw!
3: Oh, lagi na kayo magsatsat. Mano niya, magkatog naman tayo na.
4: Ayaw!
3: Magsatsat sa text.
1: Ayaw!
3: Gana din na basta magkadaog o isa ka box nga kwan na Santon Plus Gold. Makatog de ay.
4: Ayaw!
3: Okay. Nga, gitagaari mo itong imong uyab nga taga Birdo, Mala.
1: Ayoy!
3: Si Kwan, si Ben.
4: Ayaw!
3: Okay, nakadaog biya ka. Ako din, ako magpadaog ron.
4: Ayaw!
3: Okay, Kwan rin. Maramang gihapon.
1: Ayoy!
3: Di mo na ita kakuan di ay.
4: Ayaw!
3: Cause we lost it all. Nothing, nothing.
4: Ayaw!
3: Grabe si Mala baka. Grabe din lang. Kapoy siguro nang magsat-sat sa text, no?
4: Ayaw!
3: Okay, ngano mga nakatog man si Mala?
1: Ayaw!
3: Katong sa una nga nakoy ka text-text sa chat.
4: Ayaw!
3: Lahi man to kay matagak ramang cellphone.
5: Oh, no!
3: Pero kung nga kay chat-chat man sa text.
4: Ayaw!
3: O nang kapuyo ni.
1: Ayaw!
3: Ako nga kay text-text ramang to sa chat.
4: Ayaw!
3: No, mayong hapon, mangayo ko og dilaom. Ha? Mangayo ko og tilaob na nalamig maes na ta. Ha? O so, natar.
4: Ayaw!
3: Tarunungar ko na ikasam ni si Nadin. Ikaw mo yung mangayo o ako mo yung giingo nga ako mo yung mangayo?
4: Ayaw!
3: May ato ko rin iklaruhon ng iya mensahe. Be. Lo, maayong hapon. Mangayo ko. Oh, talawa ko lagi.
4: Ayaw!
3: Dili man ikaw. Kayo ka pa niya, ako mo ipasabot niya nga, mangayo ko. Pero kay ko man, sato pa siya.
4: Ayaw!
3: Mangayo ko og tilaob na lami mais na tama. Kita po'y pangayo.
4: Ayaw!
3: Wala maganita ka sangge, wala maganita ka hagda, wala maganita ka ane-ane, wala na kakaon og one day while it.
4: Ayaw!
3: Unya pangayuan ay noon tag maes. Imbis kay ako pa'y imbangayo hinoon di anim mo. Ako na may noon yung pangayuan hinoon. Naunsa na may noon yung kahimtanga doon. Wa na gini na mao. Oh, daan pa ni dito sa laing planeta sa una. Ako mo'y piramente pangayuan. Katapon dito sa bayugan. Oh, ako gapon mo yung pangayuan. Lo, tagay ko ang tekmets lo. Oh. Pero, bisag wala ko ning hatag, kay wa man ko ikahatag, nakuha dahil ni Mala ang number.
4: Ay,
3: baka wow kita ini. Pero kung diremo sa ko ang mga yun, wa magyo ko ikahatag, munang moingon na lang ko ani og sorry, mahal.
2: Sorry.
3: Hatagan mangka ni mad... Ah.
4: Ay,
3: layo na kayo na sinuon. Hatagan?
1: Ay, ay.
3: Ako hatagan?
4: Ay,
1: ay.
3: But lang. Gaan. Ngayo, mgani ko, katong ko, mgay ko tagae, unsa na lang nang kana.
4: Ay, ay.
3: Never.
1: Ay, ay.
3: I'll never.
4: Ayaw!
3: Una-una-una ni mo, ha? Kalkyo na, magkoy kalkyo rin, talking calculator nga di mo sulti.
4: Ayaw!
3: Ako siguro sa ako, na, pinaka-zero, ha?
1: Ayaw!
3: Katong mga miyagang mga panahon, nangayo ko, ha?
4: Ayaw!
3: Nangayo ko, pero gibalibaran ko. Mura na yun. O nga karoon na yun mo kong ingnong tagaan ko. Kasi may muhatag na ko.
4: Ayaw!
3: Ay, nakbas.
1: Ayaw!
3: Lagot ang dayong ko.
4: Ayaw!
2: Wala ka.
4: Ayaw!
3: Ako nalang tagae na din. Kinipos na din. Bonong. Parinti mo siguro nini, Kwan? Kaysa mo itong iyahang parinti.
4: Ayaw!
3: Asan naman ito akong maninay nga, Kwan? Ay, ano? Manina? Ay, maninay ka ning ayaan.
4: Ayaw!
3: Waanag yun ko, balita aling akong ayaan bago nag-resquets naman yung dahon laya.
4: Ayaw!
3: Bisan o ka nang nanglupad na biyatong ako, biyatong gigukod, gikuan ako sa Daxman, gisod ako sa basurahan.
1: Ayoy!
3: Itong mga dahon nga ako.
4: Ayoy!
3: Nagkamuritsing na may noong unig.
1: Ayoy!
3: Oh, narabay nagsansaan nga muanto ko sa FFM.
4: Ayoy!
3: Anto. Anto ba oroy?
1: Ayoy!
3: Okay, muanto.
4: Ayaw!
3: Tama. Muanto dahil siya dito kay naman dahil siya. Naman dahil siya mga paborito dyan.
4: Ayaw!
3: Labong ka tong akong paan niya kay taga-anutan akong kape.
4: Ayaw!
3: Pero ingon siya, di gogo mo ana dya!
1: Ayaw!
3: Bahala pag unsay may tabo di ko. Pero karon na, padongog-dongog na.
4: Ayaw!
3: Okay, bago na, mo ko na siya dito. Ay na ka.
4: Ayaw!
3: Bahala po, di na ko mo anto nila.
1: Oh no!
3: Pero, karon.
4: Ayaw!
3: Usakay na kaon. Usakay na kaon. Wa na'y kape.
4: Ayaw!
3: Wa na akong gihatag sa lain.
1: Ayaw!
3: Ayaw! Ako sa lain. Kaya kung munta to, ako munta tong ako munta tong reserve ba?
1: Ayaw!
3: Kay kung ane pa to dire katong ante lang lang.
4: Ayaw!
3: Kano pag sugat gina sa hagdanan, labayo na akong isa ka box nga kape.
1: Oh no.
3: Niya kay wa man yan eh.
4: Ayaw!
3: Ako lang gihatag sa lain. Ako nga emon lang na.
4: Ayaw!
3: Unya karon magpengon-engon si Naden. O nga, tagaan magkane ko anlo. Pagaan.
4: Ayaw!
3: Wa magkane ko tagaan ngayon kong tangan.
1: Ayaw!
3: Wala man may kuan, may bode, daghan mga buraho.
4: Ayaw!
2: Hello.
3: Pero sa mga paborito, Oh, wada nang ayo ha progihat dan.
1: Oh, no.
3: Gihat dan mga merba gamayra daghan pagyot. Manang ako ana ako. Mala. Ge tagaan ni mo si Kwan mala. Se nganan ni katong imuhang Kwan bakat saat sa text. Si Kwan.
2: Ayoy.
3: Sana mag-uban kuno sila ni uban la pag-uban mo nito asa mo kalagwa dapat bahala mo na mga asa mo dapat amang lagwa pag-uban mo pagdamo o kanang kuan buyot
4: ayaw
3: pagdamo buyot
2: ayaw
3: ya mag tugtog dahil mo kanang minus one
4: ayaw
3: nasaan ang liwanag kagilkil lagi ng mga sinsi
4: ayaw
3: kini si Nadine ba murang ka grupo siguro nila nilang lang o katong yung ante nilang lang
4: ayaw
3: Nadine
2: ayaw
3: murang ka murang grupo mo ba no
4: ayaw
3: Ligman ka na pangayuan ko niyang tam-ets ko no nga ma-ets ko no nga tilaong.
4: Ayaw!
3: Kabalo na siya nga. Dabday ko'y daruhan re.
2: Ayaw!
3: Dabday ko'y...
4: Ayaw!
3: Ha? Lagot na tayo ko.
4: Ayaw!
3: Woo!
4: Ayaw!
3: Mga langit.
2: Ayoy!
3: Muanha milon. Anaam.
4: Ayaw!
3: Halag asa mo mga na.
2: Ayoy!
3: Wakoy labot.
4: Ayaw!
3: Wakoy elp. Asa mo mga to.
4: Ayaw!
3: Bahala mo sa inyong mga kabuhi.
2: Ayoy!
3: Hala mo na mga... kita mo guwapo da.
4: Ayaw!
3: Asan naman itong akong ayaan? Ya, asan mo ito si Jelena? Ya?
4: Ayaw!
3: Huwag ko rin mo giringan dyan ba mo? Matay rin mo. Ya, po rin siya.
2: Ayaw!
3: Tinan ko mo, kawal mo. Mukantar ba ko niya na po?
4: Ayaw!
3: Saan na po kayo kanta na ko? Saan po kayo kantahaw na ko? Ano niya, no?
2: Ayaw!
3: Mukonsert na po ko. No? Ako na ba itong ipanguting kayo itong mga gabi eh, gano'n? Lagot ko gabi eh.
4: Ayaw!
3: Ay, abina ko, nanay ko, nanay ka ni Sugilon ba nga? Pamangkin, regard na ka na ako ni katungkuan mo ni Mura. Wag yun!
4: Ayaw!
3: Bot na lang yung tanga ni Juan. Malas magkita sa sugal ni Jose.
4: Ayaw!
3: Sao-sao na itong patan-patan, Jose. Wag yun. Malas kita ni. Hindi kita kadaong.
4: Ayaw!
3: Mangayo ta, di tagaan.
2: Ayaw!
3: Kunya, ibis kayway ato, kita mo'y pangayuan.
4: Ayaw!
3: Nasa mo kung hostisya, ane?
2: Ayaw!
3: Ha? Where is the justice system? Nga, pangayuan ka nga wag imo, nga ikaw mga ayaw, wag iya mo.
4: Ayaw!
3: Ay, pag magpahinomdom. Pahinomdom sa tayo, gikan sa Picas Quarto.

0: Special.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
12: Nagpadako nilang mapagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Special ng mahal mo. Dito kang Lolo, special ka. Halo-halo special with Lolo.

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa onlineness. Mapalit ninyo ang Santol Plus Coffee Mix. More mo tanay akong ihatag ni Kwan. Katong auntie nilang lang. Oh, pero wak naman. Wak na ako naman gatag sa lain. Wala na eh. Sana hanalala bledar regebla kapane. Si Ori Alinto na nakakit-kit na sa kuan na ekonomi na kanilang tilaob. Dito ko na sa to ni Wilma San Joaquin. Ya na pagig na naligo siguro ni Glamaw ay. Ay no na man sila mga kuan po lagi na man sila mga kalubinan. Ay kalubinan ay kuprasan na pag daruhan. pero si Nadin ako mo gipangayoan og talaog. Maayo ni sod sa sako ng kwan, tilaog. mga langit. Makagaba! Yoko! Makagaba! Puso mo na yung katambalan ka. Saan makagaba ko na siya? Kay gibuhat-buhatan. Sabadya! Puso gibuhat-buhat. Kanang buhat-buhat, kanang sa kanang festival, kanang yung mga dato, mag-iaw-ihaw o baboy nga ito. Kanang manok nga puti. Muna yung magbuhat-buhat. Pataka naman yung antena yan, lang-lang. Usa naman yung mong ante lang, ako na may puntarya, buhat-buhat. Usa na kayo, dato ko? Kay magbuhat-buhat. Pagani ko nakapalit og sable, madato na hinoong ko. O karumpohon, magpalit ko og sable, araw nga, madato na ko. Wapo biya na sable, kay na'y likong-likong sa tumoy sa sakuba. Pantulion ako ng mga pantulion ako tong mga pananasa kikilid. Pero sa amin yung pagtuloy, Jose nga maglugos at magkaglakag. Gokdon, gani ka ang tunga. Wala ba? Di na magani ka maka-ipsot. Mo po na yung naka-diferensya. Dili na lang ko. Okay. Basi yung naay bugokon ako, magokdon agoy. Magliso naman ka, Jose. Liso na ka din, nakakikyas. Tungaw ka na, dali, ramgay ka absom sa tungaw. Ini si lang, murag nakatilaw na nagtungaw. kaya katong, nagdik-dik sila ni, kuan, ni Dodong Chris. Dito na sila sa, kuan, nakaagay manig hagunoyan. Hagunoyan, kanyang kapakuhan. Diya sa ka ng mga pako-pako kay dami na yung mga tungaw-tungaw. Onsa naman na eh. Lang, igna na yung mga ante lang. Wap pa ko na dato. Wap pa ko kapalit sable. Ayan ako madato ko makapalit kong sable. Anak, magbuhat-buhat na dayon ko. Buhat-buhatan ako kung asa gibutang ang bata. Para tong nay balita ba nga bata na wa. Munang nay mga aburaryo nagbuhat-buhat. Pagkasunod mga adlaw na kit anino. Looy biya po dai tong bata. Kisa kay kwa na to no. Ingo man sila nga kwa ko no. Giengkanto ko no. Pero ang mga tao wa man. Dapat ba dahil ng engkantor? sa owner ba ko no? Kay na ko no engkanto nga. kanang bata nga daog-daogon bitaw kuno mga bata mo kuno ni amigohon kuno singkanto.
1: Ayoy.
3: Oh, parehan ni ko ni auntie ni lang lang.
1: Ayoy.
3: Oh, kay na kuno toy bata sauna nga gikastigo sa iyahan kuan inahan ka pakabon nagi kunog tubig dito sa atabay.
1: Ayoy.
3: Nga kay angge pada kay katumang basket.
1: Ayoy.
3: Oh, sudle nag tubig dito ng basket.
1: Ayoy.
3: Saan mo pag soda ng tubig ng basket nga pati man daganag buslot.
1: Ayoy.
3: Bunang kadauli sa bata di magin masudlan ng basket o tubig bunang bunalan.
1: Ayaw!
3: Motong naka-amigo siya ang kanto. Gibulit sa engkanto ang basket.
1: Ayaw!
3: Munang masudlan ng tubig.
1: Ayaw!
3: Pag uli nito sa bata, natingaan na po na niyang inahan kay nganong ang basket na sudlan tubig.
1: Ayaw!
3: Awa na gina pagkaburukin ito.
1: Ayoy!
3: Ambot na lang yun.
1: Ayoy!
3: Oh, tanawa. Kapareha lang yun sila, silang lagong yung anti. O, gihingan lang ba kong bugoy?
1: Ayoy!
3: Asa mo kuno ko nagbinugoy?
1: Ayoy!
3: Ha? Nagsamparay-samparay na ko nagdadaog butilya.
1: Ayoy!
3: Ha? Lahay mo ng bugoy-bugoy kaya ko mo na mukalit na mo nagpanguot.
1: Ayoy!
3: Oh, nananay ko gikuot.
1: Ayoy!
3: Parehara ni si Lang Lang o yung ante mo.
1: Ayaw!
3: Hingan lang ako bugoy.
1: Ayaw!
3: Ganiha, magbuhat-buhat. Karon, ganaghan, magtitulo na yun ni Jose.
1: Ayaw!
3: Mo palaban siguro tang Day Doris. Ane, Day Doris, Day. Rescue me, Day.
1: Ayaw!
3: Rescue na lang ko, Day. Ayaw! Ating gitabangan ng mga kuwari rin, bajihan.
1: Ayaw!
3: Muna po sila o kanang-kanang.
1: Ayaw!
3: Nakasuway na o kanang mga, ako sa una katong na, clutchmate na ako sa una sa Decker 12.
1: Ayaw!
3: Oh, kato na, mug ito, bugoy kay manguot man.
1: Ayoy!
3: Ha? Kuoton man niya itong kuhan sa among classmate.
1: Ayoy!
3: Itong bagbangan na ison nga diyoy.
1: Ayoy!
3: Nga, na ihalubla.
1: Ayoy!
2: Oh, no!
3: Ako, ani, mis kayo apataka kuot, pasangin lang na yun ang tagbugoy.
1: Ayoy!
3: Ay, nako, ng mga tawanan. Sa kahaponon, linggaw na gyo. Oh, sa ugmaan eh, unsa na po kakakuan eh.
1: Ayaw!
3: Matulpas akong maninay po, na, naluya, naluya kuno ko.
1: Ayaw!
3: Huwag po ganit tayo naka-ride-ride sa naluya na.
1: Ayaw!
3: Ang ano mo ng maluya o ka ng naka-rides?
1: Ayaw!
3: Nakasakay ko ng kuan, ng nati.
1: Ayaw!
3: Oh, yab, sakyan nyo sa buko-buko. Nagandaga ka itong bakilin. Ah, kareleng mo.
1: Ayaw!
3: Karong, anda. Asa ka napitan ako ni sila binugoyan. Ganong ingan lang makugbugoy.
1: Ayaw!
3: Si Bugoy nga. Monika, mo, maayo biyan ang mukantas, Bugoy.
1: Ayaw!
3: Oh, katong iyang kanta nga, araw gabi.
1: Ayaw!
3: Bakit nalalalalala ka?
1: Ayaw!
3: Di ko liple.
1: Ayaw!
3: Ito pong isang kanta niya nga, dili, di na mahusin.
1: Ayaw!
3: Katong kwan.
1: Ayaw!
3: Ba't di mo pagbigya? Ah, di mao, di mao.
1: Ayaw!
3: Di mao na. Nambot, ano yun? Na, kuha naman noon, tani, na out of, kuha naman tani yung mga kalakihan.
1: Ayaw!
3: Out of double.
1: Ayaw!
3: Oy! Ming tingog na yun. Masiglang panyang ang timailhanan nga napupos na po ang atong paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag.
1: Ayaw!
3: Paubos sa kita ni Jose, bahala ko sa ihinga nila sa tua.
1: Ayaw!
3: Kabawas na mga puntanan nila, Jose.
1: Ayaw!
3: Kanang mga tawhan na. Nga, gihimo ang kakol, makabawas sa gapuntanan.
1: Ayaw!
3: Sumbong tang maninay.
1: Ayoy!
3: Oh, kay ingon nganlan man kay Black Bugoy.
1: Ayo.
3: Dili man ka si Bugoy, si Jose man ka.
1: Ayo.
3: Dai dorets lang gayatong paglaw man nga maka ma-rescue tani. Dai dorets dai.
1: Ayo.
3: Kay narba to amigo niya nga si Ate Jason. Jason ba to? Katong na ay lamian ko no kayong foodies.
1: Ayo.
3: Si lagi Ate Jason ko.
1: Ayo.
3: Musumbong tani Ate Jason.
1: Ayo.
3: Sumbong tani ko an. Kining mga buraho.
1: Ayo.
3: Sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Kusina, kwarto niya.
1: Ayaw!
3: Si Katropang Harvey Heramitz. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang so si Moingon. Nagaw pa daw sa dautan.

0: gan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron makupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ng atong atay, maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko!
5: Oh!
4: So, karga na minaw ko sa X? Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
6: Mga katupa, exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by
7: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
2: Baguha dia! Wapag ko na wag pang laba dire. Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una og karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! Unya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daay ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. May City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka bato, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, inusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castel Circa. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Sounds.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: utana ko ba?
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Katabe.
1: Akuan, El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Maote akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpa, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sister the Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sis the Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam, yun niini, kay naakinig, glutathione, o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako, paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon, ay pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo, kung kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong ana balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gamimod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa pa o pampagwa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
6: Trabaho na ako always driver sa motor.
5: Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ata ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa, putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalimtip pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe.
9: Yeah!
8: Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapigyo gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sur XFM.
1: Oi, par! Pakuratira ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Kintano na bitaw na, par?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na ma-

0: XFM.
1: Hoy, Maji. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Hap. Nakoy pangutana na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga akong kwansa ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santong Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santong Plus Herbal Soap.
0: Santong Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
16: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
15: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukat itong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santong Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh! Sao na! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
2: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain!
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
16: Sandon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Sandon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Sandon Gold Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka, bro. Atong wapak ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako, bro.

0: XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Maka-grocery na ko! Oh! So, karga na mina ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User Atong Paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahig yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam yun ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: XFM.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiries sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset sa iba, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa, ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O, kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sa may bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasa na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinang-didirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ako kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag nyo busin lahat para sa ngayon.
2: O, kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner. Eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo matastas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc.
2: Mm.
1: Ay kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa nabanggit mo 'yung inumin, isama mo pa 'yan. Plus 'yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon 'yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik 'yan after New Year.
1: Mm-hmm.
2: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga ngayon pa lang dapat alam niyo na yung way ninyo. Ang gawin niyo po ninyo, for example, may handaan, gawin niyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
2: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
2: O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: O tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
2: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian foods yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun as, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. O, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kababayan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Ang tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
2: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan. Alingatong.
2: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
2: bawas sa mga karne. Take ng beer.
1: Mm-hmm.
2: O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung

0: high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mm. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up mo po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: nararamdaman?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay. Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, sa mga kababayan natin ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, yung totoo lang pag nag ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre,

0: Tempong dalangin ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
2: X. X.
3: FM.
2: X. FM.

So don't be afraid to let them show your true color. Hi! Maayong gabi po sa toang tanaw. Welcome po sa toang programa karong gabi una. Sa maniwala. Maayong gabi po once again sa mga namino karon sa toang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Welcome po sa toang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban. Karong gabi unang inyuhang Disney Princess Visaya version. Yeah! Ang inyuhang Cinderella hang to the last 11 po sa kagabi unang. Siyempre, live kita madugog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Masilipod niyo itong kagwapa. Charak! Gwapa ko ron. The pink really is for me. Para gini sa kuha ang pink na color, bebe color. Para po sa mga katropa na ito nga nakaroon sa Facebook Live, nag-browse-browse live, makita ninyo yung Disney Princess. I-search palihog, tas pa-follow, pa-like, ug pa-share. XFM Bukidnon. And then live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Uy, kumusta man lang yung mga adlaw karon? Kumusta man ang inyong pagpanginabuhi? Okay pa ba? Huh? Pa ba kakahuna-huna ka mag-resign? Kasing ka... Kasi nga, na-stress na ka riha. Walang kagasaba. Bitaw, oy. Ato ka na siyang pag-ihisgutan karong gabi una, ha? Ayan, syempre nga to ang programa. Getted ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Kapag ka feeling ni mga wala ka na'y kusog, sometimes manggod kapag kaluyang imuhang immune system, it's one of the reasons nga nung di ka ganahan mo bangon para muadto ka sa imuhang trabaho, kay luya naman ka, ayo. And then, dili ka pwede nga magluya, baby, labi na kung ikaw ang breadwinner sa imong pamilya. Kinahanglan nga kusgan gid ka. Kinahanglan na maski yun sa imo itabo. Still, naagya pong kay kusog dili magluyang imuhang kalawasan. Pag inom gid bi sa Santon Plus Gold, unya pakapinan nimo siya sa gulin pud nimo og Santon Vitamin C. Kani siya ang duha ka power combination nga magpalig-on sa imong immune system, maghatag sa imuha og kusog aron lindot ang imuhang pagtrabaho. No? Maka-smile na ka kay kung wala kung dili gani ka malipayon bi, kulang na og kanang vitamin C pud ang imuhang lawas, The source of your happiness will always be vitamin C, will always be Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede sa pwede po, kung gusto kang specific na kanang pharmacies, pwede sa Mercury Drug Stores, pwede sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy.

0: gisgat kaya pong kita sa mga butang karon na dili na dapat unta hisgutan pero ma-brought up man jud. Dili pwede nga din ato na siya hisgutan para po sa tuang Sir Vivi question for tonight. Yeah. Ah, ito kong sparring partner, eh? Kuan man, busy man kayo sa yung life. May gabi diha, double week kung asa man ka karon. I hope na nakapanihapon na ka. Ang atang Sir Bibi question karong gabi ho na atun ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand, ayaw kalimut pagpagasolina po sa Shell or El Ilion Shell Mobility Station. Sa tibok kalibutan makita ang Shell, pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duhadris Malaybalay ha? At bang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay! Aba? Unsay feeling anang na akay toxic nga ka-workmate? Unsa po rin? Ah, ugmaguro nga to ang question ani. Unsay ilhanan sa toxic nga toxic imong ka-workmate? Pero sa karon, unsay feeling anang? Oh, mama, may kabaluan ng kuan, moms, oh? Kami kabaluan sa'yo ka ng pasabot anang toxic. Kanagong kuan, kanang na nag-iaan ng chicken joy. Bida-bida. Kanagong ana. Oh, kanang mga ingon na ana. Kanang, unsa pa'y tawag ana. Kanagong na ay mga, gimbulahat. Sa batag-term, ana. Na ay mga buluhaton sa inyuhang opisina. O sa inyuhang gitrabahuan, mo volunteer gid na siya. O, unya, gusto ni mo siya tabangan, buingon na siya, ah, okay, I can do it myself. Parang dili siya gusto nga masapawan, dili siya gusto nga malabuan. Ang piling na ito, karang, useless naman ko, ani, oy. Nakasuway na ba mo, ana, nga naamoy toxic nga ka-workmate? Ito siya feeling. Wala mi ka-experience, ana. Kaya dali mong good sa amo, especially dali sa may XFM bukid nun, wala mong good maingon, ana, good na environment. Ang among environment mong good din niya, pag nami problema sa usag-usa, we always talk to each other. Kami mong good is naami ka ng level of, kanang sa tawag, ana, oy, level of communication. Kumbaga, kung nami problema sa among mga kauban, we always talk, like, nag-istoryahan na usap mi, kanang private ba, conversation, nag-istoryahan sa namo, unsay problema na mong duha, nga nung dilit na yung mag-coincide. Nag-away? Pareha na good na sa mag-away mo kanang inyong love life ba? kanang yung love life, ganun din ha, di mo magkasinabot lain, pulong inyong i-voice out sa uban. Siyempre, kamong duha ang mag-settle, ana. So, ing anak po ang kanang, halimbawa na kay kanang ka-workmate nga toxic kaayo, niya, kalit lang ka ba? Kalit lang ka ganang, di kalit na ganis siya, yung murugwa ni mo hilab, diba? Ano, no? Sa feeling ninyo, anak, bisige lang. I-share ninyo yung mga insights, ha? Yung mga, o yung mga, kanang, kuan diha, basig na may mga tinaguan din ha, ang mga hinanakit, nga wata kabalo. Pwede ko ninyo nga i-message sa itong official Facebook pages karon. O pwede po ko ninyo i-text sa ito ang number tabian. Maghihapong ito, masing pagaw-pagaw, no eh. 0945-443-5869. Atong programa, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Gusto ka nga libre ka nga mga anak, wala kay bayaran. Gusto ka nga magpre-prenatal check-up, wala kay bayaran. O mga anak na gani ka, naapagid kay pa-cashback. Nako, bibisita po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Diri sa may Malaybalay City, diri sa may Barangay Size. For more details, pwede nyo silang i-contact sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Monski, ano niyon? Kwerpo. Thank you! Thank you kaayos sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Mommy Josefina Tinambunan. Di sa may Aglayan. Si Kuya Lem. Thank you! Sa may Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi e. Ako manghon si Aljane Adaya. Thank you! May gabi e. Osab. Request ko kanta nga Sometimes Love Just Ain't Enough. Ay, paningkamutan na ito. Lon Yuson, may gabi eh. Murakag na sa counter sa groceryhan. Ako? Tarong niya. Gets na ako. May gabi ihurot sa imuha, maglagot ka o magpabalhin-balhin o laing departamento. Ano pa si Mami Jacqueline Labis, kani kay grabe ang pinagradaanan ani o. Laban lang gid sa life, maskin daghang kay Marites. Dili man gina siya mawala. Miambot bito, no? Kanang, dili may iwasan ba nga naagyod sa kuan, kanang naagyod sa inyong imuhang workplace ang kaning nonchalant. Oh, ako example ko sa nonchalant. Nonchalant, naapod sa mga ka-workmate ang kanang pabida-bida. Napot siyong mga ka-workmate ang kanang feeling howd. Pareharap na sa pabida-bida. Napot siyong mga ka-workmate ang kanang feeling guwapa. Feeling guwapa. Ako na. Napot kay mga ka-workmate ang kanang dako kay ka. Ako gihapon na. Nakay mga ka-workmate nga kanang dili masuko istoryahan. Ah, good. Oh, masuko istoryahan. Nakay mga ka-workmate na kanang saputon. Hindi na may iwasan. Nakay mga ka-workmate nga sigirang katawa pero deep inside daghanday kay problema. Oh, nakay mga ka-workmate nga matinabangon. Nakay mga ka-workmate nga generous. Napo kay workmate nga guripot. No? Kaya may yung anak ba? Di magin na may iwasan. Namagin na siya. Pero unsay feeling anang nakay ka-workmate nga toxic. Ang tears in the our eyes. You're toxic. Toxic, di makabalo imong workmate. Ayaw duol, ana. Di ka mahiluan. Ala, true lala. Basi nga, sa imuha lang po na siya toxic. Eh, basi na insecure sa imo. Annoying ka, ayun na. Pero kung you're matured enough and you know the purpose why you are there working, dili ka affected. Unsay nakita ni mo sa uban, pasagdahan na lang na you or we cannot please everyone, so better dead man na lang. Oy, kani, paminawan ninyo ni ha. Tinuod gid ni siya. O kung dili man po, ani man guna siya. If naapod kay sala, say absinut ka. Nya istoryahan ka, tawag ang kanan ni Simuha, ang nag-istorya si Simuha, inandari mo, toxic mo na siya. Ay, mo mong gihapong sala. Ana, pero kung kabalo kang tinuol, but still, they're making fun of you, they're making stories about you, they're making gossips about sa Simuha, you don't need to please them, baby. Gino ko, din mo kailangan magluhod-luhod. Lahi ang ludhan. Hindi na mo kailangan mo luhod sa ila para mukuan mo ka ng murag mo bow down ka sa ila nga mo nga i-please ni mo siya kaya para syubi. Kibar! Ayaw lang. Go home and yeah, be happy. Ang nonchalant ba kay isi imong uniform ma murag kag ay grabe siya. Okay lang. Regardless kung unsa man ako ang description karon sa pagsuot nako ang akong uniform, I'm happy because I'm working legal. Nya sa mukon ka sa workmate bisan pa og likayan siya magbuhat gihapon na og paagi nga dauton ka. Sure lala. Good evening absent sa ako ha de. May gabi ila si Double V. Diya sa may El Ilion Shell Mobility Station. Absinut! Joke lang. Bitaw, oy. Sabta ninyo si Double V, ha? Kay busy man gid ang ingon ani iyang life. Ilabi na pag... Abi naman ako ang mga single, sir. Kay dili busy. How come ikaw? Bakit ka po busy? wala yung ikabula ka, Monski. It's okay. Wala yung problema na, Monski. We're open for that. Ikabula ka, ikaw naman. Wala gani ko makikita ni mo. Wala gani ko makikita ni mo. Wala patasukad magkita kay mi work ko Sunday. Pero kininoon si Lincoln ako, Pinas. Gusto magkita mi dinhi. Wala kay mi work sus daghan na Marites da dayon. Na oo mami digi bitaw kung ingon pa ni manager digi na ta ma please ang kuan ang katawhan naagi uban na maski kun saan pa nimo paghungit diha sa kamatuoran maski bang palanggaon kay na nimo siya maghimo gina siya og istorya para sa ikadaot nimo pero guys remember karma has its own way of going back to the sender. Pero, may lang, okay lang yung nana, workmate, imo toxic, dili lang imo ang banner, dili lang imo ang asawa. Kung toxic na ang bana, toxic na ang asawa ko, lang ra na siya sa lambing. Lambingay mong asawa, lambingay mo ang bana para maiwasan nga magsige mong lalis tungod lang anang wala na siya'y panahon sa imo, wala na kay panahon sa iya, ha? Isa ra po ang sikreto sa kakulangon sa tuang kusog, ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer dunay maca and clavo huwaska. Perfect kay ini siya nga maghatag sa imuha og kusog ilabi na sa panahon na kapoy kay kastrabaho, wala na kusog imong tuhod na kami. Perfect na perfect po. Ang atong Turbo Men Enhancer maglugtang ni sa og duha or tulo kaadlaw. Uy. Diba? Duduha or tulo kaadlaw. Unya, ang iyang presyo po dyan, tag 85 pesos lang. Ha? Aron masalayan nimo ang kabagsik sa to ang Turbo Men Enhancer, pwede ka na po nga magpalit sa mga Dool na butika nationwide o pwede pong kang musaka sa mga Dool na XFM station sa inyong lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sayo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

Ay, nako talaga. Ang dami natin iniisip. Hago ba ni mo si kita guna-guna, oy? Balik kita sa tang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod gihapon ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kapag ka po kape ang itong hisgutan niya, need ni mo magkape karong gabi una. O niya, pag matulog na kao niya, dili ka magka-insomnia. Perfect kay para sa imuha biyang itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nako, perfect na sa imuang pamanit. Labi na kung ga-achieve ka nga mamuti ka, muhayag imuang pamanit. Perfect, yun kayo na siya. Pwede ka makapalit ana sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide o pwede po ka nga musaka dito sa tuang istasyon na alam mo sa second floor sa Tala-Tala Building, Carbajal Street, dito sa may Malaybalay City, Bukid noon. Taas lamang gini katong daan na PhilHealth Office. Pwede usab ka mo nga musaka sa mga dool na XFM stations sa inyong mga lugar na apuntay mapalit ninyo nga Santon Gold Coffee Mix sa tuang mga istasyon. Balikan na to ang Sir Bibi question karong gabi, una. Pwede gihapon ka nga mag-react sa 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. Ato ang Sir Bibi question, unsa daw ang feeling anang naa kay toxic nga ka-workmates? Ka-try ko ana sa una, toxic gid kaayo siya, as in toxic gid kaayo siya ka na, maski wala may sala, kahimuhimuan mo niya og chika. No? Kamuna lang magkami. O sa kay mapansin ni mo ang toxic around you kung dili ka loaded sa work or bored ka. Ay, manager, murag lahi na po ang panahon ka kay kung asa daghang kikag trabaho, di hapo ka surong-surong, matinga na lang gali ka nga. Hoy! Ano na ikaw'y sala? Ano ba? No? Himuhimuang ka niya og sala. Siya na po'y nakabalo sa imong sala. Ba? You have to be very careful with these types of people. Okay? Mangita gyud na sila og paagi nga matamak-tamakan ka. Mangita gyud na sila og paagi nga ma-drag you down. Ano ba? Hi, Kang Edmond Delia. May gabi po. Lamig daw kay puspusan. Please. Kung pwede pa lang eh. Kaso di man tayo na anak, B. Ako mag-good. Kapag kagugin na ako, kung hinahilabtan ko, basta kabalo lang ko nga ginabuhat na ako ko ang trabaho from my heart and from my soul, wala dyan ko'y dapat na ikabala ka sa mga yung ana. Sometimes kapag kami mga ganyang klaseng tao, ginapasagdaan lang na sila eh, paningkamot yung imo, paningkamot pong kung ako, diri. Ba? Basta matuho kong karma bipag, di gani ka manghilabot niya, hilabtan ka, pasag di eh. Sagaan lang nato na siya kaya nga naman, magabaan, ragyapon na. Dili manggit ta sa tinuod ang dili manggit na gaampo nga untay Lord, untay Lord magabaan siya Lord ditay ngon ana oi. Lain man mo oi. Dili ta ingon ana, kaya lang ang Ginoo magud ko balo gina siya mo tan-aw og kanang unsa yun siya ginabuhat sa mga tao diri sa kalibutan. Tanan jud mapansin kikan sa pinakagamay nimo ang gibuhat bihang sa pinakadako, kabalo ang Ginoo na bebe. Manang careful, careful. Hi, Kang Leonard. May gabi ida si DJ Leonard daw. May gabi i DJ Leonard. Naalang ko masulti ang gugma. I love you. Madali isulti ugma. Wala na. Ang tunay na gugma, binalot og respeto, pagsalig o paggalang sa isa't isa at di ka pasakitan. Si Ray po ng San Franz. Aban. Grabe naman si Ray ng San Franz. May gabi di asay mo ha, Ray. Bitaw, inga na ginagog mo, Ray. Cinderella, o sa ako, ka-boring, nga toxic kaayo, akong kauban, kay iyang ilugon ako mga suki nga customer dito sa Cebu. Ay! Ooh! Ah, o sa ka-boring. Sa mukha po na imong term, oy. O sa kuka, ay, lang, inga na nga term. Sorry naman, mali akong pagbasa. Mangilog og customer, bahala mo dahil inyuhan ang discarding.
Basta buhi, ang kabalo mo, ang pinakanindot na part sa usa ka trabaho, kanang gibuhat nimo ang imuhang trabaho in a very nice and in a very nice way. Tapos tama ang imong ginabuhat. Kanang nagasunod jud ka sa landas, nagasugo jud ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya. But sometimes, maski pag musunod ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya, kung hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. kahit na gaano kalaki ang pagmamahal mo sa kumpanya, pag hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. And we're just so lucky for having this, having this nature, for having the environment we have right now. Kay, no, ginakuan gid mi, kaya nang ginavalue gid mi. So anak na lang gid siguro swerte lang gid kayo biko matunong mo sa parehas na ako nga natunong pod og tarong na kumpanya, natunong og kanang kumpanya nga kabalo mo value sa amoa, mutan-aw sa among mga efforts sa usag-usa, o mutan-aw sa effort pod namo nga para mapalambo pod namo ang kumpanya, anak lang. So siguro no, kung naa pa lang gid siguro tay power nga atong ma kanago nga ma-detect nato in advance good na ana, wala kay toxic nga mga katrabaho, wala kay toxic nga mga amo. Pero kana imuhang suki diya, ilog niya, paning kamo din ha, Adzay. Yes, the Lord. Ate Divine here, hello sa Bukidnon, BB. If, don't mind them. Iingit lang yan. Uy, tinojo ng Ate Divine, mo po nag-iingon sa kuha. Oh, I just heard that, I think last 5 months ago. Kung may ingunaan daw ang klase nga tao ka ng toxic daw sa imo o ka ng mga toxic ni mga workmates, usually, insecure daw na sila sa imo. Wala naman siya dapat ika-insecure sa kuwanos. Kasi raman ko, pobring yano. Naminaw ko ni mo karoon, kanusa pa man ka mo, ari diri bibi, nagpaabot ko ni mo o kanunay magpaabot, bisan nga walay kasiguraduhan, nga doon ay maabot. Puhon, mag-file ko og leave. Pag maka-leave ko, anhaon to mo din haas sa Cebu. Mingaw na ko ni mo, charot. Pagkura ka nag-tag-chat sa ko, gimingaw na ka dayon. At tingin ninyo niya tawag-tawag ang ito ang live. Dili siya live. Ako raman doon isa. Confession or putahe confession o niya tawag-tawag. O sa napod kabibi na ito ang nisalig sa ito ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Ayaw pang hawa din haa kasi pagbalik po na ito. Ato na siyang pasudlon, ato na siyang hisgutan. Once again, rigihapon sa ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: Tunggal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o

0: Maakong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Safe.
1: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam.

Okay. Kasubo sa akong pamilya. Abi na ko balipay sila sa akong achievement. Ilabi na akong mga igsuon. Pero Cinderella, ilang ginaingon na dili ko dapat muhawa sa balay, kikinsa na lang do ko nung mag-atiman sa akong mga ginikanan. Akong i-explain na pwede man ko mag-uli every other month. Magpadala manggihapong kong kwarta. Tudluan ang among ginikanan unsa ang paggamit sa social media. Magkuha og helper para na part-time o makabantay sa ilaha. Pero para sa ilaha, lahi ra gid pud ako kung anak ang naadiha. So nahulog Cinderella nga ako ang responsibilidad tanan. Sakit kayo Cinderella tungod kay porket single pa lang ko. Automatic Cinderella nga walay mawala sa kuha. Ang akong career, ang mga plano na ako sa akong kinabuhi, daw murag wala na yung direksyon. Mas nilalapagin siya, Cinderella. Nagipanabi sa ko ang mama dito sa kong iyan. Nakadawat ko ang mga messages sa Facebook na dapat unahon na ko ang mga ginikanan mientras buhi pa. May nagapadungog-dungog po, nagapost sa Facebook. Nadaghang anak ang nagamahay. Nadato-tuod, pero wala na yung mga ginikanan. Cinderella, tulog kagabi na, wala ko'y tulog. Gauna-una ako kung tama bang ako mahimong desisyon. Tungod kay pila kaadlaw na lang, muadto na ko sa syudad, ug manarbaho. Ang akong kaka-feel karon Cinderella, kinahanglan ako mamili between sa kong kinabuhi o sa kinabuhi sa kong mga ginikanan. Wala na ako, talik din ako ang obligasyon. Kabalo ko, anak. Pero Cinderella, napugoy sariling kinabuhi. Gusto po ko maka-experience nga mulambong akong career. Gusto po ko nga maka-experience nga matupad lang akong mga pangantoy. And Cinderella, gusto po ko maka-experience pag-abot sa panahon. Maminyo. Magkapamilya. Pero tungod ani Cinderella, tungod sa kong sitwasyon karon, nahulog kong walay option o nahulog kong wala ko'y madaganan. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ang inyong mga tambag, dako kay ng tabang sa kuha. Para sa Putahe Confession, Jessa.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kabaro sa gigo sa inyo, makapalo lang ikaw magkanta, awa. Huyo kayo sa akin. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Siyempre, dinigihapon sa Putahe sa gabi. Inyohang makauban hang tulala sa si po ang inyohang Disney Princess. Yeah. Yeah. Yeah. Na nai-stress. Sa dami ng iniisip, sa dami ng trabaho, sa buhay. May nalanggani kay strong tao niya. Kaya nang sa itawag ana, flexible. Laban lang kita din ha sa mga parehas po nato nga naka-experience ka rin o ganang mga pagsuway sa kinabuhi, normal gid na siya. Ha? Oh, sige lang, sukol lang. Wala mang yung mga pagsuway ang gihatag sa tuabi nga dili na to kaya. I know for sure na kung na may mga pagsuway ng inyong naagian ka ron, naagid na siya ka ng kapalit na blessing sa imo. Always just have faith. Ana lang, oh. Kung feeling ni mo ang ginatabangan na kasi yung mga kauban, feeling ni mo ang ginatabangan na kasi kalibutan, like you and against the whole wide world, oh, okay pa. Oh, kaya pa. Sukol pa. Again, wala siya gihatag sa mga pagsuway nga dili ni mo kaya. Tanibito akong mata, no? Kaya niya akong mata karoon, kabigayon na kaayo. Pero ay magkabala ka, BK. Wide awake gihapon ko. Pero bitaw sa inyo ang komento ko ng gabi una para po sa to ang letter sender na sa Jessa. 0945-443-5869. Balikan na ako, ha? 0945-443-5869. Pwede kayo mo nga magtawag din, ha? Or mag-text din, ha? Aha. Kamingaw ba? Hello from Agusan del Sur, Josephine Andaya Mulanta. Thank you! May gabi, diha sa iyo, Mohabi. Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa. Ako, sana i-cancel ha, para makonnect na ako siya sa bloat-soat. Wait lang po ha, huwag kang dilig na magluod-luod. Wait lang ha. Sa aksang o-connect. Nga nun eh. Bakit dito, ganito? Cancel sana ako yung tawag ha. Wait lang po, 722. Ako, sana i-connect para magkadungog-dungog yung kita og tarong. Lain pong kayo dito magkasinawa. Weh, connecting, pakadugay po ah. Oh, wait lang ha. Bakit matagal itong mag-connect sa ating... ito na connected. Oh, tawag na! Abri na to ang linya. O, ano yung magluod-luod ha? Pwede na mong nga manawag. Muhatag mo og tambag sa to ang letter sender na si Jessa. Na feeling niya ka nang napasatanan ang responsibilidad dito sa iya, no? Nagingon na nga ka nang porkit ikaw ang single sa imong pamilya, sa inyong pamilya, ikaw ang wala pa'y obligasyon, eh, consider na nga ikaw gid ang musalo sa ilahang obligasyon. Pero, ay. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kensa ni?
1: Arnel.
0: Arnel?
1: Ipo.
0: Tagasa po ikaw?
1: Arnel. Arnel, Kapalong.
0: Ah, sige, go ahead po sa imong tambag karong gabi una.
1: Para na ko, kuhan, ganun. Iya yung pamilya ang unakambid eh.
0: Pamilya gan niya?
1: Oo, oh, kaya ang pamilya magunap. Ang magunap. Huwag ka nang mawala sa address, kalibutan ba?
0: What do you mean by that?
1: Kaning, dili ang makita. Untay may tabo sila ha. Dili siya ang matatiman.
0: So kalimta na lang niya ihang damgo nga gusto siya maminyo.
1: Pasara man ang minyo eh.
0: Ikaw ba minyo na ba ka?
1: Wala pa po.
0: Ah. So kung
1: ulit na tao pa.
0: Kung halimbawa ibutang ti ka sa sitwasyon karon ni Jessa, let's say 35 years old na ka. Unya, gusto kay ka nga magkapamilya, gusto kay mo nga maka-experience ka nga naa na kay pamilya. Unsa may piliw ni mo, imong ginikanan o ang imong sarili gyud nga kaugalingon?
1: Sana na ko nga kung ginikanan sa.
0: So kuan, so mas piliw lang gid mo nga di na lang gid ka maminyo.
1: Mabot naman pa diha po. Pero naman ko na sila. May dili ba ito mabuhay dari sa kasabutan ng wala sila.
0: We understand that. Nakasabot kita, na. Pero dili man po siguro sa tanang panahon, iasa sa iya hata na naman siya mga igsoon, di ba? Layan po kayo sa iya na lang po tanan.
1: Gani nga, katundang kuhanyang katabang. Kuhanyang katabang ba yung ginikan na? Niya na po sila yung communication. Siyempre, anak, tama ito. Gani nga, kasi yan may makadecide ang saan kagaling. Pero dapat istoryahan niya sila. Kung ginikanan ba. Istorya siya tarong kay ang istorya dito sila tarong piece to piece na. Mag-inikanan, anak ko.
0: Na lang.
1: Pero maklarify nila.
0: Yes. Nandabi ka to lang?
1: Mukit ko eh.
0: Ah, sige po.
1: Kitab-sar, magkatunod.
0: Sige po, go ahead po.
1: Great ko sa akong ate, nasa Bukyon City, si Jennifer Ikod o si Ray Malinaw. Nino na sila ron. So, great. Pwede ko mo request?
0: Sige po.
1: Kanta?
0: Apa.
1: Can plan, ma'am? Can, ay. Katabi itong Bisaya, ang mga gipasang sa DBA, itong last mong sounds ba?
0: Na, dali.
1: Nanong kiti.
0: Oh.
1: Ito ba?
0: Ah, sige, sige. Ato na siyang, ato na siyang ipa-play.
1: Play, mama.
0: Ah, sige, sige po. Bibidyaw ka, walang maka ito, no? Nanong kiti, aw, ti aw. Ang gugma ko kanimo. Ah, sige. Sige, sige, sige.
1: Ang gugma ko kanimo ngayon, nagtiyaw-tiyawan.
0: Sige.
1: Kasi laging gugma, eh. Salamat kayo.
0: Ay, na naistoryahin ng
1: gugma kayo. Salamat
0: kayo, ma'am. Plano. Ay, na naistoryahin ng gugma.
1: Wala bitaw. Wala pa bitaw ron.
0: Ah, sige lang, paabot lang. Abot
1: kung ang pwede abot.
0: Ah, puhon, puhon, puhon. Puhon. Thank you po.
1: Salamat kayo, ma'am. Salamat.
0: Thank you po. Nga, no. Giti taga-tiawan. Ang gugma ko kanimo. Kanimo day. Sige ko. Yung sige title ana ha. Di ba po na siya Inday Kunching? Lalimot yung gusto title ana. Nag-play ko na kagabi eh. Hello?
2: Hello, baby. Galing ano ko nung visita.
0: Kinsa man eh.
2: Sige ano yung discipline.
0: Ha?
2: Bigilinag.
0: Ah, yes po. Uso man yung muhang matambag sa tuwang letter sender karong gabi una.
2: Sa pan, lady, no, sa ako, karang sakto tayong limon, doon naman sa mga iksoon. Matapos sa yung sulat, at ito man yung mga ginikanan. So, pwede ka po niyang i-continue yung dream, yung pangandoy. How the dili man obligasyon. Ako nang obligasyon man sa mga anak na matapang sa mga ginikanan, pero dili po dapat kanang pasagdaan sa mga mga iksoon, dapat na supportahan to ba? Na kadi kaya siya lang ang single ay kanang mga obligasyon iya, sana lang pa siya kung ako naman po nang pa siya mga magbuwang naapod siya mga pangandoy kaya din sa mga ginikanan na kuno pa ang ilang anak na dalaga nga. Nandun natin panglantaw sa iyong kagalingan ba? So, ang nga pa rin talagang suportahan.
0: Maulagi.
2: So, ano, ang taon niya, dapat sa obligasyon sa ginikanan, dapat hindi lang usap ka iksuon ang mo alalay kung hindi panangit kay mas kuan, masurti ang kuan ganibibi, ang ginikanan ng ubay-ubay kanat. Kay mga anak kasama mo kung nagkuhan ka ng umigas ito, bibi. Kung ang usap ka pagkaon, kung usap ka umigas ang mo dala, alam yung nagdako. Dili kayo ni madaog. So, kung ubay-ubay sila nga umigas, so, dali lang ang trabaho. Nanganap ko ng taba nga, kanang dili lang po nila patungan ng mga lang igsoon na pero nila nang suportahan din suportahan nila nga abos lang yung kanan kay bisantag ka ng pamilya doon na ta kung huli na ito na igin ka ng nagkagay nakatigulang na hanggang mag hato ng kuan hanggang mag ato ng pasagdahan simple obligasyon nila po na ito pero dapat tinumbang nila ang nagsoon nga nanay ka ng ang happy family good. Salamat di.
0: Salamat di. Amping di ha. Oh, si DJ Leonard ng I think taga Cebu yata si DJ Leonard eh. Thank you. Salamat kay biha si mong pagtawag si mong pagchatpod sa ko ang personal account para maka-greet. Salamat kayo. 0945-443-5869. Kung kamo gusto gihapon nga mutawag o muhatag o tambag sa tuwang letter sender for tonight. Siguro just while waiting na ay mutawag, no? Pwede bitang giingon nila is pwede mong gipod mo bitang isabay. Pwede mong isabay ang imong career, ang imong pamilya, kay magkinaunsa, muli mong gihapon kita sa tuwang pamilya, tama? Tama, dili. Tama! Tarong ba? Tama, lagi. Ayan, good, no? So, ang mahitabo din ha, is pasabton ng gindi mo sila. Kanang imo pong ginabuhat ka roon is para po na siya sa sexy mo ang family. Like, manarbaho mang kalayin po, siguro manarbaho ka niya, maglahi ang mong tuyo dito. No? Manarbaho ta para makaprovide ta sa to ang pamilya. Ana lang mangida nga to ang pinakadakong goal, di ha? O, manarbaho ka para ramang gihapon sa ilaha. I know for sure nga maabot ang panahon nga masabdan gihapon kanila. Siguro sa karon, dili sa ingon na murag in denial pa lang na sila, ba murag di pa lang madawat nga wala ganit na ka nga magtrabaho na ka sa layo kinsa na may muatiman sa ilaha. Pero I know for sure kusgan pa man sila kaya pa kaayo oy. Pero syempre, kung piliyon ni mong imuhang career, it doesn't mean na imuha na yung pasagdaan ng imuhang ginikanan. It's always be your parents ginikanan o ginikanan gihapon na walang diligin na nimo pwedeng talikdan. No? Dapat nga mulingi gihapon ka, magsustento ka. Ang kanang ing-anak mong good BS, depende na gina sa anak kung mubalos mo sa inyong ginikanan, sa ilang pag-amuma sa inyo sa bata pa mo. Naragin na sa inyo hang yun. Anak lang na siya. Walay pugsanay. No? Pero kung sensya mo lang ang mag-ano talaga sa'yo kung hindi ka mag-ano sa mga magulang. Bisko Lord. O, kisa bago yung anak na dili gusto nga mo tabang sa ilang mga ginikanan, labi na kung kanang sa panahon karon nga, blagantag extra-extra, ano kung dili good. Pero kung maupot yun ang panahon, nagagmay rin kayang imuhang makuha, makubra ni mo, pasabdo ni mong ginikanan, kulang lang yun na siya sa pagpasabot. No? Analag na siya para walay miscommunication nga mahitabo. Anyway, B, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us for 2 hours. On appreciate kayo na kung ako ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. Maski po, actually po, karat akong tingog. Ha? Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Ugma na po. Oh, magkuyog-kuyog na po kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Kauban ang inyong Disney Princess Bisaya version sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kini po ang putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi. Ah.

0: FM.
1: Usagarlaw, misakay sige pa tayo lodi. So sa kabas, og dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
2: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
1: Kunya, sabay mong ibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lang si Firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever. Puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kasi gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi lang din gamay na mag-kapi sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na.
5: Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung mga.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon lang ko.
4: Kape na ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City. Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City. Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
3: Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
8: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve na isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
1: Mm-hmm.
2: Sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
2: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex.
2: Oo.
1: O yung inyong alaga mga kaibigan.
2: Oo. May laban eh, wala pa siyang reaksyon.
1: Oh, sobrang loading ah. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Dok?
2: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
2: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila. Yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition yan na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwedeng deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Oh. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Mas mainam na iwasan na po natin mga kasama. No? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ha ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheath. Yung myelin sheath.
1: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
2: Shortage.
1: Ano?
2: O, short circuit.
1: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. No? So, yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan. No? Kaya, ugaliin nyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc. Ano? At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
9: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Couple Plus Gold.
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
13: Santum Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
2: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Sansone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos o? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
2: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
2: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
17: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
8: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
2: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold.
18: Mga katupa, exciting!
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
22: Agusan Lending Corporation.
21: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: tiay, ibu papa, petan.
1: Ayo, mana nagat gedokong papa? Kuyo ketokong papa kay taas ketong otong. Mutungan na lang gudang isda. Akong papa wapagyapon.
0: Alo, yawa oy. Iya, ito imo papa.
1: Asya akong papa? Nah, hantod garon. Missing pa.

oras, Pilipinas, alas 5:06 na. Dere na puntas laing hugna, laing adlaw. Alang sa pagpanag-uban mga katropa, na diin adlaw karon nga Miyerkules, bulan sa Agosto, pet sa 5 na mga katropa. No, hapit na usab ang kahayag mo tumaw. Na karong mga oras sa mga katropa, sugod nas pag panag-ilog ang kahayag ug ang kangit-ngit. No, basta kining mga oras sa mga katropa, o kini ang panag-ilog sa kangit-ngit o gang kahayag. Pero kasayod ta, gawa gyoy laing daog, undili ang kahayag yun ni karong taon-taon. Mga katropa, tong oras, alas 5:08. Kining oras, mga katropa, hatod ganato sa itong produkto, gikan sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Yeah, ang kape nga kanunay ang ginasuyop ni katropang Rigor Narocla. Wow! Kape na iyang ginasuyop, ha? Rosemary Fabiosa Giba, ha? Gibrahosa. Ang lisod ang apelido ni Madam mo. Madam Rosemary. Morning Philippines, watching from Qatar. Wow, kumusta sa Qatar, madam? Wala na mo diha gikuan. Gilisang-lisang. Kang Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, may buntag ni mo diha nay. We watching from Bayugan City. And Didin Pataho. Mayong buntag si Ray og sa tanan nga naminaw, labi na sa Flores and Robles family. Katropang Didin, doon na mo'y mga, doon na kayo mga kaila dito sa amuang barangay sa Usminya. Daghan kayo na sila diha nga mga Flores. Murag ilan ang gisakop ang tibuok barangay sa Usminya. Alam mo dala. Mayoy noon kaya peaceful na mo diha. No, pa akong panghinaot kay akong tita, a sister of my father is naapod siya diha sa Middle East. Ang kuan ba ang Dubai isakop gyapon sa Middle East, no? Dubai, Qatar, Abu Dhabi og ang Kuwait. Kung wa ko na sayo pa, correct me if I'm wrong. Okay, mga katropa, kumusta man ang inyohang kabuntagon? Kay ako murag daghan gihapon og pamaoy. Makarelate ra gid ani katurag yung

Sog mo pa, Dol. Huwag mamahuay sa pun siguro taanig mga tulog kagabi. Oy. Grabing pinadulay gabi gikan alas 6 hantod alas 11. Hello Idol, good morning. Watching out me diri sa San Agustin, Bayugan City. Ha, ako insi iabana og naminaw karon sa imuha mga pita. Wow. Hoy sa mga kaubanan nga naminaw diha karon sa may barangay San Agustin sa Kop Sidakbayan sa Bayugan. Labi na sa mga kaubanan ni GM Pascual. Sa mga Pascual diha kanya dihang tan diha sa inyong barangay. Diha nga naminaw karon. No, labi na kang insi og kang bana. Oh, kay iya man tong bana. Oh, kaya ang iya mang gibutang diri sa bana ni insi, iya hang bana. Walain po, dog magbuot-buot, tagpangalan diri. Unya, maugday na iya hang tawag. Di, ato, gin na itong basahon. Oh. Ah, Nanay Gloria, ha? Grabe, tagduha, siguro silpon ni Nanay Gloria ay. Ayoy! Bitaw sa mga silingan ni GM Pascual. No, maayong buntag din nyo. Diha, pampukawa na sila diha, day. O, oh, ina nga, magmata og sayo kang ilang mga kabaw, giguyod na sa kawatan. Diba, dali kayo na sila mamangon. Kung wala sila'y kabaw, ina na lang, ilang babo, ito ana, nag-ungad na sila nga tugkaran. O, oh. Diba, sinunyag nga, nagpalami pa na sila katulog, diha, unya kita, diri, aga, gasayo-sayo na ugmata kay naning kamo ta sa atong kinabuhi niya sila di ahiyahay kay gatulog-tulog lang. Ayoy! Oh, dili pwede. Mandamay ta. Ayoy! Ito anyway. Sa mga naabtan sa lanog sa ato ang programa karon, labi na sa mga naminaw lang diha sa radyo, no, maayong pagpaminaw ninyo diha. Igon sa manimo si Popo Montecalvo. Adapted na ko na, day. Ako nang adapted. Adapted nga spoiled. Gahig ulo. Gagong saog kasaba. Gahig yun kahig ulo. Beta mga katropa, atong oras, alas 5.13 na. Hatagan sa tambog, pampaugnat sa kusog. Bigay mo, kusog ni mo discuss katropang GM. Ing na niya na imong insi, diha. Kung naa ka cellphone, karon dapat imo nang i-connect og speaker. Okay, pasayawo na to na imong insi og si iyang bana. Kanis nanay Gloria, kusog po di mo sayaw. Ambot ka ni si katropang Rosemary. Kusog po siguro ni Musayaw. Tagaan ta po ba para magka-energy po na inyohang kalawasan diha. Direkta sa Cha-Cha-Cha by Bong Navarro mga katropa ha. Inyong paboritong artist.

0: oras, mga katropa, alas 5:17 na. 17. Ay.
1: Oh, no. Ay,
0: wag na wag mong gagawin yun ulit. Ay, hapet na pesta diri kay Mandisco na sa diri. Nagpahibalo siya nga pista, pero mugyon ni ingon nga anhi diri.
1: Ay,
0: Cornelio Palabrica. Good morning, katropang Ray. Good morning, sir, sa Palabrica family. Diha sa Agusan del Sur, Loreto, Santo Tomas. Salamat, katropa. Okay, sa mga Palabrica family, labi na diri sa San Francisco, si Konsehal Art Ryan Palabrica. No, tigunsa mo katropang Cornelio Palabrica. Labi na sa mga daghan man dai mo kaliwatan dayo. Agusan del Sur god. Si Selvete Kadiao Nikin. Hantod garon ni di pagyud na ko ni mabasa og tarong imong pangalan.
1: Ayoy!
0: Good morning, sir, og sa tanan na have a blessed day to all. Ay, sa tanan nga mga naminaw. Labi na diha sa may Barangay Labaw.
1: Ayoy!
0: Esperanza Agusan del Sur og sa Barangay Katmunon. Sa mga kaliwatan nga Kadiao, diha sa may Magkiangkang og sa Barangay Labaw. Hoy, nadiri ako ang inahan, palakpakan ko inahan ako bikay naa karon diri nakiguban.
1: Ayoy.
0: Let's see, wa kung palakpak no diri oy aham.
2: Here's your request.
0: Nadi.
1: Ayoy.
0: Kang Ilvi Garopil, ang inahan sa bata nga grabe kaulitan. Ay, sa akin, magdi na ako mabasa ning... Ina na yung smita, bing, outroho ning font sa kuan. Sa comment section ba, kay di man mabasa o kanang kuan ba? Yan, kanang di na... mula ba yung kuan ba? Alberto Panangin T. Jr. Katong higala nga si Alberto. Siya, good morning, sir. Maayong buntag diri sa Tanan Puroksay, Barangay San Isidro. Sa mga nga San Isidro, katropang P. San Isidro sa P family o Rosa family o sa Monok, Nanok, Namuko family. Sa tanan nga mga kwanda, mga kaliwatan ni katropang Alberto P. Labi na sa mga P family. Rosa family o sa Namuko family. Inahan ako, Rachel Baratas Mulato. Sa mga Mulato family, Baratas family diya sa may barangay, Magkiangkang, may buntag ninyo diya. Oy, si katropang Wilma Joaquin. Salamat Ginoo sa hayag na bitaw ni hayag ni yun. Mauna akong giingon lagi. Nga basta kadlawon og buntag gani, mag-ilog na ang kahayag og ang kangit-ngit. Mudaog yun ang kahayag, mga katropa. Mauna'y nagtimaan nga sa atong matag kinabuhi na doon mga pagsulay. Ang kangit-ngit nagrepsentar sa mga pagsulay. Apan ang kahayag mo tumaw uman sa malawom nga kangit-ngiton. Unsa daw? Nagtimaan sa kadaugan nga doon na patay daghang mga paglaom, dakong paglaom. Di ba katropang LB? So, aman si EG karunti. Sige naman itong imot bataa.
1: Ayoy!
0: Dong EG dong, mata na dia dong. Panugway na dintog kanding kaw.
1: Ayoy!
0: Kaya arong makakwarta ka, pangpalit og padol. Oras na ito, mga katropa, alas 5:22 na. Doon na day-tay na kong pahibalo diri ang mga katropa, ha? Kay basin unya og Aka na magmahay mo ba nga wa ko nag-ingon? Ya, atangi mi diha karon sabay karong sunod adlaw ha. Diha sabay barangay Santa Irene sakop sa lungsod sa Prosperidad. Kay doon na tayo ipahigayon mga katropa ng XFM Sulid Katropa Seminar Caravan. No, naata diha karong sunod adlaw. Unya, magkita-kita tas itong mga katropa diha. Okay, doon ay mga activity nga paghahimuon. Siyempre, dala na mo ang atong mga product mga katropa. Oh, atong mga kape nga paborito usab ni Albert P. No, mo na atong mga... Ah, mga produkto mga katropa. Okay, itong mga kaubanan ha, mga anchors, mga reporter, technician, kung kinsa na gusto nyo makita mga katropa, naata diha. Mag-uban-uban ta ninyo diha, sunod adlaw. Amo na lang gipaabot itong mga product mo abot mga katropa kay si katropang... Rigor, sige na raba nang paabot in town, apurado kay, kaya asa na iyahang kape.
2: Ayaw!
0: Tua pa ni Kwan. Tua ni Albert P. Hoy, bita sa itong mga viewers karon na, may buntag ninyo mga katropa. Mga anta sa tabi, kabuya, sige gyaw-yaw nyo diya. Uy, marumag...
2: Ayaw!
0: Ah, diri, kay kining ganahan kay ni Wilma wa kining kanta ba? O kay murag sukad sa iyahang kabataan, pag-aksyon niyag dalaga, murag mao ni iyahang ganahan nga kanta. Katropang waki, Wilma Joaquin, ako nihatang sa imo nga kanta, ha? Kay ganahan, kabalo ko ganahan ka ani ba? Dirita, dirita kang bayani ag bayani.

0: ¡Wow! Ah, di ba mga katropa, mo ito'y paboritong kanang dance song ni katropang Wilma Joaquin. Okay, ang akong inahan, lahi man po ni iyahang paborito, katuman iyahang dahong laya.
1: Ayaw!
0: Yeah, pwede pa man ta pwede magpa-music aning dahong laya karon na. Wa tay ma-offer ani sa akong inahan. O, nga dahong laya. Atong oras mga katropa, alas 5.29 na. Sa atong naandan mga katropa, doon na yun tay break o na niining mga minuto ha. So, nining mga oras sa mga katropa, mo break o na tas makadiot. Mubalik tahu man lamang sa pipilag ka mga importanteng pahinomdom. Sa atong pagbalik mga katropa, atong ipaabot niya kanimo ang atong mga nakuhang mga impormasyon.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM XFM
4: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Masa man?
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
6: Masa ato?
5: Mang-apply unta kong barbero.
6: Ala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa, tine!
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikadong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dayko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
13: sa mga butika.
14: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigari ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Santan Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santan Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell?
5: Zenton Plus. Kasi Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingamon yun ko. Bainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom Zenton Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Kita kong tabang Zenton Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom
5: Zenton? Okay po kayo. Pag-inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Oras mga katropa, alas 5.40 na sa kabuntagon. Aniana, nailog na gyud ni Haring Adlaw ang atuang kangit-ngit. Nailog na kahayag ang kangit-ngit mga katropa. Anyway, welcome back sa itong programa Exciting Pilipinas mga katropa. Kining oras, hatod ka na to sa itong produkto ng Santon Gold Herbal Capsule o ang atong Vision X Plus. Kung ikaw dunay problema sa mata, dunay gihambin nga palisod sa pananaw, inumilang ka na o Vision X Plus mga katropa. Ang atong Vision X Plus, dunay mga sangkap ni Ana nga bagay sa problema sa atong mga mata mga katropa. So muna siya mga katropa, hindi nga oras sa panahon na usap sa pagpaabot niya kaninyo sa ato ang mga sa ato ang mga pahibalo ba? Kaning pahinomdom no? Kay ang atong oras mga katropa medyo paspas ang dagan. pero una diha mga katropa, maayong buntag sa akong minahal nga iyaan, Marilyn Yubat Mission. Ingon man usab kang Auntie Mirasol Sumudyo. Ang Auntie MM mga katropa diha sa may Sambuanga. Di na nako sumpayan asa nga Sambuanga. Uy, man ko kami muray so asa ni nga Sambuanga iya. Ate MM, unsa gay na nga Sambuanga nyo ate? Nakalimot ko ti ay. Good morning kuya, shout out sa ako sis mga sister. Diha kang Ate Sam. Wala na, naguba na radyo ni Ate Sam. Ate Minmin, mayong buntag ninyo diha. Ang Uncle Dodong. Terence Montenegro Martinez, mayong buntag usab ni mo diha do. Okay mga katropa, dita magdugay. Diritas pagpaabot sa mga informasyon nga nakalap sa atong mga kaubanan, gikan sa ilahang mga probinsya din asa gigikanan o nahimutangan. Dirita kang Lovely Toquero, gikaingong kawatan nga napatay sa operasyon sa kapulisan na ilhana. Mga kabanay gipanawagan sa kapulisan atong siren gikan kang Katropang Lovely Toquero, Katropang Lovely.
1: XFM Report.
2: Gipanawagan karon sa Lagaw Police Station ang mga kabanay sa giingong kawatan nga napusilan patay sa gilusad nga operasyon sa Lagaw Police Station nga mamahimo kining makita ngadto sa usa ka pribadong purinarya nga nahimutang sa National Highway sa Purok Malipayon, Barangay Labangal, siyudad sa Jansan. Giila sa kapulisan ang nasangpit nga si Sudor Impaldo, human namatay gumikan ng ilog matod pakini og armas sa kapulisan. Sa dihang gioperasyon ng tungod sa taho nga misulod kini sa usa ka farm ug nangawat og manok panabong. Niya tumilabay nga semana sa Barangay Ligaya. Sa kasamtangan, wala pa'y kabanay ang mikuha sa patay nga lawas sa nasangpit, samtang ginasuta pa sa kapulisan ang posibleng Pinoy anan o mga kabanay niini. Mga katropa, sulayi ang Vision X Plus. Kiniusa ka food supplement nga dunay lutein o uban pang nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Tumar na sa Vision X Plus. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Lovely Toquero, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropa ang Lovely Toquero. Naot lang ang tana ni nga tinuod, yun ni nga nangilog o armas. John Lloyd Perez. Kay namang guy uban mga katropa nga gibutang na lang nangilog og armas kay tungod sa kasuko. No, manghinaot lang ta nga bitaw oy ang balaod manggo di manggo dapat nato ni ibutang sa atong kamot mga katropa. Nga kung unsay sala so sa katao ato yun ning kuanon, ato yun ning ibutang sa saktong proseso nga pagpaamgo kaniya. Di ba, John Lloyd Perez? Sakto ba ko? Okay, mga katropa. Diritas laing informasyon. Digikan kang... Sabi niya. ligin. Ano maning sa ha? Kay... Lagyan.

0: nag-bleeding a pasyente. May reklamo human, gi-discharge bisan wala pa gitagad. Hospital, may dipinsa. Dirita ka Jerry sa lighid sa XFM Jinsan. Ito ni Siron B. Unsay kumpletong detalyean eh.
1: XFM Report.
2: May depensa si Dr. Ryan Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gi-discharge bisan wala matudpag itagad ug maayo kay baluan nga subay sa reklamante nga si Emma Palaw. Miadto siya sa nasampit nga government-run hospital kaniadtong Sabado, alas 7 sa gabi tungod sa gibati nga vaginal bleeding, nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test ug impunto alas 10:30 sa gabi nigawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse nga hanglan siya i-ultrasound, apan sunod adlaw sa buntag pa available, hinungdan naghulat sila apan, gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag, kalit kining giingnan nga discharge na siya.
3: Pagkabuntag ang ultrasound, naghulat mi hantod alas 9. Pagka alas 9, iniingon ra nga discharge mi mga animal.
2: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo niini nga nakaangkon og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplicador, human mikatag ang reklamo, gisusi niini ang record sa pasyente kung diin migawa sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod ana lang sa tulo ka napkin matag adlaw ang gigadaghan nun sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pa kinahanglan og blood transfusion, normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan, dili siya kinahanglan i-admit o gi-discharge. Dugang pa niini, ayha siya discharge, giabisuhan ang sampit nga mubalik para sa ultrasound, apan ana akin ni naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutang ma-admit.
4: Inaasum po namin na yung bleeding na could be, hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
2: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ng pasyente o sa bahin sa hospital. Napagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa mog menstrual irregularities, ayaw kinipasagdi mahimong tungod kini sa stress o hormonal changes. Mag-Santon Plus Gold Capsule na aduna kini antioxidant kaya makatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas o pagsuporta sa kinatibukang kahimsog. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Leghid XFM News.
1: XFM Report.
0: Oras mga katropa, alas 5:48 na. Dagang salamat katropang Cherish Leghid. Di ba? Maayo kayo mo sulat og official statement ni atong mga government ko ano? Sayonan kagmiana sa ilahang hospital unya pag-abot sa gi-discharge ra nga walay klaro. Unya pag-abot sa laing hospital nganong na-admit man. Kaya dunay problema. Sayonan kagkaroon nag-bleeding, pahulaton pa kagpila, 48 hours. Kay pagkaugma pa, unsa to? So pagkaugma pa ang expertise ani. Sayonan kagpila ka oras ni mo nang paaboton ga-bleeding ang imuhang vaginal part. Unya karon na moingon ra ang nurse o doktor diha nga discharge na ka. Gani magong basta mga ingon ani nga mga Juan Bitaw, kaning ingon ani nga mga tao. Ang ilaharan ni ba nga basta na lang kay matuman ilang compliance diha sa pagpanerbisyo. Ang pagpanerbisyo nga wala gyoy, wala sa kasing-kasing ba. Sayo pas buntag puton tayo. Kanang walay patas nga pag-atiman sa mga tao. Daghani sa ato mga government hospital. O kang ilang huna-huna ani, fix raman ilahang makwarta. Wa may laing mahimong makabinipisyo nga to sa ilaha. Mayo siguro yung kanibitaw nga sa unas bata pa, gusto kong maging doktor. Gusto kong makatulong sa mga may sakit. Ending pa dahil pagka na doktor na, mura nag-skinsa. Di po tama kaingon, nga wag yung problema ang mga babae mga katropa. Kaya nga nung pag-abot sa laing hospital, na-admit man. O, ang ilahang depensa, pwes posibleng nagbago ang status mong babae. Walang yun nila giseryoso pag-treatment mga katropa. Amo na'y rason nga dito speakers na admit kay doon na yun nakita nga daw kung problema na. Which is dili man ka ma-admit kung dili seryoso ang status sa imuhang health mga katropa. Kamupod kay ginapasidanan bitaw mo nga paggamit og Santon Plus Gold. Kaya aron manormal ng inyohang mga kuan, mga pagbati is kalawasan. Mauna mulandig ta sa ospital kaya huwag mampunta kita yung pagpakabana usahay sa itong kaugalingon. Hala pa, hihab-hab raman punta. Muna nga, kung grabe punta mo hab-hab, pagkahuman na itong hab-hab mga katropa, inom yun ta Santon Herbal Tea. Okay, paranormal gihapon ang atong kinabuhi ba? Kaya kung magsigimugutag salig aning mga doktor, huwag yun tayo mahimo aning mga katropa, maliban na lang sa ubang mga doktor nga doon nagyoy seryosong pagpanirbisyo. Kayo gato na silang dihata magsalig sa ilaha. Hurot na lang atong kwarta mga katropa. Sige ratag binuangan. Bitaw mo na yung reality sa atong kalibutan karon mga katropa. Ana ay mga maayo unta ni ana nga mga balatian pero tungod kay walay gugmas pagpanerbisyo, puro lang pasikat sa ilahang sumpay sa pangalan. Mo na nga resulta ng nana niya mayor ba din kay mo sulat og official statement. Pero wa na dai to daghan na kaayog na damage kay daghan nag ni comment dito nga ni agri nga oh ingon ana pud mi. Mao bitaw na sila diha. Oy mga wa may mga negatibong komento diha sa inyohang mga institusyon kung maayo lang unta na mus pagpanerbisyo. Kadaghag mga doktor nga naas gobyerno nga ni ani man og pagdayi gikan sa mga tao. Ay ano man, naamay tarong nga serbisyo. Naamay kasing-kasing sa pagpanerbisyo. Sahay manggod, kining mga government hospital, naadiha ning mga maldita nga mga nurse, istrikto nga mga doktor, then idool gani ng mga kuwana. Ako na kasinati, manggod kuwana. Awa pata na ilahan pagka-media. Grabe makakuan-kuan, pagkahibalo nga media na ita. Maayo kay mo ati man, panuway. Makasapot, buntag pati ako eh. Kani akong inahan, si Rachel Mulato, si Auntie Tatang. Kana, grabe, daghan na nag-ipang-away sa barangay. Daghan na nag-ipang-away ng mga nurse. Apil pang BHW. Di man ta mareklamo mga katropa lagi. Muna kung ginaingon, di ta mareklamo kung maayot ta mo servisyo. Di man kita mga perfectong tao nga mo servisyo. Pero sa ngalan nga naning kamot ang ipakita na to sa ilaha atong kinasingkasing nga pagservisyo, matabunan rin ang mga negatibos mga pagdaig mga katropa. Muna nga, ay nako. Maning kamot na lang kita mga katropa nga di ta magsakit hala. Inom ta og Santon Gold or Premium D3 mga katropa. Nya sa atong kusog muhabhab, pagkahuman na itong habhab mga katropa, inom tag tea. Naman tay Santon Herbal Tea mga katropa. Ana na lang ha sa mga babae nga doon nag yung problema sa menstruation. Inumi ka na ninyo og kuan mga katropa. Santon Gold. Kaya naadiha ang solusyon. Di na ta magsigsalig doktor. Sige tagsalig doktor. Way ayaw gyapon na ilahang panerbisyo. May raon tagibarang na lang ni mga tawhana ni. Okay mga katropa, itong oras alas 5:55 na. Before ko mo break mga katropa, before ko mo end sa kong programa, painumdum lang di ay. Kagabi mga katropa, doon ay mga bata nga nadisgrasya dito sa may Bayugan City o sa lungsod sa Trento. No, doon ay gikalambigitan din ni mga katropa nga doon ay 13 anyos o doon ay 15 anyos nga mga bata nga nangadisgrasya gumikan sa pagmaniho nining motorsiklo. Mga ginikanan palihog lang in town. Ha? At imana inyuhang mga kabataan. Mukawat sa kugamayng minuto diri. At imana in town inyuhang mga kabataan. Kumahimo lang. No? Kaya lisod kaayo makapandamay og mga taong nanginabuhi. Luo in town kaayo tong tricycle. Natuwad in town. Oy, kang Mama Ginili Noha, mayong nga pagpaminaw diha sa may Nasuds, Canada. Sa mga Kutin family. Basta, maulang ka na. Dito sa Trento, dunay 13 anyos. Dunay 12 anyos. O dunay 15 anyos. Pila ni sila kabuok? Tulo. O, doon na kwane. Ha? Na disgrasya gihapon sa motor. Kagabi eh, dito sa Bayugan, na maugi hapon. Do, nabuak daw itong ulo ato. Hambur. Ay nahulatan ninyo mga ginikanan nga ang inyuhang mga anak ang mga buak ang ulo tungod sa inyuhang kapabayaan. Ha? Janet Mancao Madria, mayong buntag ni mo dia. Mga katropa, mo break na gid ko, di na gid mo tugot ang oras nga mapadayon pa ko. Daghang salamat og maing buntag kanatong danan. Ha, amping kanunay og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.
1: Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
5: Kapitan Ludi.
6: Oy, Arte. Unsa man?
5: Nakukuta na ba?
6: Oh, unsa man na?
5: Ano man na ay sabaw sa balut?
6: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, uy! Exciting!
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Exciting, bro!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health. Santo Blasco.
11: Ako si Don sa Kamaestra.
12: Maka-ulcer po.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blasco.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos.
10: XFM.
14: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Luzon, Bisaya sa Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga tropa, good morning. Adlaw na usab nga Miyerkules sa Pizza 5 ning atong bulan sa Agosto 2026. Mga tropa, welcome na usab sa tulungang tulumanon. Ako si katropang Ri Celeste Soro Vasquez, kining Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga tropa, itong tulumanan natin ganis mayong nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usas mga produkto mga tropa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ginapangita sa itong mga kagisunan.

0: Umikan sa nimong kayuhan ngadto sa panglawas. Of course, mga katrupa, nagkaputiktar, batok sa mga balatian. Maunang gamito na to, kini, ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Labi pa kung duna kay balatian. Ato kining mangkon na kini sa mga butika nga doon sa inyong dapat usab, na usab sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. Mga katrupa, ang ato sa tulaman na ito kini sa mayong kabutoon sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nag-offer sa mga servisyo mga katrupa nga pautang. Walay hasol. O na kung plano gani ka nga mangutang mga katrupa, ala, ato na dayon ang Agusan Lending Corporation. Sa San Francisco mga katrupa, inyong makita ang Agusan Lending Corporation na atubangan sa San Francisco Gymnasium. Og diya sa Bayugan, makita usam sa may Proctress, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Panadari kita sa pagtunol sa ulohan sa atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagkatrupa sa mga balitang lokal, Apply Program. Dili para sa tanan, mga kwalipikadong membro lamang ang magkabenepisyo sigun kini sa SSS San Franz.
1: Headlines. Headlines.
0: 26.4 million pesos supplemental budget sa Bunawan. Gitoke kini sa sangguniang panlalawigan.
1: Headlines. Headlines.
0: Bagong transport terminal sa San Franz gidayeg kini sa mga pasahero. World class ug sama sa airport.
1: Headlines. Headlines.
0: Inter-Barangay Youth Leadership Summit, malampusong kining gipahigayon sa San Franz.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa pigasbahin mga katrupa, tulog ka persons of interest. Gimonitor kini sa kapulisan sa pagpatay kang Pastor Andaya.
1: Headlines. Headlines.
0: Government on Well Servicio Karaman, malampusong gipahigayon kini sa Lydia La Paz.
1: Headlines. Headlines.
0: Rollback sa petrolyo nga 70 centavos. Giisip nga respeto lang sa usa ka pump boy.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagkatrupa sa atong mga balita sa Rional, suspek sa illegal nga druga na dagpan, shabu og drug paraphernalia na sakmit.
1: Headlines. Headlines.
0: Alias Pikot, nadagpan kini sa Paybas Operation dito sa Butuan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato nga balita sa national mga katrupa, kampo ni Senador Jingo Estrada, ni file kini og motion for reconsideration na tira sa Sandigang Bayan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa international, US military alerto kini og giingong andam sa libel sa gumat nga wala pa masaksihi sukad sa World War II.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa atong balitang sports mga katrupa, Alex Yala nakuha ang labing dako nga titulo sa iyang karira.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balitang showbiz, sitcom nila ni Jean Lloyd Cruz o Elena Derna, walay klarong madayon.
1: Headlines. Headlines.
0: Kantong uluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon na kita ay alas sa 14. Bueno, sa kompletong detalya sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dari kita sa atong mga balitang lokal, matod pa Apply Program. Dili para sa tanan, mga kwalipikadong membro lamang ang giingong makabenepisyo sigon kini sa SS San Franz. SS San Franz. Mga katrupa, itong sayron ang detalye nini sa report ni katrupang Ree Allinton.
1: XFM Report.
2: Gipatinaw ni Social Security System San Francisco Branch Manager Mrs. Maria Flora V. Montel nga dili tanang membro sa SSS ang otomatikong makapahimulos sa bagong Apply Program nga gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation Address 2026. Matod pa ni Montel, ang maong programa gitagana lamang alang sa mga kwalipikadong membro sa SSS nga nakatuman sa tanang gikatakdang rekisitos o kriterya ang pagpili sa mga mamahimong benepisyaryo na kasentro gihapon sa makuti nga pagsusi sa mga kwalifikasyon o record sa membro nga anaa sa database sa SSS aron dili mabalda kon ugaling kwalipikado sa programa. Giyawag ni Montel ang mga membro sa pagsiguro nga updated ang ilang personal nga mga impormasyon ug ang ilang na-record nga disbursement account sa SSS. Dunga niini, nagpagawas og pasidaan ang maong nga opisyal ngadto sa publiko batok sa mga nagkalain-laing pike nga mga anunsyo ug online scams nga nagpahimulos sa ngalan sa APLEP program aron mangilad ug manguha sa pribadong impormasyon.
3: No, regarding niining APLEP program or APLEP assistance, kini gi-launch sa atong presidente para sa katong 7.5 million households. Households ni siya, dili ni siya individual. Oo. So, household ni siya na ay mga grupo ni ini. So, na ay group 1, mautong 3.5 million households na under sa 4Ps o katong mga walang gutom program. Mm-hmm. So, kana siya group 2 ang sunod. Mauto siyang 2.5 million household sub nga nagsulod siya. Sulod siya sa katong gitawag o 25%, no? Kay naman tay poverty threshold. Mm-hmm. So 25% over the above poverty threshold. Ang group 3 diha nasulod si SSS. So mao nang 1.5 million households.
2: Ang tipik sa pamahayag ni branch manager Maria Flor V. Montel. Katropa, aron kanunay abtik ang atong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o premium D3. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin mga katrupa, ngayong opisyal ng gidawat sa sangguniang palalawigan sa Agusan del Sur, ang sangguniang Bayan Ordinance Number 22-2026, gikan kini sa lokal nga kagamhanan sa Bunawan, nga nag-aprobar kini sa ilang ikaupat nga supplemental budget, nga nagkantidad kini og 26,446,000 pesos, 884. Atong sa gipaygayon nga regular session isugyot ni Board Member Elorde nga i-refer o ipasa ang baong ordinansa nga Dunas Committee on Budget, Finance and Appropriations alang kini sa masusi nga pagripaso o pagtuon. Giduyugan o gadaling gisigundahan kini ang baong motion sa laing membro sa konsehyo. Samtang sa dihang nangutana ang presiding officer kung aduna may diskusyon, dugang reaksyon o pagsupak sa maong lakang. Walay bibarog nga membro aron na musupak tungod dinhi giaprobahan sa tibuok konsehyo ang pagpasa sa ordinance ngadto na sa komite. Human sa himuong pagripaso o pagsusi sa maong komite, kalabot sa mga dokumento o gahinan o pundo, dito na unya paghukman ang sunod ng mga legal nga lakang o rekomendasyon alang kini sa pagpatuman sa maong supplemental budget sa lungsod sa Bunawan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bag-ong transport terminal sa San Frans, matod pa gidaig sa mga pasahero, world class og sama sa airport. Sa inutang nga detalya sa report ni katropang Junja Labrias.
1: XFM Report.
4: Dako ang pagka-amaze o pagdayeg sa usaka pasahiro sa kanindot sa pag-umbas terminal sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, samtang paingon kining mupauli sa Davao City, gikan sa Barubo, Surigao del Sur. Matod pa sa pasahirong si Norifi Kilap-Kilap, pag-abot niya sa dapit diin na himutang ang daang bus terminal, gipahibalo siya nga gibalhin na kini ngadto sa bagong lokasyon. O pag-abot niya sa bagong terminal, dito niya nakita ang kadakas ko og luag kaayo nga disenyo nga dili huot og kon siya aga pasultihon mura kini og world class nga airport. Gipaambit ni Kilap-Kilap nga daghan na siya og nakit-an nga mga terminal sa tibuok Caraga region, apan ang maong bag-ong terminal sa San Francisco ang labing moderno, dako og plastado ang kahimtang alang sa mga pasahero tungod sa komportableng lingkuranan. Samot pa kining natingala og nadasig sa pagkahibalo nga libre og walay bayad ang paggamit sa comfort room ni ini giangkon sa pasahero nga layo ra kaayo kaayo ang kalainan sa daang terminal kung itandi sa modernong pasilidad karong panahon na. Tungod ni ini nang hinaot si Kilap-Kilap nga mapalambo pa o mamaayo ang maong moderno nga terminal o maampingan kini sa tanan aron mapadayon ang kalindot ni ini nga lantaon o gamiton sa publiko.
5: How many years na po nagasuroy-suroy, nagatok ang laing mga lugar, pero na-amaze yun ko diri karon for the first time. Wapo kayo inyong ang integrated terminal San Francisco. Tungdaan nga terminal, but kayo, mas okay kayo diri. Sa karon, di ka, di ko barubo. Kuan lang, ma'am. Hindi na sir lang yato, di ka sa barubo terminal, patunong buritan.
4: Ang tipik nga pamahayag ni Norifi Kilap-Kilap ang pasahero nga na-amaze human nakakita sa maog bagong terminal sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay kondisyon na itong panglawas o mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahid mga katrupa, gingong malampusong ipahigayon ang Inter-Barangay Youth Leadership Summit sa Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Gikan ni atong Hulyo 31 hangtod na kini Agosto 2026. Kini nga kalihukan gipanguluhan sa 26th Infantry Battalion, 4th Infantry Division sa Philippine Army. Kauban ang 3rd Special Forces Battalion, 67th Infantry Battalion, lokal nga kagamhanan sa San Francisco og ang Pointy San Francisco Chapter. Kapin sa 50 ka mga leader sa kabatanunan gikan sa nakalilaing nga barangay ang mitambong kinis maong summit aron mapalambo ang ilang kahibalo sa liderato, disiplina pagka makabansa, voluntarism, disaster preparedness og ang responsabling paggamit sa social media. Lagip sa mga importanteng diskusyon nga gipaambit nga tunas mga batan-on mao ang kahibalo bahin kini sa West Philippine Sea, mga external threat og ang pagbatok sa sayop nga impormasyon o fake news. Samtang gitudloan usab sila kun unsaon paglikay sa mga pamaagi sa pagdani sa communist terrorist group. Matod pa sa mga opisyal, ang panaghiusas pamilya mao ang ligon nga pundasyon sa usa ka malinawon og mauswagon nga komunidad. Tungod dini, giawhag nila ang kabatanunan nga magpabiling matinud-anon sa ilang pamilya og mga mithi. Tungod kay matod pa, dako sila og gapapil sa pagmintinar sa kalinaw og pagpalig-on sa katilingban. Gipadayag sa mga organizer nga ang maong kalampusan nagapakita kini sa hugot nga panaghiusa sa Philippine Army, LGU, Pointy og uban pa nga mga kaabag sa komunidad sa paghulma og responsable nga mga batan-on nga mahimo kining aktibong kaabag sa kalinaw, kalambuan og nation building sa tibuok lalawigan sa Agusan del Sur.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sabda sa laing nga bahin mga katrupa, doon na kita alas 24 na sa itong orasan. Tulog ka persons of interest. Mga katrupa, matod pag i-monitor kini sa kapulisan. Kalabot kini sa pagpata, ikang Pastor Andaya. Atong sayro ng report ni Katrupang Ri Alintan.
1: XFM Report.
2: Nagpadayon ang imbestigasyon o pagpangalap o mga ebidensya sa San Francisco Municipal Police Station aron mapanubag o masulbad ang nahitabong pagpatay kang Pastor Balbino Andaya. Matod pa ni Police Major Carmelo Malubay, ang hepe sa San Francisco Municipal Police Station, daghan pa nga mga anggulo ang ilang gisusi karon kabahin sa maong krimen. Gikumpirma usab niya nga adunay tulo ka mga persons of interest ang ilang gimonitor karon nga posibleng adunay direktang kalambigi sa maong pagpamusil. Sa inisyal nga imbestigasyon sa mga otoridad, gikan sa lungsod sa San Luis ang mga biktima o pauli na unta din sa San Francisco sa diyang kalit silang giatngan o gipamusil din dead on arrival nga nalandig sa ospital si Pastor Andaya samtang samdan o nagpaalim ang iyang kauban nga giilang si Avelino Valencia kahandig. Sa kasamtangan, gipaspasan na sa kapulisan ang pagripaso sa mga kuha sa CCTV camera sa mga posibleng agianan sa mga suspek dungan sa pagkuha og dugang mga pahayag gikan sa mga nakasaksi aron mapalig-on ang ipasakang kaso. Gipasalig ni Police Major Malubay nga dili madugay og hingpit nang mapasakaan og tukmang kaso ang mga responsable sa krimen sa higayon nga makompleto ang tanang gikinahanglang lig-on nga ebidensya.
6: So ang update na sir, continuous ang atong pag-imbestigar dito sa Maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para makuangin na ito, masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa Maong panghitabo. Pero nga kung gusto ipaabot sa publiko, nga kung aduna tayo treat sa atong life, atong ipablatter para atong mahatagan o protection, no? Dili lang nato ibaliwala kay kung kami mga kapulisan, hindi po may kabalo, so kumbiyansa lang po ta kay maglakulaka o mga wala may inguna na ay hulga siyang kinabuhi. So, anak lang.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, mga katropa, paliguna ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin, mga katropa, ngayong malamposong ipahigayon ang Government on Wellness Service Caravan sa Barangay Lidya, La Paz, Agusan del Sur, diin personal kining gihatdan o gihatagan o nagkadaiyang tabang o benepisyo ang mga residente sa Maong Dapit. Kining inisyatiba gipanguluhan ni Mayor Michael Lim, kauban ni Vice BM Alan Lim o ang mga sakop sa sangguniang bayan. Katuyuan sa mga programa nga padayong iduso ang serbisyo sa gobyerno, diretso kini nga tunas katawhan pinaagi sa paghatag og libreng serbisyo sa panglawas, agrikultura, social services og uban pa nga mga programa nga dako og tabang sa panginabuhi sa matag pamilya. Dako usab ang pagpasalamat sa lokal nga kagamhanan nga tunas tanang nga ahensya, mga kawani og sa mga mulupyo sa Barangay Lidya nga nagkahiusa og nagtinibangay aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Pinaagi ni gidasig ang tanan sa pagpadayon sa pagtinabangay alang sa mas ligon, mas hapsay og mas maayong serbisyo para sa tibuok komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, duri kitay alas 6:27 na dugang bahin sa atong balita. Gingong wala kauyon og nakulangan ang usang ka pump boy sa usang ka gasolinahan ining lungsod sa San Franz. Human na may ubos o 70 centavos lamang ang tanan nga matang sa gasolina. Ning nakalabayang adlaw o kagahapong adlaw, Martes, Agosto 4, 2026. Batod pa ni alias B-Boy, dili tinod nga ngalan, residente kini sa Barangay Hupang, San Francisco, Agusan del Sur. Grabe ang nasinati nga pagsakas presyo sa petrolyo sulod sa duha ka sunod-sunod nga higayon atong milabay nga bulan sa Hulyo. Busa alang kaniya ang nahitabo nga pag-ubo sa presyo daw sama ra gayon sa respeto lamang sa mga yangongo o reklamo sa mga konsumidor. Gisaysay ni alias B-Boy nga human sa 70 centavos nga rollback matag litro, mao kini ang nagunang presyo sa petrolyo karon sa ilang gasolinahan. Ang diesel himo na kining 88.90 matag litro. Ang premium gas na himo ang 85 pesos matag litro. Samtang ang regular gas 84 pesos matag litro. Gipahayag niya nga dako gihapon kini nga hulga sa panginabuhi sa mga motorista gumikan kay yano ra kaayo nga musaka og dako ang presyo sa petrolyo. Apan kun moubos nang gani, halos dili man lamang makaabot og piso. Tungod nini nang hinaot si alias B-Boy nga tutukan og tagaan og seryosong pagtagad sa kagamhanan ang padayong krisis sa lana sa nasod aron matabangan ang mga ordinaryong trabahante og mga driver.
7: Ang kasamtangan nga presyo, ang presyo ginamo 87.30.
4: Mo na siya. Nadugang na ning pagsaka.
7: Dugang na og 3.60.
4: Ang unleaded.
7: Ang unleaded, maura sir, ang unleaded 3.60 gyapon ang ni isaka. Ang diesel lang moy 11. Okay. 11 pesos ang isaka sa diesel.
4: So kini ba?
0: Mauna ang gasolinahan na diri sa San Franz mga gatrupa matingala ta. Ano man gyud may naminaw atong mga opisyal og dapat masayran og mahibalo ang publiko kay ngano man ning sa San Pranas tang mahala samtang sa mga silingan nga lungsod ubos man nya yeah, pila ra man kalay og gikan San Pranas example dinha sa may prosperidad kita ko sa krudo nila gahapon barato ra mas prosperidad San Pranas tang mahala unsay naa sa San Pranas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, atong orasan nalang sa isa imedya na. Samtang nga direkta sa atong balita sa regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Suspek sa illegal nga droga na dagpan kini. Syabo og drug paraphernalia. Giyong nasakmit kini sa kapulisan dito sa lungsod sa San Agustin. Sarod na nga detalya sa report ni katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
8: Nadakpan ang usa ka suspek samtang nagkadaiyang pakiti usab sa gituang Syabo og mga drug paraphernalia ang nasakmit sa mga awtoridad atol sa pagpatuman sa usa ka search warrant sa barangay Otisa, San Agustin, Surigao del Sur ning Milabay nga adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa San Agustin Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA o uban pang operating unit sa kapulisan. Sumala sa taho sa kapulisan ang tanang na-recover nga ebidensya sa dapit nga nahitabuan, ang hustong gimarkahan, gi-inventory o gi-dokumento subay sa balaod o sa gitakdang mga pamaagi sa operasyon. Ang dinakpan nga suspect ana nakaroon sa kustodiya sa mga awtoridad o mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tungod nini, padayon nga gipalig-on sa San Agustin Municipal Police Station na ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Nag-awhaw usab sila sa publiko nga magpadayon sa pakigtinabangay o paghatag og impormasyon ngadto sa kapulisan aron mapadayon ang malinawon og drug-free nga komunidad sa ilang dapit. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente X FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin mga katrupa alias Pikot, gayong narakpan kini sa bypass operation. Dito na kini sa siyudad sa Butuan. Report ni katrupang Junje Lebrias.
1: XFM Report.
4: Yakong pagbasol karon ang gibati sa usa ka lalaki human kini masikop sa mga otoridad tungod sa pagpamaligya o paghupot sa ginadiling druga. Lakip na ang pagdala og dili lisensyadong armas niadtong Milabay nga adlaw sa Purok, Nuybe, Barangay Ungyo, Butuan City, Agosto 2026. Giila sa kapulisan ang sospitsado nga si Edward Joseph Olivia Corellan alias Pikot, 41 anyos, ulitaw, walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok 5, Barangay Tandang Sura, Butuan City. Nakuha sa iyang posisyon ang 10 kagramo sa gituohang Syabo nga adunay gibanabanang kantidad nga 68,000 kapisos, lakip na ang 1,000 nga bypass money gawas sa illegal nga droga na kumpiska usab gikan kaniya ang kalibre .45 nga pistola nga adunay usa ka buhing bala o usa ka motorsiklo nga Honda Click 125. Giila sa mga otoridad ang suspek sa kategoryang street level individual drug personality. Ang maong malampusong operasyon na gipangunahan sa Station Drug Enforcement Unit o ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 2 ubos sa pagdumala sa ilang station commander nga si Police Major Pritzel Cobillan. Sigun sa pamahayag ni Police Major Cobillan, walay puas o walay undang ang ilang pagserbisyo sa katawhan aron makun huran ang unsamang matang sa kriminalidad o hiwi nga buhat sa mga tao nga nagdala o kalisang o kahadlok sa komunidad. Nagpasalamat usab ang hipi sa walay katapusang suporta sa opisyal sa mga barangay, lakip na ang katawhan o sa iyang mga sakop nga kapulisan isip maoy nagtuman sa balaod. Sa kasamtangan, hingpit nang natanggong sa silda sa Butuan City Police Station 2 ang suspitsado aron atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 591 o pagkupot sa dili lisensyadong armas, lakip na ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ligonon ta sa makanunayon ang atong panglawas sa matag adlaw aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa balitang regional mga katrupa, gayong 29 anyos nga lalaki dito sa Surigao City na ilad sa online lechon package scam. 8,000 kapisos mga katrupa na hanaw. Report ni katrupang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
9: May dangop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga self-employed og residente sa Purok Avocado, Barangay Quezon, Surigao City. Human kini mabiktima sa usa ka online scam nga nakuha sa iyang 8,000 pesos nga down payment. Subay sa report gikan sa Surigao Component City Police Station, nahitabo ang transaksyon ni atong Hulyo 27. Nakitaan sa biktima sa Facebook ang usa ka page nga ginganlan og Maria's Affordable Package nga nagbaligya og mga barato nga food og lechon packages. Tungod kay adunay umaabot nga selebrasyon ang pamilya, nag-order kini og daling nagpadala sa maong kantidad isip abante. Gikatakda unta nga ihatod ang iyang mga gi-order ni atong Agosto 2. Apan niya nang adlawa, walay lechon or pagkaon nga niabot. Sa dihang gisulayan sa biktima pagkontak ang maong seller, dili na kini ma-reach or hingpit na usab nga gi-block or dili na ma-access ang maong Facebook page. Tungod niini, formal nang gi-record sa biktima ang insidente ngadto sa buhatan sa kapulisan alang sa tukmang dokumentasyon o posibleng pagbasaka o kasong estafa. Samtang nagkadoon ang mga pista, holidays o guban pang mga selebrasyon, nagpahinumdom ang mga otoridad sa publiko nga magmabinantayon kanunay sa pagpalit online, likayan ang pagpadala o kwarta sa mga dili kaila o dili pa tested ang kredibilidad sa mga sellers. Gidasig usab ang tanan nga sutaon kung lehitimo ba ang online store o kung mahimo pilion ang cash on delivery o makigtransaksyon sa personal aron malikayan ang pagpangilad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito kita mga katropa sa may Tagum area. Giingon nga kapin 20 mil kapisos balor kini sa gitohang Cebu ang nakumpiska gikan sa usa ka laborer nga nadakpan dito sa Asunción. Report ni katropang Bong Omaki Alcampre.
1: XFM Report.
10: Nadakpan sa kapulisan sa Asunción, Davao del Norte, ang usa ka laborer nga giingon na lambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga atol sa bypass operasyon nga gihimo sa Barangay Kanatan, Asunción, Davao del Norte. Base sa press release sa Asunción Municipal Police Station, ubos sa awtoridad ni Police Major Colin Israma, hipi sa istasyon ang operasyon gihimo alas 8:45 sa gabi pinagi sa Station Drug Enforcement Team sa pakigtambayayong sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang nadakpan gilalaban sa alias nga Mukong, usa ka street level individual og residente sa barangay Sagayin, Asunción, Davao del Norte. Narecover sa mga operatiba ang gibanabanan 3 ka gramo sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 20,400 kapisos. Nakuha usab ang 1,000 kapisos nga may gigamit sa bypass operasyon og uban pa mga gamit may kalabutan sa maong operasyon. Sa pagkakaron, gibalhog na sa prisuhan sa Asunción Municipal Police Station ang sospitsado og gipasakaan na og kaso tungod sa paglapa sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Katropa, siguruhan nga basko kanunay ang itong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, Katropa mo sa balita. Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin mga katropa sa may Bukidnon area, gingong 132 ka mga baboy mga katropa missing. Human matod pa na aksidente ang truck sa Malaybalay City. Kapitan naghangyo nga iuli ang mga baboy nga nangawala. Uy, naunsa ba di ay gipamunit di ning baboy mga katropa samtang na disgrasya ang sakyanan. Ato sa inyo ng detalye nene sa report ni katropang Chow Pagutayaw.
1: XFM Report.
11: Nanawagan karon si Kapitan Reynante Okit sa Barangay Patpat, Malaybalay City, taliwala sa naitabong aksidente sa usa ka livestock truck nga nagkarga og gatosan ka mga buhing baboy sa ilang dapit pasado alas 6 sa buntag Agosto 3, 2016. Sa eksklusibong pakighinabi sa XFM News team kang Kapitan Okit, gibutyag nini nga sumala sa report moabot sa 132 ka mga buhing baboy ang namising gikan sa kinatibuk ang 200 nga gipangkarga sa moong truck.
12: Ang gikaingon sa Farm Crest, out of 200 200 ang 132 ka mga aboy. Base sa report sir, ang nangawala is mga buhi yun daw ingon pa sa Palm Crest kay ang patay nga duha nakuha Manila.
11: Dugang nini, nabaliktad og ni takilid ang sangpit nga truck human matod pa kini wala kasbida sa maong dalan samtang naglikay sa usakat nakapark na wing van kinungdan sa disgrasya.
12: Kini siya subida ni nga maong dalan niya ang sistema ani naay usaka dakong wing van nakapark ani nga wala nakasubida so nakapark siya sa kilid. So ang sitwasyon ani kining maong gikargan sa baboy ni agi ni siya sa kilid so medyo nagpadaptin siya. Ang problema lang ani kay wala nakasubida nakaatras ni dahil hinungdan nga naka ang ligid tikas nga bahin na, nahulog sa kanal hinungdan morning na natakilid ang maong truck.
11: Tungod sumala pas nga pagkalyap sa mga chismis o balita sa social media nga gipanghatag kuno ang mga baboy gidagsa sa daghang tao ang mga lumulupyo gikan sa mga salingang barangay o pipila ka mga vloggers ang lugar aron pagkuha sa maong mga hayop.
12: Kini ako ang dalan is ang mga tao gidito sa labing tinuod lang tungod aning ato ang mga kagisuunan panahon atong ato ang baboy nga ato na ligid dito sa usa ka kanal tungod sa ato ang mga kagisuunan daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati itong mga silingan nga mga lugar mga sikbit mangana din ha kay kini malagi ilang ingon nga base ni panghatag so munang hinungdan nga ang mga tao perting daghana gid sa nangadto dito sa maong area
11: hugot usab nga gimakasatig pamaba sa Farm Crest nga ilagi panghatag ang mga maong baboy sa kasamtangan kapin palang 20 ka mga baboy ang opisyal nga nauli ug na turnover gihangyo ni Kapitan Ukit ang tanang nakakuha nga magbaton og pagkamatinud-anon og voluntary yung iuli ang mga baboy mga katropa para sa linen feed ka palawas ug malayo sa sakit nga dala sa pangit ka panahon tumar pirmi sa pinakakusog food supplement nga gigama si Esto Health Incorporated ang premium D3 subgel capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas nanukad Rizex FM Kidnon kininyo katropang si Jao Pagutayaw XFM News
1: Express Balita Express Balita
0: Dugang bahin sa atong mga balitang regional mga katropa matod pa 1.9 o 9 anyos ang gingong samdan kini human mapusilan sa kadula nini nga minor di edad. Atong sayro ng detalye sa report ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
13: Nagpabilin sa balitang balanan ang 9 anyos nga bata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadula nga menor de edad di nakalabay alas 6:30 sa gabii sa Arca Nere Farm sa Barangay San Isidro Jensen. Giilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy 13 anyos nga pulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat sila og impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusi nga ilang nadunggan apan sa pagresponde naabtan na lang sa kapulisan mga marka sa dugo samtang ang biktima nadala na sa balitang balanan. Nasayran nga samtang gadula ang upat ka bata sunod sa panimalay ni Rosto Malid o yuan sa biktima nga usa ka reservist sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakita matod pa ni alias Jimboy ang usa ka unit sa kalibre 38 nga pistol nga giparag-iyahan ni Malid dayon gidulaan apan nakurat tungod kalit matod pa nga mibuto ang pusil. Gikabutyag sa laing mga bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si Alice Vincent. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balita balanan. Pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gikabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pulis. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang batang nakapusil samtang ana nag-iya sa pusil anaa karon sa presuhan. Mga katropa, ang atong pang-adlaw-adlaw dapat sama sa atong panglawas. Kinahanglan kanunay mag-amp ug alang sa dugang bitamina, sulayi ang Santone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras na ito, doon ang kita'y alas 6:44 na mga katropa. Samtang Project Apo Ko. Gilusan kini sa DSWD 11 dito sa Davao Region. Report ni Katropang Annalie Burha.
1: XFM Report.
14: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apoko, usa ka programa nga nagtumong sa pagligon sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga arumaandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang capability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa Project Apoko mapalambo ang pagkaton sa mga bata samtang mabatunan usab sa mga senior citizens ang dugang nga kalipay ug inspirasyon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Analy Borja, Extra FM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: May nawa katropa na sa 45 na samtang diri na kita sa atong balita sa national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Nagpasaka og motion for reconsideration ang kampo ni Senador Jinggo Estrada nga tuna kini sa Sandigang Bayan 5th Division aron hangyoon ang kurte nga balihon ang nauna nining desisyon nga nagbasura sa iyang hangyo nga magapyansa alang sa giatubang nining kasong plunder. Nagikan ang maong lakang human gibasura sa sangguni ni Acuña sa Sandigang Bayan atong Hulyo 24, 2026 ang naunang motion to fix bail sa senador subay sa desisyon sa korte. Premature o sayo pa kaayo ang maong motion tungod kay ang kasong plunder nagdala og silot reclusion perpetua o habang buhay nga pagkabilanggo. Itinaaw sa anti-graft court nga dili otomatiko ang katungod nga magpiansa sa maong kaso o kinahanglan una ang usa ka evidentiary hearing aron masuta kon na makonsidera ba nga lig-on o huyang ang mga ebidensya. Apan sa bag-o nga motion sa senador, gipasabot sa mga abogado ni Estrada nga dili siya usa ka gingong flight risk o daling moikyas sa nasod. Gidugang pa nila nga magpabilin kini nga usa ka piniling opisyal sa kagamhanan nga adunay termino nga mulungtad hangtod sa Hunyo 2028. Aron pamatud-an ang iyang pagka maunungon sa proseso sa balaod, ipakita sa iyang kampo ang iyang pagsunod sa mga kamanduan sa kurte sa mga nangaging biyahe niini sa gawas sa nasod. Kanunay matud-pa kining mubalik sa Pilipinas human na tuguting makabiyahe sa Singapore niadtong Abril 21 ngadto na sa Abril 25, 2026 o sa Japan gikan Marso 20 hangtod Abril 5, 2026. Tungod dinhi gihangyo ni Estrada sa kurte nga i-reconsidera ang resolusyon niini sa miaging Hulyo 24 og magpagawas og bag-ong kamanduan nga mutugot sa iyang motion nga magtakda kini og kantidad sa piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kanamduman nga ang kasong plunder batok ang Estrada na gumikan kini sa giingong 573 million pesos nga kickbacks gikan sa mga flood control projects sa gobyerno nga gipasaka sa Office of the Ombudsman nga tuna sa Sandigang Bayan ni atong Mayo 28, 2026.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Magadrupa itong orasan sa S48 na
1: Balita sa International.
0: Balita sa International. Sa balitang international, mga katrupa, U.S. military, gingong alerto kini sa gingong andam sa level sa gubat nga wala pa masaksihi sukad pa sa World War II. Atong sayron ang report ni katrupang Keanu J. Sibial.
1: XFM Report.
15: Gipahayag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagpabilin nga andam og alerto ang puwersang militar sa Estados Unidos sa usa ka level nga wala pa nakita sukad ni atong World War II. Ang maong pamahayag giluwatan human sa desisyon ni President Donald Trump nga ipostpone una ang giplanong pag-atake batok sa nasod sa Iran diin matud pa sa presidente presidente. Mamahimo unta kadto nga labing dako nga opensiba sukad sa World War II, bisan pa man sa pagkaatras sa operasyon. Gipasalig sa kalihim nga ang ilang mga tropa nagpabilin sa taas nga matang sa kaandam alang sa bisan unsang seryosong aksyon. Ang maunglakang nagpakita lamang sa lig-on nga posisyon sa militar sa Amerika taliwala sa nagpadayong tensyon sa Middle East samtang nagpadayon ang mga panag-inistoryahay kalabot sa posibleng kasabutan sa Tehran. Gihisgutan sa administrasyon Trump nga wala sila'y gitakda nga deadline sa panahon alang sa Iran. Bisan pa man ini, nagpabilin nga abli ang pultahan sa Estados Unidos alang sa dako nga aksyong militar kung gikinahanglan aron magpadayon ang presyor sa rehiyon ug madepensahan ang ilang national interest. Mga katropa, aron makalikay sa pag-atake sa mga virus, pagtumar sa santon vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, mga katropa, dari kita sa itong balitang sports. Giingong na sakmit sa Pilipina tennis sensation nga si Alex Yala ang labing dako nga titulo sa iyang karira human iyang gipildi ang top seed nga si Jessica Pegula sa score ni ini nga 4-6, 6-4 o 6-0 sa finals kini sa 2026 Mubadala DC Open. Gingong nagpakita og determinasyon ang 21 anyos nga Pinay human malangan og halos 20 ka oras ang ilang dula tungod sa dili maayo nga panahon. Bisan pa man pildi si Yala sa unang set, dako ang iyang pagpamawi sa misunod nga duha ka set diin na hingpit niya nga gidominar si Pegula aron makuha ang maong dungog og kampyonato. Sa pagkagrabi kaniya human sa dula, gipahayag ni Yala nga ang walay puas nga suporta og gugma sa iyang pamilya og mga higala mao ang nagunang inspirasyon sa iyang tibok pakigbisog sa court. Giyatagan usab niya og pasidungog si Pegula og giingon nga dako ang iyang nakatunan sa ilang panag-atbang. Kini ang ikaduhang higayon nga nakasulod si Yala sa usa ka WTA final. Human siya na pakya sa miaging tuig dito sa Eastbourne. Tungod sa iyang dako nga kalampusan, gilauman nga musaka si Yala nga tuna sa iyang karyer o career high nga world number 2 o 20 sa WTA rankings. Sa laing nga bahin, mga katrupa, napakyas ang hometown favorite nga si Pegula nga makuha unta ang iyang ikaduse nga career title o ang ikatulo niya nga daog sa kasamtangang season.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Alas 6:52 na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang Shibas, gingong sitcom nila ni John Lloyd Cruz o Eileen Adarna, walay klarong madayon. Atong sayron mga katrupa ang report pinagi ni katrupang Melanie Duran.
1: XFM Report.
16: Daw walay klarong madayon sa kasantangan ang giingong sitcom nga pagahimuon unta sa kanhi magkarelasyon nga si John Lloyd Cruz o Eileen Adarna. Bisan pa man sa mga hungihong, nagpabilin nga hilom ang kampo sa duha. Sa pagkakaron, makita sa mga post ni John Lloyd nga nagpaila kiniisip single. Apan bag-o lang usab nga nagpost ang aktor sa iyang Instagram story kauban ng iyang ex-girlfriend nga si Isabel Santos. Walay bisan kinsa nga fans o netizen ang nagkuminto o nangutana sa aktor kalabot ini. Ilabi na nga giisip kining inactive o dili kaayo aktibo sa industriya karong panahuna. Kahinumduman nga, una nang gibutyag sa komedyante nga si Bayani Agbayani nga planado na unta ang maong reunion project alang sa duha ubos sa GMA 7. Gawa sa maong sitcom, duna usab usa ka insider nga nagbutyag nga dunay gitanyag nga istorya alang sa usa ka reunion movie ni John Lloyd Cruz kauban ng pop star royalty nga si Sarah Geronimo. Apan sama sa unang proyekto, wala paghihapoy tubag o kumpirmasyon na aktor kung dawaton ba niya kini o dili. Katropa, kapi nga puno og binipisyo, maka-fresh aura, murag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, mga katropa, mga katong naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw ng Miyerkules. Pizza 5 na kita mga katropa ng itong bulan sa Agosto 2026. Ay, kumusta? Good morning, good morning, good morning. Mayong buntag sa mga naminaw via radio, sa mga radio naminaw, o sa itong mga higala nga nag-monitor usam sa itong mga balita pinaagi sa social media o kining Facebook, mga katrupa. Mayong buntag ninyong tanan. Ako sa itin baya, kining nag-comment sa itong Facebook. Mayong buntag, katrupang Gloria Basadre Iglesia. Okay, thank you so much. Katrupang Kagawad Jeremias Moralde, good morning naman niya. Katrupang Gina Narcio Amaro, good morning. Okay, si Katrupang Cristina Pipito Monton, good morning usam. Dinasa may Santa Irene, good morning, no? Good morning sa Ray, o sa nga naminaw sa XFM San Franz. Mayong buntag, kanatong tanan. Dalay ko ng Diyos sa kabuntagon. Okay, gikan kini ni Katrupang Dinos Rias Lee. Thank you so much. Founder Ingong, bro, Arnold, good morning naman niya, bro. Okay, thank you so much. Og good morning usab kay Katrupang Jeffrey. Okay, thank you so much Katrupang Dai Chavez. Good morning sir Ray. Shout out sa tanang naminaw. Og happy Wednesday sa tanan. Salamat Katrupang Dai Chavez og mga higala to dia sa may Barangay Alegria. Og good morning usab. Good morning bro. Shout out sa mga pasyente diri sa Caraga Regional Hospital. Oy, dana pud kay diha bro. Amping bro, amping. Og ampot sa Ginoo kanon ay nagtagantag maayong panglawas. Okay, salamat bro Founder Ingong. Oh, good morning usab kang katrupang Rigor Narukla. Always gayud nagmonitor sa program. Ay salamat ay katrupang Rigor no diha sa May Santa Irene diha tag kagahapon. Og bayong buntag po sa atong energetic og active mga purok chairman sa purok kadusi tama ba to katrupang Rigor? Kalimot mo ko sa pangalan sa imong Brad no? Ang kining purok chairman diha sa purok dusi man siguro ng inyo diha. Busy sila kayo, nang limpyo silang purok kaya na ay activities sa DSWD ko, no? Sige, good morning niyo diyan sa may samtay rin. Thank you so much. Katrupang Angelica Wado, Jay, good morning niyo diyan. Katrupang Nene Sueco. Okay, salamat kayo sa pag-share, Katrupang Nene. Good morning, Katrupang Carmen Pataho. Okay, salamat usab. Good morning usab kang katrupang Gloria Malala Apilo. Okay, diyan sa may Bayugan City, no? Mga taga-Bayugan, may buntang din tanan. Usab kang katrupang Gloria Malala, nabasa na ako, katrupang Windelon Caricon. Thank you so much, katrupang Didin Pataha. Good morning, sir Riggs. Tanan nga taga Sitio Cantagan. Okay, naminaw sila diha. Salamat katrupang Didin Pataha. Alright, kaya pa yung wala na ito na-mention diha. Mayong morning ninyong tanan. Ang kagahapon diha kita og Barangay Santa Irene. Okay, atong gihumpid ang binyo sa atong XFM Sulid katrupa. Apan sunod na mga semana mga katrupa kay busy ang ilang gym. Kita tag binyo, kita kita. So naistorya na ko si Kapitan at dopagid makalugar sa pizza 18, no? Busy kayo kay talipista man. Hapit na ang pista sa Barangay Santa Irene. Og mga taga Santa Irene at tanginin niyo no ang atong chapter seminar, no? Atay chapter seminar para din na sa Santa Irene. Actually, para ni sa tanan, no? Maglibot ni. Diha lang nato giunahan sa kining Santa Irene. Ato ko itong ipulitong itong kanta katrupang kiyan. Aro madungog po nila ang kining team song sa XFM Sulid Katrupa. No, giyawahag mong tanan. Ang mga apil mo ni ini, normal. Natay mga tabang binipisyo ni ini. No? Sige, ipli palihog katrupang kiyan.

0: Okay. Sige, atong orasyon ba, katrupa, alas 6:59. Mao na atong team song sa atong XFM Sulit, katrupa. Of course, giauhag mo ba, katrupa. Ayaw ninyo pakyasa kong pananglitan.
1: Express Balita. Express
0: Balita. Anha sa inyong lugar, magpaygayon sa chapter seminar, mga katrupa. No? Sa atong XFM Sulit, katrupa. No? So, nganong adunay seminar, gumikan kay, of course, naamantay kining mga benepisyo ni ini mga katrupa o angay po na to siron unsa po itong mga kakuhan. Simple o makatabang gayod kanatong tanan, no? Ang XFM Sulit Katrupa. Mga katrupa, impunto alas 7 na. Of course, wala tayong oras pa rin sa naan. Salamat kayo sa inyong kanunay pagsunod diri sa itong sibyaan, mga katrupa. Pagpaminaw sa mga programa, musunod na ang programang Bulsay nila ni Katrupang Jun Celebrias, Katrupang Limuel Ukay. Sangalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 1.3, 5.7 sa kontrol ni Katrupang Keanu J. Sibian. O sa atong News and Public Affairs, atong News Desk Katrupang Limuel Ukay. Mga anchors, reporters, sa Katrupang Ree Allington, Katrupang Jun Celebrias, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, daghang salamat ako si Katrupang Ree Celeste Sorobascas. Mayong buntag ka na itong tanan. Dalay ko ng Diyos.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Exciting!
4: Exciting! Hello? Hello?
5: Oh, hello!
4: Papa? Pa?
5: Oh, nak!
4: Hali na!
5: Naku sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
4: Himo, manok, ibarte.
5: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang, inaimo mga mga nanak ko sa crossing.
4: Mga katrupa, exciting!
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misi sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 21 minutos sa nakalabay, Sala City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!

0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, oga Mindanao.
1: Good morning! Bullseye!
0: Mga katrupa, adlaw karon nga Merkules sa mga tigpaminaw. Tandaan, baraga, ikalibag adlaw mga katrupa sa bulan sa Agosto, tuig 2026.

0: Mga katrupa, makiguban kaninyo karon ang inyong mga higalas kahanginan. Bata-bata katrupang John J. Lebrias.
1: Siyempre katrupang Limuel Ukay.
2: Pusaan! Pusaan!
0: Pasinsya na kayo nga medyo na delay tagamay kay gining atong sugang dagitab mga katrupa. Ani kalit og burnout mga katrupa, ambot dias inyong nipiktuhan basab. Di naman ma, di naman kabalo mananghid si sugang dagitab. Okay. Di gina na to na balikayan mga katropa. E basig na ikwaknit siguro naka bitay dito sa kurinti katropa ang limo.
1: Posible.
0: Naamon na nahitabo.
2: Pusaan!
0: Anang dunay pagkapalong. Mauna ang mga katropa nga dugay ito nakasugod. Kayo nga dunay mga pipila kaminutong pagkapalong sugang dagitab mga katropa. Mga tigpaminaw, hindi yun na ito maiwasan mga katropa. Nga na yun ang dagan mga katropas kinabuhi. Doon ay pagkapalong, doon na po'y pagkasindi.
2: Ay!
0: Nga na rin mga katropa. Okay. Boy do mga katropa, welcome na ito tanaan na karong mga panahuna kining taknaa adlaw Merkoles ang 13 kabagalungso dugo sa kasyudad ning atong probinsya sa Agusan del Sur. Labi na ang ato kabaga kasikbit nga probinsya mga katropa sa Tibuok Caraga Region.
2: Good morning!
0: Mayong buntag diha ninyong tanan mga katropa ha. Sa ato nga mga negosyante, mga stakeholders, ha? Negosyante, stakeholders, nagaparehas na. O, gato mag-uuma di ay, ha? Ato mga stakeholders, huwag mag-uuma mayong morning.
2: Pusaan!
0: Ato nga mga kadagkuan, mga katrupa, good morning dihan ninyong tanan. Sa tanan nga nagpaminaw karon mga katrupa, sa ato nga frequency, labinas 95.7 XFM, Bayugan City. Mga katrupa, paki-follow, paki-share, ha? O niya, siyempre, ang mga naglanta-usab sa ato ang live program usab mga katrupa. Sa ato nga frequency usab mga katrupa, labi na sa XFM 91.3 San Francisco, mga katrupa. Sa Bainti City, kabarangay nga nasakupan sa lungsod sa San Francisco, mayong morning diha ninyong tanan mga katrupa o mayong pagpapaminaw. Dilita mo maisa-isa mga katrupa, apag shout-out katrupang Limuel. Gumikan kay daghan manggoy mga naminaw nga di na mo comment mga katrupa pero nagpaminaw ni sila mga tigpaminaw. Nagpahipi lang mga katrupa. Magtigpaminaw. Gawas lamang mga katrupa sa Derecho Brothers. Mayong pagpaminaw ninyo diha dapita. Mga katrupa. Sa baning barangay, murag barangay uno ba nila ni Ivy Claire? Nga kuan?
1: Hubang.
0: Hubang. Hubang ba diha? Ila Ivy Claire ba?
1: Mga kubang na sila ng puyo.
0: Hubang na sila.
1: Pero barangay 4 ang ilang istasyon.
0: Ang sa istasyon, barangay 4. Mga Derecho Brothers. Huwag ba ako masayo, pero Derecho Hubang siguro na, no?
1: Tabok sa tulay.
0: Tabok sa tulay, oh. Mayong morning dihan ninyong tanan, mga boss, ha?
2: Good morning! Pusaan! Pusaan!
0: Okay, mga katrupa, mga tigpaminaw, kinimbahina usab hatod ka na to sa mga nagkadayang produkto nga iya sa Y2H Incorporated.
2: Pusaan!
0: Gikan sa Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, og Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, og labi na ang Santon Gold Coffee Mix nga na gluta and collagen.
2: Good morning!
0: Mauni mga makapahami sa itong panagway, mga katrupa. Wala nga yung magkabalaka. Ang inyong panagway diha mga katropa medyo dunay mga kakulian mga katropa. Ayaw nagkabalaka. Gamitin lang na mga katropa og Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Kaya kung gusto mo makapahamis, makapanyag, kining maong produkto ha mga katropa. Haom yun ni diha ninyo mga tigpaminaw.
2: Good morning!
0: Okay. Katrupa nga Limuel, duha katopiko aton tagaan o pagtagad karon nga mga panahuna. Baga katrupa, gumikan kay gituohang politiko o politika baga katrupa, isa sa mga nakitang motibo nga nung gidala si Rodrigo Roa Duterte mga katrupa ngadto sa Dahig mga kaigsunan nga naa dito na himutang ang ICC mga katrupa kining International Criminal Court matod pa kini sa grupong Iksa. Mm-hmm. Ah, ato ning hubaron unya, unsa maning Iksa baga katropa, unsa maning grupo ha?
2: Bullseye!
0: Baga tigpaminaw. Mao ni ato ang tagaan og pagtagad baga katropa kay niabot na si UN ang request ani sa maong grupo og posible nang mukalat na ni paingon na si Human Rights. Ah, baga katropa, mupaingon na kini mga kaigsunan og isubmit na kini ngadto sa ICC baga katropa og posible nga kining maong lakang himuon. Murag mauna ni ang isa sa mga dakong nga mga pamaagi katropa nga Limwell nga mabuhi ang gyud ang kanhi pangulo sa maong nasod. Unya, doon na pa sila'y himuong lakang ni ini kay kung dili pa gyud nila makaya mga katropa pinaagi ni ining maong lakang, doon na sila'y himuong rally katropa Limwell
1: protesta
0: mga tigpaminaw nga halos mo kooperar ni ini ang tibok Europa. So dinhini mga katropa plus naapay kinibang sanction si US mga katropa ato panitaga ang pagtagad kay naamay walo na ini ka mga nasud na karon nga nakuha na nato mga pangalan katropang Limwell. Ato pong i-update ang may kalabutan ni ini mga katropa. So posible nga kining lakanga kung mahitabo ni murag mauna ning panahon na mga katropang matinuod ng panawagan sa mga katawhan, mga supporters, kadtong giingong, bring him home. Morning una na itong tupa, tagaag pagtagad katropang Limwell.
1: Katropang John Jay, ang ikaduha pong topiko ng atong ihatod sa itong mga tigpaminaw sa nagapadayon nga impeachment trial kagahapon. Ang testimonya ni former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Roderick Wamil nasukod human na sayrang dili lang si Sara Duterte ang vice presidente nga dunay confidential funds.
0: Uy, patay.
1: Dili kani makaapekto sa iyang credibility.
0: Uy.
3: Ora to kag pagtagad ni katropa Tsi.
0: Una i-shout out pud nato ang prosecution katropang Limwell. Og naminaw manggaling karon ang mga prosecution na binasgi panguluhan ni Congressman Luistro mga katropa. Mao man ilang leader katropang Limwell.
1: Correct.
0: Good morning diha ninyong tanan ha. Unya salamat gyud kaayo sa inyong gihimo nga mautingkay ang confidential fund. Kay at least man lang
1: nakabalota
0: nga naplastar ay pag-ayo ni VP. No? Mga katropa ang confidential fund nga mismo ang presidente mo ay nag-approve. Oh. Thank you kayo ha. Atong pakpakan. Okay, congrats ulit na to katropang Limwell. Congrats. No. Thank you ha. Salamat kayo sa ilang gihimo katropang Limwell. Okay, na-validate gyud pag-ayo kanabang nahaom gyud og nahisubay gyud in town nga lalimang ka confidential fund katropang Limwell og dili pa tinuoray ang serbisyo sa kanhi presidente sa ato ang vice president. Dili gyud niya ipamilit og mga kuan ba tambal. Mga pagkaon. Dapat og confidential personal na lang gyud niya total di man na maliquidate, di ba? Pero napamatud-an mga katropa kagahapon, salamat gyud kaayo in task prosecution mo. Kini magyud ato pasalamatan sila katropa. Pasalamat gyud ko nila nga naapod ning impeachment. Pasalamat nga naabot ang impeachment. Kay at least nahibaw-an nato nga nagtinarong gyud ay ang ato ang VP sa iyahang pagpanerbisyo og wala gyud ay napaingos malita mga katropa ang confidential fund.
1: Nya dito po nato nasayran katropang Junji nga kinahanglan dai og magliquidita og kana bitawng nagasto. Ato daing isa-isahon.
0: Uy, mao.
1: Pati ang brand unya asa nga tindahan.
0: Akuyawa. Akuyawa. Dili na dai itong dili na dai direct dai nga presyo na ana.
1: Di na moro.
0: Basana karon Bombay. Mao ni ang Bombay 2000 o ana ba?
1: Murag mao na ilang gikuti-kuti
0: so,
1: kang DP
0: sa isahon.
1: Mao na gikuti-kuti niya ambot ka og
0: ang resulta.
1: Giun sa pod pag liquidate ang confidential sa presidente.
0: Kana. Mao lagi.
1: Mao na gusto pa nato masayra ba. Basi gisingle out ra atong vice presidente.
0: Mao lagi gani.
1: Niya ang nahitabo po sa pag-liquidate sa kwarta ni ah, sa atong presidente, wa po dahil nagkadimao.
0: Wala magkadimao. Oh. Ayay.
1: Gusto po doon tatabasayo
0: kana,
1: na to.
0: Oo. Kana mga katropa mo nang ang ako na lang po ni ini pasalamat na lang gyud po ko nila ining grupo nila Luistro grupo sa prosecution mga katropa grupo nilang Chua kini nila ni katong
1: Dilima
0: katong Bulprag
1: nade ay
0: dai grupo sa Bulprag
1: nade
0: oh salamat kayo gyud sa inyo ha salamat kayo atong palakpakan katropa ng Limil kay at least nga nakita og na prove sa sambayan ang Pilipino nga si VP Sara mga katropa tinuoray og kinasingkasing nga gigamit og napaingon sa maayo mga katropa ang confidential fund tumud nila kay ila pa laging giuting kay mo na nga ing anak gyud ang mga tawo mga katropang dili guilty astilan mao dai nang si VP bisag unsao nila gwapa ra gyud gihapon wa gyud ma-stress katropa kay wa may gitago kay kung ikaw na kay gitago di magkakatulog mabilar man ka mga katropa. So nga naahang nahitabo mo ni ato ang atangin ninyo ni. Ito aning palauman na ito pag-ayo mga katropa ha. Mga tigpaminaw. Yakin yung mga nag-message po karon sa ito ang Facebook. Kaya mong kabalaka. Kaya pag return about na ito ani. Kaya mong return about. Ato ning tagaan o pagtagad mabasa ng inyong ha mga mensahe katropa ng Limwell. Mga katropa. So, syempre mga tigpaminaw. Sa tanan na ito ng mga listeners karon. Mayong morning diha ninyong tanan mga katropa. Commercial na ta mga katropa kaya ron pag di ta ma-short sa oras. Kaya na wan rabata ka. Taas kayo na burnoutan magunta.
1: Pero kwanta mo break na lang tag alas 7:40 mag-shoutout na lang taron.
0: Oh, pwede po
1: para mas,
0: panalgo na. Oh, tama. Sige. Unahin diha mga katropang Limil.
1: Sa atong karaan nga page katropang Junji ang pinakauna diri nga nag-comment. Mao si Langlang Asis Colientas.
0: Oy, good morning Langlang Asis Colientas.
1: Share daw siya karong mga panahuna.
0: Dihas may boy na gracia.
1: Good morning mga idol. Salamat sa Ginoo. Bisan anako sa mga pag-antos, isalig lang ang tanan sa Ginoo. Ang boy na gracia talakugon. Pirme gyud ko na mina o matagad.
0: Oy, good morning.
1: Mga idol, salamat sa pagbasa o God bless you. Napo diri si Didin Pataho katropang Junji. Good morning mga sir. Lem og June pa-shout out sa taga Sityo Kantagan. Naninaw kanunay sa inyong programang Bullseye. Why absent din si Madam Didin?
0: Oy, grabe. Good morning, good morning.
1: Mga na po diya katropang Junji.
0: Mayong morning po kang Madam Wilma Joaquin, ha, mga katropa. Ah, kalit bitaw kay Kapalong ang sugang dagitap di sa amo. Good morning diha nimo ha. Ako kang Dela Sarias Lee. Good morning, sir. Katropa, watching from Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Good morning, diha. Taga Prosperidad. Good morning. Onya kang Jinky Dadoy. Good morning, everyone, mga katropa. Good morning. Good morning, diha, ninyong tanan po. Kang Laurentia Hamero Cabales Zavanta. Zavanta. Good morning, sir. Limwell or sir John J. Always listening in your program. I'm silent listeners from Porokdos, Upper Pisaan, San Francisco. God bless diha ninyong tanan. Salamat kayo mga Zapanta family. Labi na kang Laurentia, mga katropa. May pagpaminaw ninyo. O niya, may pagpaminaw po diha kang kwantot. Mga barangay official na ito, diyas may barangay Pisaan, ha? Mayong pagpaminaw na ito din yun, ha? Kabinagang kagawad bisnar sa ito ang Pisaan order, ha? Mayong morning dihan ninyo. Good morning! Aniya kang Tristan Yath Gulay, good morning! Good morning! Aniya kang founder Ingong, ha? Good morning, mga brothers! Good morning! Aniya kang puting manok pod, do? Mayong buntag puting manok. Mayong buntag mga katulong mga sir Limwell. John G, okay kayo ang prosecution. Gahapon, katawa na lang dyan ta. Si Escudero, kang attorney Kapunan. Lagi. Wala na. Sabi ninyo, tinood lang. Di yun sila makapa... makapa-impeach ani kang VP Sara bisan pag-unsaon mga kaigsoon. Kang Christina Pipito Monton, good morning ni mo madam. Good morning. mga Monton family, mga kaigsunan, mayong pagpaminaw. Kang Gloria Baro Espina, good morning, katropang Limuel, katropang Junji, from Bayugan, Tres Rosario. Oy, kumusta ang taga Rosario diha, ha? Mga taga Bayugan na Tres Rosario. Matod pa ni Founder Ingong, mga ipokrito na nang nag-file o impeachment. Anya Kang Dai Chavez, good morning ni mo diha madam sa may barangay Alegria. Good morning diha ni mo. Baga katropa niya Osbon po na ako, ha. Good morning po, baga katropa sa Diretso Brothers, ha. Yes, by barangay Hubang, mga kaigsunan. Ayong pagpaminaw po diha ninyong tanan, ha. Mga Diretso Brothers. Doon na tayo 39 minutos, mga katropa, sa tanan po nato ng mga barangay opisyal. Kurag, ayaw lang sa siguro magpadayon pag singisi karon katropa. Mga kagawan kay kung maaprubahan ning balaod, mga kaigsuna, ang giduso sa usa ka kongresman, mga katropa, posibleng mapostpone ngadto sa November 8, 2028. Ang barangay og iske election, katropang Limuel. Pero kanunon pa na, kanabang dunggunon pa na, mga katropa, dili pa na ingon nga final and official yun, no? Katropang Limuel. Good morning po kang aning Liliba. Good morning sa inyong tanan, delabi na dias may barangay Hubang. Kang kagawad Jeremias Moraldi po, mayong pagpaminaw ni Moda Wadas, may barangay Hubang. O kang Madam Mirasul, mga kaigsunan, dias may barangay Hubang, mayong pagpaminaw.
2: Pusat!
0: Sa ato kabaga mayor, sa 13 kabaga lungsod, baga katrupa, o gato nga gobernador, o gato nga vice gobernador, atong duha ka mga congressman, o mga board member, mga head office, mayong buntag diha ninyong tanan, mga katropa. Sa atong pagbalik, katropang Limuel, syempre, sugdan na nato, mga katropa, pag-usisa ang mga hisgutanan na dinhi lamang sa ato ang pag-uban-uban, mga katropa, human sa ato ang pahinomdom.
2: FM.
4: Arche. Oh. Marika, ikaw mag-ampo hake. Di mga unata. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Uy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo today ka.
6: Exciting!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix, 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count, di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix, pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo masakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
6: Santone Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kapabayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

Plus Gold. XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Balik ta baga katropa sa tuang tulumanon.
1: Bullseye!
0: Doon na tayo 47 minutos mga katropa na kalabay sa La City. Og kining bahina mga katropa, hatod usab kadato baga tigpaminaw. Baga katropa sa Turbo Mail Enhancer. Ang Turbo Mail Enhancer mga katropa, mao ni ang isa sa mga pamaagi aron magpadayong ligon ang relasyon ni Mr. og ni Mrs.
1: Bullseye!
0: Turbo Dietary Supplement, mapalit kini mga katropa sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi sa ato ang probinsya mga katropa.
1: Bullseye!
0: Okay. Katropang Limwell, proceed ta. Madam Manili Arban Derizzo, good morning katropa. Katropang Derizzo, labi na sa mga Derizzo family, das may barangay Hubang. Mayong pagpaminaw ni mo, madam. Madam Nili Arban Derizzo, das may barangay Hubang. Mga Derizzo family, mayong pagpaminaw ninyo.
2: Si Carmen Pataho po, datong Itimbaya. Mm. Si Carmelo Limosniro.
0: Limosniro.
2: Good morning sa inyo, Sir Junji. Mm. Sir Limuel, naminaw sa XFM. Itimbaya ko kay Elviro Luna.
0: Mm-hmm.
2: Ug kang Nick Aguilion.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, sa LT office. Salamat sa inyo, Sir. God bless.
0: Ooh, good morning, good morning. Diha ninyong tanan.
1: Okay. Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, ang grupong IKSA, o kining gitawag mga katrupag International Career Support Association, baga kaihgalaan, nagipanguluhan kini ni, si pagbasa ni katrupang Limel, Sean Pergoson Fujiki. Fujiki, mga katrupa. Mauni ang isa sa mga nangulo katrupang Limel sa pagsumite ngadto sa United Nations kun UN. Mga katrupa, may kalabutan kini sa giingong dili makatarunganong detensyon ni kanhi President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Katrupa, giduso kini kagahapong adlawa, mao ni dai si Fujiki katrupang Limuel, no?
2: Mm-hmm.
0: Kanto mao dai to siya gahi-gahi gyud dai punis Japan mga katrupang organisasyon eh. Gani mga katrupa kagahapong adlawa, matud pa Agosto 4, 2026, formal na nilang giduso ang usa ka sinulat nga pahayag mga katrupa, mga kaigsunan, ngadto sa ika-63 na sesyon sa United Nations Human Rights Council.
2: Mm.
0: Mga katrupa. So, ang maong dokumento, opisyal nang nadawat mga katrupa sa kinibang UN kun United Nations Human Rights, mga katrupa, og ipang apod-apod ngadto sa tanang member states, observer states, og mga special rapporteur aron na matuki ang kahimtang ni Duterte ubo sa international nga balaod katrupang Limuel. Okay. Kantumayang pagdakop diri akang kanhi pangulong Duterte March 11. Gidakop siya katrupang Limuel, 80 na yang edad ato. Kay 81 dito naman siya. Naman siya ay 500 na gani kaadlaw. Iyang pagka-detention nito sa iyang pagka-detain mga katrupa. So dito na siya nag-birthday sa iyang ika-81. Katrupang Limuel. Gipalanog sa iksa baga katrupang grupo nga ang 81 anyos mo ni ilahang nakalatid sa ilahang giduso nga sulat mga katrupa ngadto sa United Nations Human Rights sa nga matud pa mga katrupa ang kanhi presidente na bilanggo mga kaigsunan sobra na sa 500 kadlaw dito sa The Hague Detention Center sukad nga giaresto siya Marso 11 ni adtong tuig 2025. Bisan pa nga iyang opisyal nga pagbasa sa kaso o paglitis sa nakatakda mga katrupas Nobyembre 30, 2026. Gitataw sa pahayag nga gawas nun o naglihok ang Hoderica sa Pilipinas.
2: Hodikatura.
0: Hodikatura sa Pilipinas, mga katrupa. Busa giisip nila nga pamulitika o personal nga panagbangi tali sa administrasyon ni President Marcos o sa pamilyang Duterte, mga katrupa, ang nagpaluyo sa pagtugyan kaniya sa ICC. Moni, aha.
2: Politika.
0: Ilahan ni Moni nakalatid baga katrupa sa ilahang sulat nga gisumite ngadto sa United Nations Human Rights katrupang Limuel. Giingong nakalapas matod pa sa Nelson Mandela rules. Sa kani mura bang pinulungan ni og kanang Griego, no? Espanyol or sa baning pinulungan. Nga matod pa ni ini International Covenant on Civil and Political Rights. Mao ni katrupang Limuel.
2: Nakalapas.
0: Ang taas nga pre-trial detention sa usa ka tigulang nga aduna nay seryosong mga problema sa panglawas. Isa ni ha, nakalatid ba katrupa ato ning gibasa. Gani gi-question usab sa organisasyon ang credibility sa mga ebidensya o mga testigo kalabot sa War on Drugs campaign sa panahon sa pagsugod ni adtong tuig 2016 na sa diha ang gamaoy na inahimong presidente si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, baga katropa. Diin, aduna matod pa'y mga hulagway sa mga buhi ng mga tao nga gigamit nga walay pagtugot isip biktima. Kinomdom ka tong mga extrajudicial killings nga na ay mga biktima nga buhi pero ang ilang naong gigamit dito mga katupa kay aron mapart sila, malista sila dito sa biktima isip ebidensya. Mauni mga katrupa ang isa sa mga gibasihan sa maong grupong iksa nga gipangulohan ni Fujiki. Gani gihisgutan usab sa maong dokumento katrupang Limuel ang pagkadetain sa mga kaalyado ni Duterte. Sama na lamang nila Senator Rodante Marcolita o Senator Jinggoy Estrada tungod sa flood control allegations. Ang arrest warrant batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa o ang ikaduhang impeachment kang Vice Presidente Sara sa Kamara sa May 2026, mga katropa. Gani direktang gihagit ni Fujiki ang kasamtangang administrasyon kun mosulay ba kini pag-usab sa pag-pito sa United Nations aron bawion ang iyang gisumiti nga pahayag. Gitataw niya nga ang giingong pagpanghadlok sa gobyerno ngadto sa ordinaryong lungsuranon dili mosaler kaniya isip usa ka langyaw or hapon, mga katropa. Og mas labaw nga dili mosaler sa mekanismo sa UN.
2: Correct.
0: Oh, mga katropa, ha? Kay ato gining isa-isahon, mga kaigsunan, ha, mga katropa. Nagplano usab ang maong grupo nga magpahigayon og usa ka wala pa sukad na hitabo, lalimang kani nga lihok protesta o kalihukan dungan sa sesyon sa UN kauban ang mga overseas Filipino workers gikan sa nagkainlaing mga nasod sa Europa o Japan.
2: Kuyawa, no?
0: So mauni ang second moves nila katrupang Limuel sa kining grupo sa iksa. Mauni ang ilang second moves nga kinibang grupo baga katrupa. Nan karon ang giunahuna ni Fujiki, mga katrupang pamulitika, dili ba pugkaha parehas po sa atong giunahuna karon katrupang Limuel? Nga pamulitika sa imong paminaw. Kay para na ko katropa.
2: Mamuliti kag yo.
0: Mura mag dili layo ang huna-huna ni Fujiki mga katropa. Kay ngano man, ngano may mang dili layo. Tanaw daw kuno na hitabo. Naabay gilutos mga katropa karon. Nga panig sa administrasyon ni
2: BBM?
0: BBM?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gilutos bahin kay na, his, na kanabang nalambigit sa flood control mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na kung imong hunahunaon mga katropa inyong tanahon, kung inyong yung i-review mga katropa ang statement sa 18 Marines, na adito mga katropa ang picture o mga dagway in town ni Senator Escudero?
1: Bullseye!
0: Kung imong lang taon ha? Naa dito ang dagway. Pero sa diha nga sa Escudero ni baliktad, ni sagol karos majority.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nawala mga katrupa ang pagluto sa iya ha. Kung nahimo pang presiding officer mga kaigsuunan sa impeachment. Pagkuyawa ay! Ha? Nahimo pang presiding officer sa impeachment. Kuyaw!
3: Moday na katrupang Limwel, lugmos dagang kag senador. Dapat dito yung kakangagba mo kanang mo panig. Okay, aron nga. Kasi din, mahimo kang Senate President. Oo. Mahimong taon imo si mula apare hanggang hulo.
0: So, yung alang nahitabo ba katropa? Sunod, Senator Rodante Marcolita. Ato maning gisgutan kay, ato maning gisundan mga katropa ang pamahayag sa iksaga grupo gagipangulohan ni Fujiki mga katropa. Fujika mga kaigsunan. Fujiki mga katropa. Atong gisundan kay maumay nakalatid sa ilaha. Nga series mga kaigsunan ang pagukod sa mga kaalyado sa mga Duterte. Og kini ang dako nila nga gibasihan nganong nagsuwat sila dito sa United Nations Human Rights mga katropa. Nga dakong pamulitika gumikan sa series nga pagukod sa administrasyong bangag mga katropa ngadto sa mga Duterte mga kahigalaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauni mga katropa ang ilang gibasihan which is tinuod mampun.
2: Mm-hmm.
0: Kaya kita bakag si Villanueva, si Kantong Chis Escudero, si kining 300,000 to 200,000 ang tips. Si Erwin Tulpo, senator. Si Erwin Tulpo. Pulos na mga na-involve sa flood control. Pero tanawa daw mga katropa nga nabilong o nalinyada sa administrasyon, dagko pa kay posisyon mga katropa senador. Sa senado. Mo nang dili haom mga kaigsunan, mo nang haom kayo sa kanabang akusasyon usap o sa suwat nga gisumite sa iksa mga katropang grupo nga pamulitika kay nganuman halos tanan mga kaigsunan kaalyado sa kanhing pangulo mo igigukod. Mao'y gigukod mga katropa. O, karon, gipanuhan na po si Loren Ligarda o iyang anak. Nasayod ba po si Loren Ligarda nga linyada na mga katropa sa minority? Pero gigukod na po nila karon mga katropa. Gumikan atong Solar
2: Company.
0: Company baga katropa. So, tanawa lang. Kung wala ba mahao mga kaigsuunan ang suwat sa iksa, nagipadala nga to sa United Nations, haumoy. Kay mao may realidad nga nahitabo gyud dinhi sa ato sa Pilipinas nga gigukod gyud nila ang tanang linyada mga katropa sa mga Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So mao ni ang nahitabo mga katropa mga tigpaminaw mga katropa plus mga kaigsunan bawal dai sa ilaha dito katropang Limwel nga duna nay mga karamdaman duna may sakit. Onya ni abot nag 500 kaadlaw ang pagkaprisos presidente kanhi nawa pa mapamatud katropa kung kini tinuod ba. Plus naa pagyoy mga naong pangalan sa mga na biktima matud pa daw kuno sa extrajudicial killings
3: nga dakong buhi. Mm. O di gani mo sugot nganong na natingala gani nganong na ang ilang mga naong diha.
4: No.
3: Klaro man kayo mga katropa.
1: Pulsa! Pulsa!
3: Kulang na ara ha? Wala gani na tagadili, gani na tagadilihin na si Fujiki.
2: Mm-mm.
3: Tagalaing nasod na mga katropa. Pero, langyaw, hapon, mga katropa. Pero nakabalo gani.
2: Nagpakabana siya.
3: O nagpakabana gani mga katropa. O nakabalugin po siya. Napamulitika!